vhathu vhashu tshisevho ho vha papawe na thanga na phuri tiye u to i ḓivha nga khirisimasi hu one mutshine u tshi khou konda nga maanḓa vhathu vhashu zwalemela zwezwo fhedzi ndi khou livhuwa murena vha kona u ntakula nyimele yanga i sa fana vhona ya vhaṅwe na musi mushumo ndi nawo na muṱa ndi nawo.

0: Vaka u ṱoḓa fhethu ha maimo hune vha nga farira hone mushumo muṅwe na muṅwe wavho vha songo ya kule. SABC Auditorium ndi hone fhethu ho fanelaho hune vha nga fara mishumo u ya nga u fhambana, u fana na miṱangano, madzulo na musi vha tshi ṱoḓa u ita mishumo ya u pembela. Hu na zwishumiswa zwoṱhe zwine vha ṱoḓa, u fana na hune vha nga vhona hone zwifanyiso. Kha vha kwame Rikhotso r@sabc.co.za kana nga luṱingo kha 015-290-0274. SABC Auditorium, where great events happen.
1: Vuyuni, Lupepe, Lupepe, Zimauli, Gogogo, Chachingo, Chizibe, Parapara FM 93.3. Variwana na ka app ya SABC Plus.

Ato sumbura, muhumbulelwa vho Feroz Khan vho ḓo swikela hune navho vha vha tshi khou tea u fhindula zwinzhi malugana na milandu yavho ye vha vha tshi khou vhonwa khayo, fhedziha a vho ngo kona u ḓivhonadza khothe nga ḓuvha ḽavho ḽa u ḓivhonadza nga mulandu wa uri vho ḓo swikela hune vha sumbedzisa zwori a vha khou tou vuwa nga nḓila yavhuḓi. Ri tshi dovha hafhu ra lavhelesa kha maṅwe na khou ita ṱhoho dza mafhungo ḽi nda nga u to angaredza, ri khou sedza ra wana uri hafha arali ri tshi khou sedza hangeni Hout Bay ho sia miṱa ine vhathu vha linganaho 400 vha sina fhethu ha u dzula, zwi tshi khou itiswa nga ṅwambo wa uri ho vha na mutshinyalo wa fhethu hune vha dzula hone, ho swa ḽore zwa sia havha vhathu vha sina vhudzulo, vha sina fhethu hune vha nga vhea hone ṱhoho.

mangwe ndi ne ya mopresidente wa Afrika Tshipembe hebo Jacob ngato ri baba mu presidente wa Afrika Tshipembe bo Jacob Zuma hone ra kona aba minister ofisini yange ine ya mopresidente bo Cyril Ramaphosa bo mkhumbudzo ntshaveni vha tshi khou sumbedza uri aiwa kha vhalingedzi nga nḓila dzoṱhe uya vha kwamana na muthu ane anga kona u thusa ri tshi khou sedza kha ṱhogomelo ine ya vha hone nga maanḓa kha havha vho Jacob Zuma.

Rich kha demba nga mafhungo a bulayo a mabulayo no kho itea ri dovha forsedze mapholisa vha vundu la Gauteng vhane vha khou swikelana vha vha na dzimbuso nnzhi vhukuma musi vha tshi khou lavhelesa kha mabulayo a ḓo vha hone kha Malwela Vanda a Makena. Arali ra nga to amba vhathusisi vha Bulabula FM ri tshi khou lavhelesa kha sia ḽa mabulayo ane a khou vha hone zwi nga vhathu vha khou zwi vho tou ngai ri khou tou tshila kha shango ḽine ro no vha na nḓowelo, ndi to zwi vhea ngo to ralo uri ri tonga ri khou vhesa na nḓowelo ya uri mabulayo a khou vhesa hone. Fhedzi zwi si zwithu zwavhuḓi, zwi si zwithu zwine ra nga to tenda uri kha zwi ralo. Arali vha nga lavhelesa na kha miṅwaha minzhi yo pfhukaho, ndi miṅwaha ine nayo ro vha ri khou ḓi amba ri khou sedza mabulayo, ri khou sedza vhathu vho no khou vhulaiwa, vhafumakadzi, vhana, vhanna nga u to ralo. Hone ha ri tshi khou dovha hafhu ra isa phanḓa na u lwa na u tambudziwa ha vhana na vhafumakadzi na muthu muṅwe na muṅwe nga u to angaredza. Ri tshi sedza mabulayo ra wana uri nao a khou endelela a tshi ya, a ḽikovheli ḓuvha ri songo pfha uri hu na muthu o vhulaiwaho ngafhi, a ḽikovheli ḓuvha ri songo pfha uri hu na muṱa wo vhulaiwaho ngafhi kana vhafumakadzi kana vhana nga u to ralo. Zwino ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwi kho nana zwi tshi ya vhathu vha Bulabula FM. Ri fanela u swika hune ra lingedza u zwi katodza. Arali u tshi khou pfi mafhungo khe a khou tea u ambiwa, ri a dzula fhasi ra amba mani, ra lavhelesa ra vhona uri na ndi zwifhio zwine khamusi ra nga kona u zwi ita. Kotara ri tshi khou bva kha awara ine ya vha awara ya vhuṋa. Zwenezwino ndi ḓo vha ndi tshi khou vhuya hafha na Vho Maine khathihi na vhafunzi, ri yo pfha uri na iyi miloro i ḓo vha i tshi khou amba zwifhio. Khoyu thendelo khou ḓa na luimbo lwa vhuḓi vhukuma a tshi ri woza woza.

0: Limpopo wo farana zwanda na muhasho wa mutakalo wa lushaka vana mbekanyamushumo ya Operation Smile South Africa vachumeri ya mutakalo kha mbi Afrika Tshipembe na vhaṅwe vha kwameaho vha ḓo rangaphanḓa tshumisano ya u swikelela mbekanyamushumo ya u khwinisa mutakalo wa mulomo afha hu ḓo vha na u ṱolwa ha cleft na palate ha mahala ḓuvha ndi u bva nga ḽa 13 u swika ḽa 15 tshimedzi 2026 u thoma nga awara ya vhumalo nga matsheloni fhethu ndi Ṱhohoyanḓou CHC Block G
1: Mi hagandi no betshela masase. Rebu sikusa randuni. Kamu lakuru ya pindua.

0: ritakara ri vanje vatichiresa vha Proper FM vha khoto rupfa na luimbo vha to zwipfa ri ndi anefala ndi anefala ndi msiro jena fano nika MTN 8 wafa wafa vhawili vha tshipuga tsha ṅwaha wa agidimbili fumbirirathi mafhungo a vhuḓi nga maanḓa ri tshi khou fhululedza thimu ya Mamelodi Sundowns ri tshi khou ri hayi yo shuma nga nḓila ya vhugwena nahone yo shuma zwavhuḓi nga maanḓa rine ri khou takala nayo ri khou takala nayo nangwe ri sa itikedzi hayi rine ri khou takala nayo ri khou ri yo shumela roṱhe yo shumela roṱhe mutshilisa Proper FM nṋe ri vha ṱanganedza nga u tou rali na musi ega musumbuluwo ri anefa ri tshi khou tou pembela na vhafuni vhatikedzi vha thimu ya Mamelodi Sundowns ndi nga murahu musi ro i vhona Mamelodi Sundowns tshi khou kunda hapalani Moses Mabhida Stadium tshi khou kunda Orlando Pirates sikoro zwivhili kha gumba mutshilisi uno ri Mamelodi Sundowns ndi ya ḓo ḓiwana i tshi khou gumo dzhie tshi tshipuga nga ṅwaha wa 2022 zwino khevha vho vhuya nga mulenzhe muswa vha ri hayi hafhanoni zwino rinei ri ya tshigagamisa tshipuga nga ngoho vha vhuya natsho mutshilisi wa Proper FM ndi Netanga Khombo ya Mbezi tshigwada TRT ri vha ṱanganedza nga u tou rali musumbulo khoyu ndi Sihangwe na Mveledzi Rilo khoyu nga hafha hayi hao the big dude vha nga kha musi vha khou ri kha musi the big dude hao hao hao o zwi pfa ri mutsiko inoni ya ndi muhulu nga maanḓa ndi muhulu nga maanḓa nda ri hayi zwoluga zwoluga ini ya wena ni ngani ngeyo nga ndani ya sweswo ra ivu rambeka ya mushumo inoni nga luimbo that is the way love is nga 10 city khezwila ni musi ino ḓi ita fumbiri wa minetse to bva nifhala kha awara ya vhurathi mutshilisi wa Proper FM ro no ḓivha fhano mbeka ya mushumo i tshi kha dzaya vhandirani 6 to 9 u vhuya u swikela zwezwo roṱhe ri roṱhe zwino zwine vhone vha tea ita zwone ndi tou vha tshipiḓa tsha mbeka ya mushumo vha khou ri wana fhala kha siaṱari lashu la Facebook Proper FM ri na numesi yoṱhe 0728978325 apo vha khou ruwana hanefho nga ndezwo vha na zwiṅwe u wane mveledzi relocator hanefhaḽa kha pfuruwani n rsabc.co.za kha x ndi hone etanga mbedzi ri ḓiphine nga mbeke ya mushumo Proper FM ri na nimisi yoṱhe ndi ya koperasi ya khashu ya la Afrika Tshipembe ndi yone locha khoyu musumbuluwo musumbulo wavhuḓi nga maanḓa zwino ri ya gai na a ri thome ngafha u vhuya fhedzi ri khombo ḓiro namba ravoro na uri ndi nnyane ri ḓo vha ri tshi khou mpengisela ḓuvha ḽavhuḓi la mabebo
1: Parapara FM yo saina muano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa fhasi ya muano uyu ro ḓiimisela u vha hashela mafhungo a vhukuma maambiwa sa GC-a na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana dzi sa ṱuṱuwedzi vengo na dzikhakhathi kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho arali vha tshi pfa u nga ri tevhedzi muano uyu vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South Africa PO Box 412-36 65 Craig Hall 2024 kana nga email kha bccsa@napsa.co.za u wana zwinzhi kha vha dalele website ya www.bccsa.co.za
0: Okay. Iko to mbodito ri the subscriber khezwo ra ri tshi khou ṱoḓa mieni washu ho ndi musi ho swika mulaedza fhanoni hupfi ndi khou amba uri pensa dwa love la mabebo kha ṅwananga ndi ene Neromondo unarini hapfi ndi u bva fhala Neromondo mathule hapfi ndi khosi munene wawe vho mashapa mulaeni vhe vha ḓo rumela fhanoni e mulaedza nga ndani ya zwezwo kha ri lavhele sori ri nga swika thungo lufhio hune hafhanoni ri nga ya ra wana muthu fhedziha ndi tshi khou lavhelesa hafhanoni ndi khou vhona mulaedza khoyu upfi ndi matsheloni ndi khombera u tamelwa dwa love la mabebo ndi e kha mianga vhone vho makwarela a vha tendi ndi mi a vhasidzana hafhanoni hapfi ri vha funa zwone okay kha ri vhone hafhanoni uri ri ḓo vha wanana hafhanoni vho makwarela a vha tendi ri vhone na musi nga musumbuluwo khoyu wavhuḓi nga maanḓa ndi musumbuluwo wa la 12 ya tera ya va dor vudzer rajana gai ai auna cha muthu anipo fetu ri nambere raperesa pa humwe futhi uri ringa jena gai ra wana muthu fhedzi hai mina idza ndi minji nga manda fanoni vhanwe vha khosia na nomboro vhanwe vha sa khosia fhedzi vhanwe vha kona hosia mulaedza kheva vhari ndi matshelo ni TRT ndi Prudence Nkanizeni ndi ri aule hanefha Alexander hapfi ndi ko hapfi khou tamelwa nga miyawe ndi vhone vho Constance Nkanizeni ndi u bva hafhalani ya makhuvha tshili vho vhari ndi ri mudzimui vha mudonde okay ri khou ṱoḓana na Prudence hafhanoni Prudence Nkanizeni Prudence ri khou ṱoḓana naye afha. U khou penseliwa nga mme yawe. Vhone vho Constance Nkanidzeni. Ndo bva ha makhuvha Tshilivho. Vari mudzimu vha mutonde zvihulwanesa.
2: Hello.
0: Ndi macheloni Prudence, uri ni?
2: Ndi macheloni ha vhuḓi, ndi hone u sangeyo.
0: Oh, ina nne ri hone, ni to pfara uri ngona mutakalo wone muthu ni vhathu vha mudzimu.
2: Yo, ndo tori ndi tshi pfa message, yo, na vho makhelana vho to mangala.
0: Vho to mangala, thi ndi kazwo, ndi khou ipfa radio ngapo i khou vhuisa muungo kha nne, ni yo vuliwa ti?
2: Eh, mara u hulelo a fhasi.
0: Ah, vhathu vha mudzimu kha ito tsimiwa, zwi tsha itisa zwone nga ngeno. Hai, kevzo. Prudence, rine ro ḓo pembela na ini. Ndi a kona no no ḓi zwi pfa kale uri hai, ndi mubebi vho rumelaho mulaedza.
2: Oh, my darling mother.
0: Atiri. Hai, zwino, ḓuvha ḽino ni ri ḓo li pembela nga nḓila ḓe, Prudence.
2: Ndi khou thoma nga ya zwiḓoroboni, ndi tshi vhuya late ya muṱa mara 5, nda ḓiwanela khekhe, mori vhane nda khou tea u shera navho.
0: Alao. Okay. Mbebe vari vakobva afanoni ishingongo ngo thuma nzime radio iko vuisa muungongo zvaku. Ari chato pfana zvavhuri. Ati?
2: Eh, ndi pale ndei tsima.
0: Okay, athamwe ndi zvinwevo. Pedzia ndiri mbebe vari vabva afanoni Tshilivho makhuva. Ini ni kuwana ragai.
2: Alexander na tshikoro.
0: Okay, hai. Zvurugo zvine vave nani kuri ni khopembera navo. Ndi vhonyi.
2: Hai, ngwande ri tiri mubedi ndi pane vho senda message. Ndi tshi nga tshi nga shera na zwino. Ndi to vhanga ndoto.
0: Okay, izo nake zwo fhedzia rine ro to ri dere ri fhuruledzo ri ndo ḓiphina nga ḓuvha ḽa mabebo a teri.
2: Ye, ndo ḓiphi.
0: Hai, itsi ni awara fumi na mbili. Ipi Prudence, ipi. Vhathu vha mudzimu ure, Prudence ure. Nga nda na zwezwo i rine ri khou ni livhuisa tshoṱhe tere. Ah, khezwo khezwo. Nga nda na zwezwo vhathetshelesi vha Phalaphala FM u bva khaye Prudence. Vha hone vhathetshelesi hafhanoni vhane vho ya vha rumela milaedza. Vhaṅwe vha hone khe vha ri tshi khou lavhelesa miungu hafhanoni yo rumeliwaho. Locha ri vha ṱanganedze mutshetshelesi ndi matshelo.
3: TRT go locha kha vha nḓilani sanganisa. Ndi Dennis Mokindu bva fha Masakona Clinic ndi kha ḽa Musanda Valley navho. Ndi khou penisa ḓuvha ḽa mabeba vha tevhelaho. Ndi ḓo thoma nga mutshena ḓuvhani Idi, ndi bva henefha ḽa Masakona. Nda tevhela nga Tendani Lombardi, ndi bva henefha ḽa Masakona. Ndi khou ri vha ḓiphinise nga ḓuvha ḽavho ḽa mabebo. Vuwa vuwa vuwa, ei vuwa.
4: Tshetshigwa tsha TRT. Ndi kho tamisela ḓuvha ḽa mabebo ḽa mianga, ndi vho Masindi Davhana ubva hanefha ḽa Zwirani. Vha khou penisa uri nga Davhana Makonḓelela ubva hanefha ḽa Zwirani, nga Tshikoropo ubva hanefha ḽa Phumula. Nda
5: Locha TRT, ḓuvha ḽa mabebo kha Fulufhelo Manugu wa Mudunungu, mutameli ndi vhaḽevhuli wana mudacha kumalukao Mthombeni.
6: TRT Locha, ḓuvha ḽa mabebo kha vhathu vha tevhelaho, Shandukani France Junior Nemchetoni ubva Zwirani, Rembu Muthivi ubva gondeni ḽa Mabilu, Sedzani Tshikhovhukhovhu ubva Siambe. Havha vhathu kha vha vhe na ḓuvha ḽavhuḓi ḽa mabebo, vha khou tamelwa nga ndivhudzanyi ni Tshilema ubva Tshisalu Thuvha na Makumbani. Mulalo kha vha vhe hone kha vhathu vhoṱhe, mulalo Afrika Tshipembe.
7: Locha TRT madzhenangwena ni ya mapholi efadimeli jino ṱangana na maṱamela ndiwa maṱo Alexity. Namusi ndi khou humbela u penyiselwa ḓuvha ḽa mabebo kha makhelwane wanga mudzulatsini muneiba Livhuwani Tshisevhe u dzula fhaḽa ngwenani ya mapholi ha dimeli jindiri ahule makhi.
0: Kevo vako na usiki sabineze avo apizia ndari ndi chila presa nangange noya ndo obona na vani vorambu wani vachikori hai ndo wala vdila mabebo ka meandubona zivu ya vachifeza vari danki narinera rekodivu wanga manda ngandani ya zezoi keva vo sanbo ndo uchifura nga paka siya tarilashila Facebook vachikori ndu vapa na nchizi ni chamchezi vari ndo wala vdila mabebo ka kuliso chibocho vari uko wanara hapala nchizi ni hafi ave na dhuwa lavu disa vachifeza vari nda unoriba ngwe Kevin bwana bonchabe ni Martin Mudau bari bava palani madumbisha zone 2 bari nanu mesiyo the kambe kapshimo ya bandrani 629 bari dubala budi la mabebo hapa noni kata karani chivuda bari uku wana rafalani madumbisha zone 2 na yere shkori adipine inga dubala budi la mabebo unoringa ngeno vobangu vanenda kwa wabono vokona usikisa mraezai vashikuta mirabo mungwe Kevin ndibo ni vo azifari mrauzi vashikori dubala budi la mabebo kach kunda chidino ane ako wanara hapala ni hakaku bari adipine nga dhuba la wala mabebu pezia nabu nabanga kono shikisamireze hapo ka 072 897 8325 ridipine na wababatu rimbu wabona onikuru locha

0: koyo shaflas ragmana mtecheleswa prapra fama ashwa dachere ishangolo vipa mubiri ni raberseni riafera kezo ngandani ya ezo mwa mtecheleswa ya ya nanga rimbo nara kovaka muna wabane pono po juma fera bashko da bachire ekseni imsi no didi da fumimaru wa minezo tulipana palaka wara ya sumbe rishka dhiba rote na pono vanga kono shukisa yavo ka 072-897-8325
1: mutu mwana mwe aneva nambelero nga kungezero ya politiki kana kasho ya zaketo za politiki inoko uhashwa kama Parapare FM. Angapika mbilero yawe usatupera maduba matanu wa kasho iyo na the Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. Upika mbilero yawo, rihumbero riba kwame ICASA's Compliance Department nga nomboro ya rutungo ya 012-568-3233. Kana ba email ya broadcastingcompliance@icasa.org.za. Naka complain cc@icasa.org.za. Nomboro hafu 012-568-3233. Kanaba email broadcastingcompliance@icasa.org.za. Naka complain cc@icasa.org.za.
2: Riringedzo itanga une ranga kone richitela vafuno vashu musi richikatichira. Ndingani risavasi na chirunzi chauya hoya. Clientele funeral plans ibadela mashirini. Badova hapo ba wanachumelo zao renga zuliwa, uendeza na utibula tombo. Mbiyelo za mathakeni na ropurero ropasisa ndi zwavo. Clientele Royalty ivanea mbiyelo zo kete yao nga royalty program ya maala. Clientele Funeral Plan ndi mpo yao ya upezi sera ya rufuno. SMS ani parapara ka 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi chimiso chiri mlayoni na tendolo ya ndinda kombo ya uchiro. Clientele Royalty ndi mbuyero ipurupeze yao inabai dhisura nga CBC Rewards Pty Limited. Usina nyengezezo ya mbadero. Mlayoti wao i online utoshima mbadero zoto wale yao.
3: Locha, Bandirani, Bandirani, Kaparapara FM.

Ndi Dr. Mario na Lutro the Music abari uya siri nga mtecheleso wa Parapare FM mfumi wa minezo kwa divana palaka wana ya vosumberi shikadibara rote vana chikwara TRT na msinga musumburu wa uneri ya zazwari musumburu woto rari unje batu bababo na ba mirenje zobdinga manda maperu ni abe giri ya zdiva vanjibo ya batari la bora vanjibo ya baka mishimo ya ungo upambana vangwe keba la rukubabo na ba minyanyani vangwe keba la rukubabo na kama bepo ya ungo upambana pezi ya mtecheleso wa Parapare FM na rina sa chikwara chati RT nga laputanuye vozwe farari ya palani 52 Baker Street rina ba mrobi financial services na ba santa mwane pala rishko dipi nga mrobi insurance day rishko rihai roya rafa rozo abdinga manda na unu nazo njesura ya raguda nipo kamishimu onoyo ndi inga ndira yeri nera na ba ingayo nga laputanu pezi ya wana wadadiribuza hashtag kaba dinao wadaba chikwari dela na obo avo obo wa mapiru ni abege mtichiresi ka 072-897-8325 rafori vone vake mini pezi ya kama ngwe ya doiti hapa nuni mapiru ni ya vege ipa dozumbura kuyu Cristiano Ronaldo ane avori ni mzambu wa bora hapa nuni hea ambo dipeza achikori hai mwezi wopera ambo dere hai na zungezi nuni ya skuchimbri sasroni hapa nuni mutani wa timu yenu ni ya Portugal arne ndiko dita kuchera ndiko ditu chera ngore ndiko fore tuko fare ya zavudi pezi ya utakuwa hawe oyo izu azino izu itori IMC uemtechile swa Parapara FM vashidoba vashikura bere sapungu helu nuni labudi fare hawe hapa nuni gamra wa msu utakuwa tuwa ene muna achi zusumbe zisa zusumbe suri hai huko bana mafungu ane ya kuchimbizwa zwane nga pone boyu sauce pezi ya napone mune bo vabari hai boyu sauce vari ahuna muna ene ya vori unta bora henu ni yubara roteri ya ringa na fano ni bora ni zuna utu bana mwa ane atuyo faru wabo ngandre ine ya vaya chipenchero upirabo vangwe pezi ya ndiyo mafungu ane ya vahone nganda izo na wafungu batikezi hapa nuni babora ya mirenje vanji voya vabana zune vanga amba zone kuwela zine zidan na ene oya avamro machiko jana kalila Cristiano Ronaldo garuwe vana mtambo hapa nuni Cristiano Ronaldo aya akora shikora shikoro chavu denga manda zane dini ya chizu yamba ari ai omu nandi muna obivao nga manda na homi nguaya wei ichiku ya ninge kami nguaya fui na ganiono dijana kami nguaya fui na ukadiba mtambi wa kombo nga manda rune ndi mtani utiori aya toni piwe zuru anesa ngandani ya ezo rara puna na ndi mtambi upio na ndi kuyu we ambu dhea sumbe zuri hai nando tumota amba borai nga humu na Cristiano Ronaldo ndi msarishu kwa mbanga Erling Haaland mtechiresi bado mdiba muna wa kombo nga manda ambu dhea hai nana nei uyu Cristiano Ronaldo ndi mtoni panga manda ndia noita uri ndifune borai ya mirenje zuno kezu na msindia nepa borai ya mirenje ndi kushuma zovdi nga manda katutuwezo iyo vaho kai pezia mapungo ndia neyo huka dhiba na manji mtechiresi anera kathido azwela aramba nganda izo ariba dhiba zori mbeke mshumu ya bandirani ndiye ndio rota kucheza chote hapa nunza zino ri kadobana tafule mafungo uhone rotenda ramzuri anirdova rinaye kezila uhone na rilo dor disera zwa magondo nurusku chimbiri sahani tapero neno uhone pengani kula rufuno sahangwi napone vanga kono rumela napone araruna zino zine vakukona zone zine vatamuri vaya varidi vadze zoni hani pala kha furwani nrsabc.co.za iba kusvikisa nepo kezila upirurudza vazvidiva ri vana chitengwa chashu hune rotofara na chote hapa noni zvanda na vachimero ya SAPS vahone vo constable funza ramzuri kachitengwa chashu cha GBV unerikura na zwezu zito mtechele swa Parapara FM suno navone ririkaba sendere ri rwena so nga uto raro ama funzi ritofori na msiburu bachi gonya pupiti vorifarela fiyo mtechele sika na vorifarela amuraeza ufiyo ahani pupitu suno basango hangwa mapira vege ori disera zunjinga manda hashtag kaba denao ka 072-897-8325 Rene Erdovarish Kufa Kavoni The Boss Shigura CJB Ndiyoni unera kwea honi Lo chumtichiriswa Parapara FM Ah

0: Gabo apa dokotela ai rine mawela vha tshiri ariyeni ngo ariyeni pedzi ha nṋe ndi tshi kha ḓi dovha na kha vhone nda ri ariyeni na nga ngeno kha mbudziso ya zwa mitambo muthetshelesi wa proper fm ri tshi khou dzhena kha bola ya milenzhe hafhanoni ri tshi khou ri vhone kha vha ri vhudze uri ndi timu ifhio ye ya ḓo dzhia tshipuga tsha Telkom Cup hafhanoni nga ṅwaha wa 2012 iyo timu yo ya kunda timu ifhio muthetshelesi hone mutambo wa makhaula tshele wo tambeliwa kha luvhande lufhio ri khori kha vha ri vhudze hafhanoni uri ndi timu ifhio ye ya ḓo dzhia tshipuga tsha Telkom Cup nga ṅwaha wa 2012 hone iyo timu iyo kunda timu ifhio mutambo uyo makhaula tshele ahone wo tambeliwa kha luvhande lufhio kha vha ri vhudze muthetshelesi wa proper fm buseni ni khou ḓa i tshi khou bva kha vhone vho thivhula hune ngovhela zwino ri khori kha vha rumele kha 072 897 8325 ro lindele
1: Tendani Care Clinic. Ribo makone kha u onga zwironda zwoṱhe u ya nga u fhambana. Hungavha zwironda zwa swigiri, zwa muaro, bed sore, wound ulcer na zwiṅwe zwoṱhe. Vha khou tambudzwa nga zwironda zwi sa fholi. Tendani Care Clinic. Ri a ṱanganedza medical aid dzoṱhe. Ri wanala Ṱhohoyanḓou, Makhado, Polokwane na Giyani. Kha vha ri kwame kha 015-023-1843. Kana arali zwo dzhaya, kha vha ri kwame kha 064-515-8597. Tendani Care Clinic.
2: Mbulungo, musi tshifhinga tshi tshi swika, vha sedzana na vhuṱungu na tsheo nnzhi. Clientele Funeral Dignity Plan i fhano vha thusa uri dzudzanyo dza mbulungo dzi vhe dzo ṱhonifheaho nahone dzo leluwaho. Plani dzashu dzi badela kavhili kha mpfhudzo ḓaho nga khombo. Zwo leluwa ita khumbelo. A vha ṱoli mutakalo, a vha ḓadzi dzibammbiri. Kha vha nange ndindakhombo ine vha ḓo i kona kha tshumelo yo fanelaho ṱhoḓea dzavho. Tshumelo dzashu dzi badela masheleni hu sathu fhela awara dza 24 nahone vha wana na airtime ya 200 rand musi vha tshi ita mbilo. Vha nga kona u khavara vhathu vha swikaho 13 kha pulani nthihi nahone vhana vhararu vha katelwa hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Kha vha vhe na mulalo wa muhumbulo na musi nga kha Clientele Funeral Plan. SMS-ani Phalaphala kha 37128. Ndi Phalaphala kha 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Mulayo yo tiwaho i online hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
3: Vho ri ṱanganedza hayani havho, ra vha ḓisela mafhungo, dzingane ya ndapfu na pfhupi,
4: na u vha mvumvusa nga mitambo khathihi na muzika.
3: Zwoṱhe izwi zwi sa khethululi uri vha mulapfu kana mupfhupi, vha mualuwo kana muswa, vha kha zwililo kana madakaloni, vha murema kana mutshena,
4: vha mukhaladi
3: kana indiene kana murangaphanḓa, kha riṋe a huna phambano, ri a livhuwa.
4: SABC
3: i pembela u vha

0: magondoni nga matsheloni. Magondoni nga matsheloni. Kha vha nḓilani.
1: Ri thoma hanefha Pretoria, hafha kha Mabopane Highway, vhuli vha Tshipembe. Ri khou wana uri hafha vhuendi vhu khou tshimbila nga u ongolowa musi vha tshi khou ḓa hafha kha Block X. Vha tshi swika hanefho, kha vha vhe na u ṱhogomela vhukuma mathina. Musi ri tshi kanela phanḓa, ri tshi kha ḓivha hanefha Pretoria kha Moloto Road, ro li vha Tshipembe. Ri khou wana uri na hanefha vhuendi vhu khou tshimbila nga u ongolowa musi vhuli vha hafha kha Sifako Makgato Drive. Vha tshi swika hanefho, kha vha vhe na u ṱhogomela. Kha ri ḓe Binoni, Gondoni and 12, ro li vha Vhukovhela. Ri khou wana uri hafha vhuendi vhu khou tshimbila nga u ongolowa musi vha tshi khou ḓela hafha kha Atlas Road. Mathina, ri tshi kanela phanḓa, ri tshi khou ḓa hafha Bramfontein, Gondoni M1, ro li vha Devula. Ri khou wana uri na hanefha vhuendi tsitsikana musi vha tshi khou ḓela hafha kha Empire Road. Ri fhedza nga hafha Centurion, Gondoni N14, ro li vha Tshipembe. Ri kona uri na hanefha vhuendi vhu khou tshimbila nga u ongolowa nga nṱhani ya khombo ya vha i hone musi vha tshi khou ḓa hafha kha gondo ḽa N1 kha Brakfontein Interchange. Arali hu na zwiṅwe zwine vha khou vhona magondoni, fuluwani n@sabc.co.za.
2: Kezo rilo ri khou livhuwa nga maanḓa nga ḓani ezwo zwo vha thetshelesiwa Phuraphara FM. U vhuya fhedzi ri kha ḓi ḓo vha navho Constable Pfunzo Ramodzuli, ri tshi khou dzhena kha tshipiḓa tshashu hafhanoni tshinei ri khou fara na zwanḓa navho, ri tshi khou ri ri lingedze tshoṱhe hafhanoni u lwa na zwiito zwinoni zwa u tambudza na zwo ḓisendekaho kha mbiu. Ri khou dzhena hafhanoni kha tshumelo ya SAPS hafhanoni ḓoroboni ya Thohoyandou, ri ḓo pfha uri vho ri farela zwifhio. Nga ḓani ezwezwo ro no ḓi ri vha rumele hafhanoni hashtag kha vha ḓe nao kha 072 897 8325.
1: Nda ndi khou vhona iṅwe hashtag kha vha ḓe nayo yo rumelwaho nga muthetshelesi. U khou vhudzisa zwithu zwine ngongo relocator na tangzo a vha na ndango nazwo. Ho muthetshelesi uri rilo ndi ngani no to tenda oyu musiwana a songo vha hone na musi nga musumbuluwo? Uri hayi zwo khakhea nga maanḓa, ndi ngani a tshi dzhia ḓuvha ḽo awela nga musumbuluwo une ri khou mu ṱoḓesa
2: khawo? Ndi wa ndeme.
1: U khou ṱoḓelwani?
2: Hawu, u ṱoḓelwa bola ya milenzhe, hayi ri a zwi ḓivha. Ndi hanefho uri vho ikunda vha ḓi zama vhona nga thau ya miorani na zwone zwa pala. Ndi khamba uri
1: hayi zwino kha vha pfhesese hafho uri ho itea mini. Musi muthu a tshi dzhia ḓuvha ḽo awela, ha dzhii tsheo heyo nga sonda ḓuvha ḽa hone hu matsheo.
2: Bola yo tamba lini?
1: Ndi Big Dude o dzhia tsheo uri u ḓo vha siho nga ḽavhutanu dzi sathu tamba.
2: Au vhathu vha Mudzimu,
1: ani o vha na luvhonela? U ḓi to ri khou awela.
2: U ḓi to ri khou awela, ndi zwone, ndi zwone, ndi khou zwi humbula ḽavhutanu.
1: Yo vha sathu tamba no tamba a sa ḓivhi na na musi arali ive yo wina a ḓo vha siho na musi.
2: A ḓa siho ngori a ono dzudzanya mabambiri awo. Zwino vha thetshelesi uri nga uko shavha mafhungo awe
1: hoyo zwi ita ka khole hoyo.
2: Ya
1: zwi moto ralo vhoni.
2: Nda ri khou to muimelela avho vha zwiḓivha. Nda ḓo vha vhudza nne nda ri hayo o rumela i tshi to ita 5 ya wona ku rumela bambiri ḽa uri hayi ti kuḓa.
1: Hayi zwino a tshi fhedza mu thetshelesi uri a zwi a fana hanefho hune ḓo vhuya hone rine makhosi ro mulinde.
2: Ha u khou tamba makhosi ka? Na nṋe ndi ḽi khosi mara na thungo mulindela. Ha nṋe ndi ḽi khosi mara thungo mulindela. Kha lindeliwe nga vha masanda wana ḽi a pfala, asi khwine? Ha ri na ri zwiṅwe vha ri ḓisendedzele vho murahu.
1: Nṋe ndi wa nthihi ya dzedzi dzine dza tamba fhedzi ndi nga si yambe, fhedzi nṋe thungo lindela muthu.
2: Oh, ndi ini hafho?
1: Ndi nṋe hafha zwino. Thiri na vhathu vhane a vha to vha na u ḓivha uri nṋe ndi tevhela
2: ni gai. Ini hone ni tshi khou dzumba madzumba mamini, ni khou shavha mini?
1: Nṋe ndi mufuni wa bola ya milenzhe.
2: Na uri zwikipa zwanu zwo ḓalesa rilo.
1: Ni khou zwi vhona. Ḽiṅwe ḓuvha ni awana ndo ambara tsha chipsi.
2: Nṋe tsha chipsi u to amba ngona na musi tshithu ni vhona.
1: Ḽiṅwe ḓuvha ndo ambara tsha super skoto, tsha black leopards.
2: Hezwo ri khou zwi vhona, ni khou ḓi topiwa. Mara tshi tsha chipsi ni sa fhiwi na tshi ambara, na tshithu ni vhona rilo.
1: Topiwa nga nnyi?
2: A thi ḓivhi nṋe. Uri ni khou toya vhengeleni na tshirenge tshipa tsha super skoto ini?
1: Nṋe
2: ndi khou hani. Wai tsha Kaizer Chiefs ndi sathu ndi vhona rilo. Rilo mara tsha Kaizer Chiefs nacho
1: tshi hone.
2: Mara no no tshi ambara nṋe nda tshi vhona.
1: Matshelo ra ndi ḓo ambara tsha Chiefs.
2: Ha nṋe ndi khou nyaka. Nṋe thi thuni vhona, ndo no shuma na ini miṅwe yone swika miraru yoṱhe. A thi thuni vhona.
1: No ambara tsha Chiefs.
2: A thi athu. Na ndi kha zwile dzi tshithu.
1: Ni ambaresa zwine kha musi team i khou shuma zwavhuḓi. Ya mori kha hi miṅwe miraru. Ndi a ḓi dzhenisela matona.
2: Okay, zwo luga. Ndi si tsha isa phanḓa ngori zwino ndo thoma u vusa na zwo eḓelaho zwino ngori zwino ndi khou zwi vhona uri hai u tonga ri mafhungo a hone rine ri ḓo thoma u livheliwa hafha.

0: Hey Jaman Chiganja niko rivid. Kava pfutshele zupina ri chapo gwajiswa nga chilero. Ai ai. Zvino pfava vato rivaitisana. Okay, zvamborufia uko gwajiwa pfira. Hey, now ne ubve mapungoni avato. Locha.
1: Ndiringetsa kuita nga une ranga kona. Richitela vafuna vasho musi richika the chira. Ndingani risavasina chirunzi chauya hoya. Clientele funeral plans ibadela mashereni. Batova hapo ba wana chumelo zao renga zuliwa, uendeza, na utibula tombo. Mbiyelo za mathakeni na rofurero rofasisa ndi zwa hapo. Clientele royalty ibanea mbiyelo zo kete yao nga royalty program ya mahala. Clientele funeral plan ndi mpo yao ya upezi sera ya rufuno. SMS ani parapara ka 37128 ndi 37128. Clientele life ndi chimiso chiri mlayoni na tendelo ya ndinda kombo ya vuchilo. Clientele royalty ndi mbuyelo ipulupedze yao inabai disura nga CBC Rewards Pty Limited. Husina nyengedzezo ya mbadero. Mlayoti wao i online utoshima mbadero zoto wale yao.
2: Kaya Lami, mutipo wasika. News Cafe, Kaya Lami, yosika. Aya hazliwa zawudi, zinwiwa na mzika. Uvaka breakfast, chisituro, chirarero, na uteta. Wadzula chidere, watusonga wa shumi, vadiva humshumbo. Hapa zino hugo rangi wanga mwana wahaya. Karimu tikeze, wasongo chafa urudu boso kuzula babote ya yana. Kawa deritwe, kanarizeze. News Cafe, Kaya Lami, ilani, ninwe, nitangani na bawe.
3: Abo, iko pembelela minwaya dana na maro ya ukoveka na ndeme ini ya rukuwa marote. Upembelela, Abo member rewards iko koveka na gama dana mararo wa milioni wa ziranda na mirade ya Abo ini ya kwalifaya. Kababili mkowe wa wonga ujena ka abob.co.za kana badalele davila Abo liretini. Helino furo, liko ferangala furarunti ila chimizi. Abo mdiva disi bandinda kombo bari na license na wazo mashiri na skoro doba chofis. FSP 20656, unamira yuti wao.
4: Mbunji haba kujiswa mafasa ya motiko wa ure na vulugera na unga mwara mulingo wa mapiru ni amwa. Zino ni songo tenda uchuwa na nyopo zichini ima panda. Ntu zanyo zote zena itamusi ni chivara nga udifunga. Zolinga na inwi ibani na furu pero la ure nido shuma zavu uti. Parapara FM itamela wa kujiswa wote mashudu kamulingo wa upeza mwa. Parapara FM.
0: Ya, kia zomte chile swapara prefem, fumitai wa mineza ndudu liwana palaka wara ya mtaye. Ruba po zarari wa chile siwa honi, afano nubeba shiki samireza. Renamberi ye kabo rifu, ruba kurumini ka hashtag kaba denao, locha mte chile sima chirun.
5: Hashtag kaba denao. Rilo, hezi ni chukamba zarana, afano kwa doto mwara milingwe. Zungo stuzuna rangazi ya mba, mizauri, apa mitani. Vatu kaba vevo vechela kule na zikuda mazavu. Nga uri huna mwana ane ukuwa mwara mlingo. Akidoba o wala na vutada na matada ahayani. Awa bebe vunu vewa chiko mwaya na zipeza asa shumi za vuta. Zino kaba vozu vechela tungu zila zutu. Vatu mbele mwana atume angwari mlingo. Na rineva zula tini karido pungu zako kulijari kwa ziradio. Riva vale riva na wazongo vatu. Bazu diva uri mwana mwendi wana wavui. Wanga baba rena mwana umuna atiko umwana. Patendoro uko yomwara wanga mwana. Atituka na manjiana ndangamba. Ndini ya fangu ndasi kaka.
6: Hashtag abate nao. Ndi haya amikuwala buine kuitangi jombeke na KZN. Unera kuwana ujiko pisi wa mimuwa doro no kwashu wa machoponi. Pezi hai. Hai. Rukotenda zori batu wangu wako faru wangu watu wa furaru. Unupira furaru unu fariwa. Nishikuria hashtag abate nao. Ndi NO ngaramamba. Nipitetu tufafa masika na magoronda.
7: Hashtag abate nao. Hai. Rineva nezo zitu wa ripoli sezu. Zuzo wafuma kazi man. Relo karna kutuwa kazi. Zuzo wafuma kazi yuzo. Tuna watu wawana ya ratambili ya ni. Tarusi msura madhi na jisibu ya chai. Danduna.
0: Ok. Wadidore na mafuri.
8: Hashtag kawade nao. TRT. Wano wa mkara. Uroi dana. Hey. Tukwa mbro jana hapa ziende zini. Zunoko relo na wafuma kazi. Tanga. Relo. Namuka ya zamani wafuma kazi. Hapa kwa jera nta zvine baba ambara zvona musa jena gore ndi kwambori mini hezvibo fara 40 ni ḓo wana tshenetsho tshe vha tshi ambara hu nga vha hu rogo kana hu jakete yo ṱolela nga fha vho i panya nga futi i nga nnḓa hune vha tshi khou tshimbila ende zwi lekanyeni vhana vha mukalaha vha tshi khou tshimbila fhethu hune ha vha uri hu na dzi soreji kana hu na matope rogo yo ṱolela ende ono vha muraha tshifhinga u khou ya mushumoni a tshi swika mushumoni ono ri rogo yo hashiwa fha nga matope zwi tou itiswa hanyani hanefha zwino ndi u tou gerela rogo ndi u tou itisa hani. Vhana vha mukalaha vhathu vhafumakadzi khombela ni ḓiṱhogomele mani ni tshi dzhena goloini dzhelani nṱha uri rokho yoṱhe yo fhelela nga ngomu goloini kana jakete zwi sa khathali uri vho dzula nga thungona kana ndi vhone vho no khou reilana ndo livhuwa nṋe ndi pfhi TP a sara mahala uyu ndira u tou runda
0: ni khou pfhala tshoṱhe ri khou livhuwa
9: locha locha locha TRT vua tanga na relocator ei vhanna vha khou ḓola vhanna vha khou ḓola ende ndi zwone tanga a zwi ngo khakhea ni ono pfha u nga ri ene zwi vha zwi zwavhuḓi kha yeya kha ḓole fhedzi na nṋe ndo no vhona vhanzhi vhane vha vha tshi khou ḓola a u tou mu vhona hoyu ri hayi hoyu a si lukanda lwawe ni u khou ḓi nyaga u vha mukuwo u fana na vhafunzi zwine vha khou ambisa zwone nda ndi vho ravora vho vhafha dzhimisiteni nga mushumo wa yane ndi ya mudzhedzi a ri takale
0: okay.
10: Ndi Matshoni TRT tanga na mubveledzi relocator ndi zwa vhukuma hezwi zwithu hu na vhanna vha no khou ḓola ngafha mushumoni u hone muṅwe ngafho ho murena ti mupfhesesi man mara ndi havha vhanga hanefha kama neighbor man ba mutsukutsuku muthanga zwinwe zwi tonga ni zwilonda kana ndi mini o ḓi kuita man yeses ya vhathu vha khou ḓola ndi zwa vhukuma vhana vha khou ḓola
11: locha kha TRC ana khou amba ndi renda ni sia ruri vhafhadzimalu ḽi tshibvumo hashtag kha vha ḓe nao ane nṋe nda khou ḓa nao ndi ya mafhungo a uri vhabvannḓa kha vha apply asylum online. Nṋe nga nṋe ndi vhona uri ya mafhungo a si avhuḓi na luthihi rine sa vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe mbilu dzashu dzi khou vhaisana nga zwine muvhuso washu wa khou ri fara zwone. Fhano Afrika Tshipembe ri na vhaswa vhanzhi vhane a vhashumi vhane vho sokou dzula vha khou ṱoḓa mishumo, mushumo a vha khou i wana mara Afrika Tshipembe ḽi khou enda ḽi tshi khurutanya vhabvannḓa vhoṱhe vha mashangoni oṱhe a nnḓa vha tshi ri iḓani ngeno ni dzule ngeno South Africa ri ḓo nifha tshiṅwe na tshiṅwe mahala mara hu ri hu na vhadzulapo vha fhano Afrika Tshipembe vhane a vhashumi. Soko vhona ngari muvhuso washu u khou ri vhaisa nga maanḓa muvhuso washu a u pfhi zwilo zwa vhadzulapo ri khou vhaisana na zwine muvhuso washu wa khou ita zwone.
0: Okay, hai lo fara tshoṱhe fhedzi ha ri khou livhuwa vhathu vhoṱhe vho kona u swikisa milaedza yavho mutheshesa Phalaphala FM u vhuya fhedzi hu hone ro fhiwa hupfi it's all right ndi tokolo gavhelo wone ri si hangwe na munna wa vhane.

0: SABC News yo dimisa onga yote na one sa GC ya iba disera thotsa mapungo ka Parapara FM.
1: Ndi matavhelo muhumbulelo okhulavhelo ḓi vhona dza khothe ya magistrata wa Kempton Park na musi zwi tevhela zwe a wanala na thundu ya mugidimi o vhulawaho vho Elizabeth Tsonzo Musilahomu, muhumbulelo wa miṅwaha ya 28, okhulavhelo ḓi vhona dza khothe ya magistrata wa Strand malugana na tshiwo tsha u thuntshiwa ha vhathu vhanzhi vhuponi ha Lwandle. Mudivhi wa zwa vhutshinyi na mapholisa Dr. Mxolisi Mathivula vha ri vhuṱanzi ha tshanḓa tsha kale tsha mulwane wa zwa vhusevhi vho Feroz Khan ndi ha ndeme vhukuma kha khomishini ya Madlanga. Mafhungo nga vhuḓalo ndi vha ḓisela one nga awara ya vhufumi.
0: Mupe wa matavhelo.

0: ndi chili sahani ndi tisahani nisi hombulianga udodoba waporana ndi mwape ari nisi ho ndabandabane kezena lumi mwagatakala ni mudo ari ndi ya nifuna fumbili mbili mineta uliwa kawara ya bufumi una mafungo kaya batilisi baparapara FM ngamrau havoti lingwe na lingwe langa panda una ngane ya zito damini ushanduki sandu ya bahaya ibanina Faith Mangope ka breaking ground new ground karangwa ya bumaro musirichiko sedzana na hone hadzula batu kaidu za chichava na batu wane bako ita chandu kwa pachichavani utamanga msumbro wa lafu mbili chimezi nga hafu vakawara ya tae nga madekwa na ka SABC 2 na SABC Plus ngena ndobororo inga musumbro nga waraya utoma nga masiari ka SABC 2 kana batalele ka SABC Plus
1: ndi chito cha ndeme kukuma kabuchiru wa duwa na duwa zenezo ndi za ndeme kukuma wono rivatu bako sikuwanewa jela njele urondo tamutakalo wa mumburo wavo ardu labele sori ndi zipi yustu zinezo ya njele wabanga mziko unye wasia uchukutikisa mutakalo wa mumburo nazwa urisa batu ringa hita anuri arirondo temitakalo ya ashu zotezi ndika mutakalo na mumbo nga msumburuo walafu mimbili chimezi nga hafu paka warabumaro matekwana wana dokotera Wanda Jonipa kapara Para FM. SABC Education. Enriching minds, enriching lives.
2: Tutuwezo ya bege. Kamufaro.
0: Tutuwezo ya bege na musi ikuliva kama chudeni wane bakodongwala mulingo wabo wa matiriki utakucheza machero wa chilisiva Parapara FM. But Christian D. Lyson, whether you believe in yourself and all that you are, know that there is something inside that is greater than any obstacle. Furu difurupeleni inimune na zine na vanazo ni divori ngangomu hanu huna zingo zandeme zantesa zine zafira zitiveli zanu nisongo tendo ubana zitiveli tola ninga inimune ngangomu nibonoru huna zingo za matakini sachote zine zangafira zitiveli zanu na zifuba hezu zitiveli zanu na ya panda panda ngi na shika kamiloro ya viwe riko nitamela mashudu Risati ya ka zamuruma huna mapungo kea the Road Traffic Infringement Authority yovula rutalo wubili rwa the Administrative Adjudication of Road Traffic Offenses Act ori rushume ato act zino yotoma ushuma kami maspara ya fura timbili 62 naone ina ofisi zandiseze chumero za fu inararu 43 shango ngabupara ripano ubatusa utandula minandu yabo ya magondoni nga utabanya naone zichiliruwa kaba jie bukando ba umbure keteka nyozone chizao nga Arto Act zine batie unanga kazoi kaba wane luapurero lwa percente za full tanu 50% musipachi badela husa tupela maduwa afu rarumbili 32 nga mrau hauwa na faini kana tikiti yabo banga ita burumero wahaneza uyu mulandu kana faini eneyo banga ita nzuzanya za ubadela nga zituku kana nga chitoro mende banga necheza zudombeza azewe aba amureili banga ita kumbero ya umisa la muraunda ila ya mlandu yonu visaho maumbule uribati ya ushimisa platformo za mbadero zote ndura hoza RTIA musipa chita mbadero za faini yabo basongo purwa uona mafungo nga bdano nga arto banga funa ka 086-122-7861 kanava dalera www.online.arto.gov.za. Uhone zamuruma zene zino Oscar aribuzuri ngangi ka cricket zuko chimbira ngandira denduko ya kaye ngaluimbo rwa Raymond ana Chris Bang bari aninaro.

0: ndi musi lo tamara lufuno afa ri ani nalo na mbilu yanu yo vhifha nga maanḓa. Ndo ita no amba naye tshifhinga tsho fhela u ṱalutshedza uri ai avho luṅwala ho itea vini afha luimbeloni uri fhedziha ri gidimela ngei kha Dzamuluma. Ndi Isaac Mbedzi a ri vhudza uri nga ngei kha cricket zwi khou tshimbila nga nḓila ḓe. Dzamuluma
1: robiwa uitani
0: ndi hone uitani
1: hai nṋe ndi hone non siane fhanga ḽa vhuṱanu na vhuya na ngwana na musi nga musumbuluwo.
0: Na zwino hai kha u shavhe zwanḓa mushumo henefho Dzamuluma.
1: Ndi khou livhuwa rofhiwa muthetshelesi wa Phalaphala FM mulovha ri tshi eḓela yo vha i migidimo ya rufuraruraru kha vhasiwana vha shango ḽa Australia. Namusi ri tshi vhuya muthetshelesi wa Phalaphala FM Australia ḽo ḓo vhuya ḽi tshi khou dovha hafhu u betha inning ine yavha ya vhuvhili. Muthetshelesi wa Phalaphala FM zwa zwino ndi tshi khou amba Australia honowa wikete nthihi yo no ita migidimo ya fuṱhanu malo. Musiwana ane a vha ene Travis Head bola yo boliwa nga musiwana ane aba ene Mako Jansen. Musiwana Themba Bafuma a gavha bola eneyo. Travis Head o ṱuwa ono na migidimo ya 11 kha bola dza 10 o ita migidimo minanga luthihi lune lwa vha luvhili. Zwa zwino hu na musiwana Nick Madison ane a khou betha na Manus Lapshain ngeno musiwana Madison ono ita migidimo ya 37 kha bola dza 37 a ita migidimo minanga luthihi lwa rathi a ita migidimo ya rathi nga luthihi luthihi. Musiwana Manus Lapshain o ita migidimo ine ya vha mina kha bola dzine dza vha nna. Extras ndi migidimo ya rathi yo ḓaho nga leg by. Muthetshelesi wa Phalaphala FM zwa zwino ndi tshi khou amba Australia liko kandela phamba nga migidimo ine yavha uri ndi ya ḓana furathi rathi. Zwi ḓo vhea vhatambi vha Afrika Tshipembe kha mutsiko une wa ḓo vha muhulwane arali vhasiwana havhanoni vha Australia vha nga vhea tshikoro kana migidimo ine ya nga swika maḓana mararu uya kha maḓana mararu fuṱhanu. Zwi kha vhatambi vha Afrika Tshipembe uri wikete dzi kha Australia kha dzi wisesiwe ropiwa khathihi na vhathetshelesi vha Phalaphala FM uri Afrika Tshipembe i tshi ḓo ya u betha muthetshelesi inning ya vhuvhili ivhe i siho fhasi ha mutsiko wa u ḓo gidimedza zwikoro zwinzhi. Ḓuvha ḽa ṋamusi ḽi khou fhisa kana mutsho ndi 30 degrees Celsius. Ḓuvha ḽo bva ro fhiwa na vhathetshelesi fhedzi Durban ndi Durban zwa mutsho zwi a swika hune zwi a shanduka. Zwa zwino ndi tshi khou amba ndi migidimo ine yavha ya fuṱhanu ṱahe hu kha ḓivha ho wa wikete nthihi. Ofara dzo no tambiwaho muthetshelesi wa Phalaphala FM ndi ofara dzine dza vha uri ndi dza ṱahe u bva Durban Kingsmead kha mutambo une wa vha wa ndingo ndi vhukati ha Australia khathihi na shango ḽa Afrika Tshipembe vhane vha haya fhethu hune vha uri Kingsmead Stadium u bva tsha ḽavhuṱanu u swika ṋamusi a ri khou tou vhona hu na vhaṱaleli ro fhiwa.
0: Kholivhuesa Dzamuluma ri ḓo dovha fhura vhuya kha inwi ri pfha uri zwi khou tshimbila nga nḓila ḓe hangei yo Durban. Ḓuvha ḽavhuḓi a tharela.
1: Ndi a livhuwa.
0: 12 minutes uli vha kha wara ya vhufumi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe. Ri tshi vhuya nga murahu mafhungo awara ya vhufumi ri ḓo vha ri khou lavhelesa kana ri khou tama u pfha milaedza ye vha rumela vhathetshelesi milaedza ine ya khou ya hangei kha matshudeni a maṱiriki vha ṱuṱuwedza na u tamela vhagudisa vha maṱiriki mashudu kha mulingo wa mafhelo a ṅwaha one vha khou thoma ṅwaha zwenezwi vha no khou thoma matshelo zwino vha songo vhuya vha lengalenga na khathihi ri na nwi misi yoṱhe. Kha ri tori gidi ri nwe maḓi ndi tshi vhuya hi ndi khou vha vhuyela na luimbo nga Curtis Mayfield New World Order. Fhedziha ri na muṱaṱisano vhathetshelesi vha Phalaphala FM ri na muṱaṱisano wa vhafumakadzi vhane ndi ḓo vha vhudza ngaho ndi ḓo vha tambela muungo hone zwino vhone vha to thetshelesa zwavhuḓi vha dzhie zwidodombedzwa zwenezwo uri vha ḓo kona u dzhenela muṱaṱisano hoyu une vha ḓo guda zwinzhi nga maanḓa kha bve ngafha.
2: Uita khungedzelo yalo kha Phalaphala FM. Phalaphala FM i nga vha thusa u ita uri bindu ḽavho ḽi ḓivhee. Kha vha ite khungedzelo na riṋe. Kha vha kwame muhasho wa mbambadzo kha Phalaphala FM zwino nga email kha sales@phalaphalafm.co.za. Ri a vha hanela. Zwi ḓo tshimbila kha bindu ḽavho. Ndi nga email kha sales@phalaphalafm.co.za.
0: Khoyo mungo une nda khou ṱoḓovha uri vha u thetshelese mungo wa muṱaṱisano wa vhafumakadzi kha vha dzhie hezwi zwidodombedzwa vha mbo ḓi rumela milaedza yeneyo a vha nga ḓisoli na khathihi khezwo.
3: Nga hono no ngwezi wa vuyende Parapara FM yo farana zwanda na HK Wheel and Tires vana mutatisano une vhawini vha ḓo gudisa u bvisa mathaela na u shumisa thulusi dza goloi ni mutatisano uno dzhenelwa nga vhafumakadzi fhedzi u dzhenela kha vha rumele madzina avho nga vhuḓalo na uri ndi ngani vho tea u wela kha vhafumakadzi vha 20 vhane vha ḓo gudiswa nga ḽa furaru tshimedzi 2026 kha vha rumele mulaedza wavho kha WhatsApp number yashu ya 072-897-8325 u bva nga ḽa sumbe u swika nga ḽa fumi na tshimedzi nga tshifhinga tsha mbeka ya mushumo ya mufaro vhafumakadzi avho vha tea u vha vha na miṅwaha ya 18 na u fhira nahone vha tshi ḓo kona u swika polukwane na u huma nga ḽeneḽo ḓuvha kha vhaḓe vha ḓivhe khwine uri vha kone u ita zwa khwine a tiri hashtag vhafumakadzi gudani hashtag rinanwe misi yoṱhe
0: Vupfa mungo wonoyo vhatshilesi vho pfana vho dzhia na zwidodombedzwa kha vha rumele ngauri milaedza ye vha khou i rumela fhedzi nga tshifhinga tshenetshi tsha mbekanyamushumo ya mufaro. Ndi vha humbudze phanḓa musi ri sathu ya kha Curtis Mayfield ndi khou dovha hafhu nda vha humbudza mutatisano hoyu Kezo.
3: Nga huno ṅwedzi wa vhuyendi Parapara FM yo farana zwanḓa na HK Wheel and Tires vhana mutatisano une vhawini vha ḓo gudisa u bvisa mathaela na u shumisa thulusi dza goloi ni mutatisano uno dzhenelwa nga vhafumakadzi fhedzi u dzhenela kha vha rumele madzina avho nga vhuḓalo na uri ndi ngani vho tea u wela kha vhafumakadzi vha 20 vhane vha ḓo gudiswa nga ḽa furaru tshimedzi 2026 kha vha rumele mulaedza wavho kha WhatsApp number yashu ya 072-897-8325 u bva nga ḽa sumbe u swika nga ḽa fumi na tshimedzi nga tshifhinga tsha mbeka ya mushumo ya mufaro vhafumakadzi avho vha tea u vha vha na miṅwaha ya 18 na u fhira nahone vha tshi ḓo kona u swika polukwane na u huma nga ḽeneḽo ḓuvha kha vhaḓe vha ḓivhe khwine uri vha kone u ita zwa khwine a tiri hashtag vhafumakadzi gudani hashtag rinanwe misi yoṱhe.

0: Rilingedza u ita nga une ranga kone, richitela vhafunwa vhashu musi ri tshi kha ḓi tshila. Ndi ngani ri sa vha si na tshirunzi tsha u ya hoya. Clientele Funeral Plans i badela masheleni. Vha dovha hafhu vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa, u endedza na u tibula tombo. Mbuyelo dza maṱhakheni na lwafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala. Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno. SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo, mulayotiwaho i online u ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
1: U litsha u daha kana u vapor ndi iṅwe ya tsheo dza khwine dzine vha nga dzi dzhia vha tshi itela mutakalo wavho. Vha vhuyelwa nga u vha na mutakalo wavhuḓi na tshikhala tsha khwine tsha u tshila tshifhinga tshilapfu. U daha zwi vhanga vhulwadze ha pfuko, vhulwadze ha mbilu, u oma lurumbu na vhulwadze ha khombo ha mafhafhu. U vapor zwi na khombo. Muvango wa u vapor a u tuvha mutsidi fhedzi. I na nikotini na dziṅwe timbyana dzi songo lugelaho mutakalo wavho. Nikotini i sika dzema ḽipi nahone i khombo nga maanḓa kha vhaswa. Arali vha tshi daha kana u vapor, u litsha zwi nga vha konḓela nyana. Fhedzi a vho ngo tea u zwi ita vha vhoṱhe. Kha vha wane thikhedzo ya u litsha kha tshiimiswa tsha zwa mutakalo tshi re tsini na ha havho kana vha founele nomboro ya 011-720-3145 u wana thikhedzo. Mulaedza hoyu vha u ḓiselwa nga Muhasho wa Lushaka wa zwa Mutakalo.
2: Muhasho wa Mutakalo Limpopo wo farana zwanḓa na Muhasho wa Mutakalo wa Lushaka vha na mbekanyamushumo ya Operation Smile South Africa. Vha tshumelo ya mutakalo kha mmbi ya Afrika Tshipembe na vhaṅwe vha kwameaho vha ḓo rangaphanḓa tshumisano ya u swikelela mbekanyamushumo ya u khwinisa mutakalo wa mulomo. Afha hu ḓo vha na u ṱolwa ha cleft na palate ha mahala ḓuvha ndi u bva nga ḽafumiraru u swika ḽafumiṱhanu tshimedzi 2026 u thoma nga hora ya vhumalo nga matsheloni. Fhethu ndi Ṱhohoyanḓou CHC Block G.
3: Ndi 12 minute ubva kha wara ya vhufumi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe. Ri nanwi misi yoṱhe uri a huna une nda khou ya hone ngauri ndi ḓo ni funa u swikela lini na lini. Uthando lo buqi vhatshilesi ndi musi ulu lufuno lu nonga lu na masila musi nga ngomu lu pfeseseyo lufuno lwonolu lo kalula zwo yesa. Ndi lufuno lwa maḓembe tshoṱhe holu lufuno lwo no khou ambiwa hafha nga Ringo Madlingos a si yeṱhe ana Latoya McKen vha ri uthando lo buqi. Ri nanwi misi yoṱhe 12 minute ubva kha wara ya vhufumo. Mbuso ndi yori vhono vhuya vha lu tshenzhemana lufuno lo ralo. Arali vha sathu tshenzhemai vha khou ṱahela vha tou rabela uri vha sathu fhira fhano shangoni vha lu tshenzheme lufuno lwonolu ngauri lu na maṱhakhe a si na vhukono. Ri nanwi misi yoṱhe vhaḽa vhane vha khou rumela mulaedza ndo amba hafha ri khou lavhelesa muṱaṱisano une ra vha nawo wa vhafumakadzi une vha ḓo thusiwa u tshintsha mathaela na u shumisa vho zwiṅwe zwishumiswa zwa dzi thulusi dza goloi. Kha vha tou ṅwala, a vha tou ṅwala mulaedza hoyu, vhone vha ṅwala uri ndi vhone vho nnyi, vha bva ngafhi, hone ndi ngani vha tshi tea u vha kha vhaḽa vhafumbili vhane vha ḓo ḓa vha thusiwa u ita tshumelo dze nedzo. Kha vha to ṅwala vha rumele kha WhatsApp namba yashu ine ḽa ra vha sumbedzisa yone uri kha vha rumele khayo. Vhafumakadzi tenda vha na miṅwaha ya 18 na u fhira kha vha rumele milaedza yavho yeneyo vha tshi kho ḓi amba uri vhone vha vho nnyi, vha bva ngafhi, hone ndi ngani vha tshi vhona uri vha tea u vha kha mutevhe wa vhafumakadzi vha fumbili vhane vha ḓo thusiwa nga ḓuvha ḽa u fhedzisela ḽa ṅwedzi hoyu wa tshimedzi. Vha rumela namba mulaedza wavho vho tou ṅwala kha 0728978325 0728978325. Kha vha tou ṅwala vha songo rumela dzi voice notes. 14 minute ubva kha wara ya vhufumi. Ri nanwi misi yoṱhe. Zwa zwino ri dzhena kha fhungo ḽashu ṋamusi ndi to ḓisa milaedza ya u tamela mashudu vhana vha murole wa maṱiriki vhane vha khou takutshedza na milingo yavho matshelo. Vha ri mini vha tshi ḓisa mulaedza hoyu? Ndi matshelo ndo vha ṱanganedza. Ndi yone muḓiri wavho 00 wa Bakania. Ni ri mini ḽi Bakania?
4: Rovwa nanga ramba zwana kha kunga zuruva na.
3: Mhm.
4: Nuri hawa vana rovwa i kha vha vhale vho difunga mana, kha vha difunga ngori a hu tshena vhunwe vhumatshelo nga nnḓa ho.
3: Mhm.
4: Vhumatshelo fhedzi kana ni tshi tshi fhedzi tshine tshi nga ita uri vha bve kha vhusiwa na vhone vha vha khaho.
3: Mhm.
4: A hona tshiṅwe tshithu nga nnḓa ha pfunzo ropiwa, pfunzo ndi hone navho uri yo fara shango ropiwa,
3: ndi zwa ndeme
4: vho difunga ee vha veka zwoṱhe zwiṅwe zwa madzanga a shango zwo tamba zwa dzifounu zwa mahalwa zwa mindzangamo hezwo zwithu a zwi fhei ropiwa, vha ḓo ri zwine zwa vhona fhedza ropiwa vha kona u ḓiphina nga zwine vhanye vha ḓiphina ngazwo, mara kha vha thome nga pfunzo ropiwa, pfunzo phanda
3: ndiroivoto
4: uri ṅwananga ropiwa ndi nae mulaudzi nae u khou ṅwala metriki, ṅwana wa mathomo u khou ṅwala metriki, ndi nae mulaudzi, ndi ri kha ṅwale zwavhuḓi nga maanḓa mani baba vha mufuna luṅwe, ndi nae thabeloni ropiwa ni
3: ri khou mutamela mashudu vhathu a ṅwale a phase zwavhuḓi.
4: Ropiwa ḓuvha ḽa vhuḓi
3: ḓuvha ḽa vhuḓi muḓili wa 001 Bakhania matshelo ndi vha ṱanganedza ndi matshelo ni
5: tshenda ropiwa u itani
3: a database.
5: Ngorara ndi afha mutshinjeni namusi.
3: Ai, atere.
5: A, ndo vhuya ya.
3: A, riko li vhuano ita no vhaputedzela afha nga ḽavhuna.
5: A, huna na zwiṅwe. A, ndi anga vhala.
3: Atere.
5: A, vhala ndi mukegulu, ndi muneipa, ndi vho tsamari ya tanya.
3: Mm-hmm, a, riko li vhuesa.
5: Ndi zwone rofuwa. Zwine na kuto takalelo vhudza wa vhana vha tshikolo rofuwa
3: hii. Mm-hmm.
5: Ndi na mungo mtulu wanga ni ndi dijua na yane po dijua na mukegulu.
3: Mm-hmm.
5: Ndi kona u fa ndi tshi tama uri ndi vha vhudza uri kha vha futelele nga maanḓa vha ite zwo vhala dzibugu nga zwino nga tshifhinga tshinoni tsha milingo.
3: Mm-hmm.
5: Zwithu zwo no nga minzhangamo no dansa na mina zwoṱhe kha vha vho imanyana tshenetshi tshifhinga tshiṱukuṱuku ropiwa.
3: Mm-hmm.
5: Vha thome u vhala dzibugu, vha ṅwale milingo vha si khou khakisea, na kha vhanoni vha vhatukana ndi tshi khou ri na zwithu zwo no nga dzibola na mina zwoṱhe.
3: Mm-hmm.
5: Kha vha vho ima u tamba dzibola vha to thoma vha to futelela kha mulingo ngori vhunzhi ha zwithu zwi a itea zwi zwa vha wana vha tshi khou ṅwala milingo ropiwa.
3: Mm-hmm.
5: Wa vha na mafhungo a si a vhuḓi ane ra ṱanganedza ṅwana mugedegede o itea mitimili vhaṅwe vho wanga dzigoli vha tshi khou bva dzifha bunu u dzhaifa, zwino ndi khou vhona ungari kha tshinoni tshifhinga tshiṱukuṱuku rofhiwa hi ndi maḓuvha maṱukuṱuku nga tou vha ṅwedzi woṱhe kha musi wo ṅwala milingo enoni.
3: Mm-hmm.
5: Vha thome vha to ḓi dzhenisa vha ite zwa pfunzo ine ya vhori ḓo vha itela vhumatshelo havhuḓi na kha ḓuvha ḽa matshelo rofhiwa.
3: Mm-hmm.
5: Ndo livhuwa
3: ḓuvha ḽa vhuḓi database ndo vha ṱanganedza lotsha ndi matshelon aivo phalaphala FM lotsha ndo vha ṱanganedza
6: wo ṱanganedziwa rini
3: ndi hone u itane
6: ndo takala ndi nṋe ndi pfhi ndo humbela ni Roweni ndi dzula pfha tshipako kha ḽa vhana mavhora si
3: Roweni
6: wo vho tshi nga to ri ni kha vhana vhana khou ṅwala matriki.
3: Mm-hmm.
6: Hoyo ṅwaha vhana khou ḓo thoma zwino zwino.
3: Mm-hmm.
6: Ndi ri ndi khou vha tramela mashudu a vhuḓi kha vha kha vha ṱuwele nga maanḓa founu.
3: Mm-hmm.
6: Vhana vha zwino ndi khou vha vhona vho funesa nga maanḓa u fhedza tshifhinga tshavho vha kha social media.
3: Mm-hmm.
6: Zwino wo tshi nga ri kha vha vhee founu kule.
3: Mm-hmm.
6: Vha ṱuwele kule na dzi khonani dzine dza ḓo vha dzi khou vha khakhisa kha u vhala.
3: Mm-hmm.
6: Vha dovhe vha ṱuwele kule nyana na mafhungo a TV.
3: Mm-hmm.
6: Rine vhabebi a ri bve kha u fha vhana vha matriki mishumo nga tshi tshifhinga hoku kufhinga kutuku fara nga maanḓa.
3: Mm-hmm.
6: Kuko ro ṱoḓa uri ri tende ri ṱanganedze ri vha fhe tshifhinga uri vha songo ri hangi phanḓa tshi ngo tshimbila zwavhuḓi vha ri sumbe.
3: Mm-hmm.
6: A vha vhe vha tshi khou tou ri sumba uri vhabebi vhashu no ri fara zwavhuḓi ro results kidzi ri khou ni livhuwa ngazwo vho shuma zwavhuḓi.
3: Mm-hmm.
6: Ndi khou livhuwa Rowena uri ḓuvha ḽavho
3: ḓuvha ḽavhuḓi Rowena ndi matshelo ndo vha ṱanganedza ndi hone u itani
7: Roso ndi vho tamela mashudu a vhana mana uri vha pase zwavhuḓi vha ite zwa mahalwa na zwa mitolo zwoṱhe na u gidima u ya nṱha na fhasi.
3: Mm-hmm.
7: Vha fhedze dzibugu hedzinoni vha dzule vha hayani ha vhathu.
3: Mm-hmm.
7: Zwa matikita zwifheli vha ḓo zwi vhona nga vhuḓi mura u tivela na fhedza ṅwana
3: na zwino
7: nda ndi vho sinona nga fha Alexander
3: ḓuvha ḽa vhuḓi khalelale haningeyo Alex nda vha ṱanganedza lotsha
8: lotsha na matshili avhuḓi ro vhuwane
3: tengwe vho ravhambani
8: ai nṋe ndi khou tou tamela havha vhagudiswa uri vha vhale vhuḓifunga.
3: Mm-hmm.
8: Nahone vha ḓiwane vha fhethu havhuḓi vha songo ḓidzhenisa kha zwithu zwinzhi uri vha songo vha ṱangana na vhona ḽi mithadavho.
3: Mm-hmm.
8: ai ave machiloni a vhuḓiri kwa na tshiṅwe nda
3: khave machiloni ya mathakini henengei a vhora vhambani ndi vha ṱanganedza locha
9: ro fiwa ndi matavhelo
3: a vhone tshilema
9: ro fiwa nṋe ndi kho to ṱuṱuwedza no to tamela mashudu mashudeni oṱhe uri kha vha o dzhena kha heyi milungo yavho zwavhuḓi ndi a zwi ḓivha zwori vho zwi thoma nga dzhenuruwara asi u thoma zwino zwa zwino vha khou tou vusuludza zwe vha funziwa vha ṱutshele kule na zwithu zwoṱhe zwo no ḓifha zwi ḓifha lwa tshifhinga nyana vhone vha vhalai vha ḓo ḓifhelwa lwa tshifhinga tshoṱhe zwino kha vhabebi vhabebi kha ri ṱuṱuwedze vhana vhashu riṋe ro no funesa zwa misango hedzi dzinndwa na dzikhakhathi ndi khou humbela uri kha vha vha vho ima ngazwo vha ḓo zwi vhona nga Dizemba hu na musango hangei tsha tshifuḓi vha ḓo ya hone vha ya vhalwa hone
3: khezwo ro livhuesa vhone tshilema ḓuvha ḽa vhuḓi a there a Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ndi 20 minute u bva kha wara ya vhufumi ri kho to ri gidiranwa maḓi ndi tshi vhuya u hone dza muluma ndi Isaac Mbedzi a ri vhudza uri zwi khou tshimbila nga nḓila ḓe hange Kingsmead hafha ḽa Durban hune hu na mutambo vhukati ha dzi Proteas na Australia ndi mutambo wa cricket kha ri thoma vha humbudza hezwi
10: Kalitihi na vhafumakadzi vha Afrika Tshipembe vhane vho tambuzwa na vhane vho lozwa vhutshilo havho nga kha dzikhakhathi dza miṱani na vhane vha khou kundelwa u kunda nndwa heyi na vha balelwaho u bva mulomo ri ri maipfi ashu kha pfale sa ma Afrika Tshipembe kha ri ime nga ḽitihi ri ri zwo lingana fhasi nga u tambudzana
3: ri amba nga ḽeneḽo ḽithihi ri tshi ri fhasi nga u tambudzana 20 minute ubva kha wara ya vhufumi dza muluma
11: robiwa
3: ah
11: Hezwi ri tshi khou ḓa kha zwifhinga zwa milingo a ri ḓo amba nga kulele nduhu mitshelo nonga maapuḽa miomva ndi zwino zwine muthu u fanela u ḽa zwone zwi a ita uri a vhe na mutakalo wa vha na mutakalo na maluvhi na muhumbulo zwi a ṱanzea rofhiwa
3: i no ḽi vhea zwavhuḓi tshoṱhe ndi a fulufhela vhana na vhabebi vho a pfha vho i pfha tsivhudzo ine khou ya kha muḓivhi wa kulele i no bva kha muḓivhi wa kulele
11: zwiṅwe khe zwi nga to ṱavhanyedza hezwi ni khou vhala ni vha no dzula kha tshidulo u dzulesa zwi itela zwine zwa pfhi a ri zwiambe nga nḓila zwine zwa pfhi jet lag muthu ndi a tshimbila kana nda to dzhodzha ndi khou to gidima uri ndi onyorose muvhili ndi khou livhuwa
3: hai namba ni nde na cricket dza muluma
11: ndi khou livhuwa rofhiwa mutetshelesi wa Phalaphala FM ndo sumbedzisa maḓuvha mararu o fhiraho uri Afrika Tshipembe musi isitorwa awara ya vhufumi na vhuvhili zwi a vha khwine kha u wisa dzi wikete kana ndi hone hune vha kona u wisa dzi wikete zwazwino ndi tshi khou amba honowa wikete dzine dza vha mbili mutetshelesi wa Phalaphala FM kha shango ḽa Australia wikete yo tevhelaho ndi ya musona Nick Madison o ṱuwaho a na migidimo ya fuiṋamalo kha bola dza furarumalo o ita migidimo miṋa nga khathihi lwa rathi a ita migidimo ya rathi nga khathihi luvhili bola yo boliwa nga musiwana anevhene Henrik Norke bola ineyo ya swika ya rwa zwitanda zwilani ya petsela vha tshi khou ri yo wa wikete zwazwino ndi tshi khou amba Australia ḽi khou kandela phamba nga migidimo ya ḓana fuṱa hembili ngeno ri tshi khou wana uri mutetshelesi wa Phalaphala FM ho no tambiwa ovara dzine dza vha dza fumirathi mutetshelesi wa Phalaphala FM Australia ḽo no ita migidimo ya fumalo rathi ho wa wikete mbili u bva Kingsmead Stadium migidimo yo no itiwaho ya extras i khou ḓa nga leg by bola ine i vha yo rwa muvhili wa mubethi mutetshelesi wa Phalaphala FM zwo bva kha uri o bola ho hango ita zwine zwo tendeliwaho ngeno ri tshi khou wana uri ndi migidimo ine ya vha ya malo mutetshelesi wa Phalaphala FM arali Australia ḽa sathanya ḽi nga fhedzisela hafhanoni dzi wikete dzi tshi khou wa dzoṱhe ngani ngauri kubolele kwa vhasiwana vha Afrika Tshipembe u khou sedza musiwana Marco Jansen wa sedza Henrik Norke mutetshelesi wa Phalaphala FM vha khou shuma nga nḓila yavhuḓi vhukuma vhane vha khou betha ndi Manus Lapshane kha Australia ndi musiwana o bebelwaho fhano Afrika Tshipembe kha ḓorobo ya Klerksdorp mutetshelesi wa Phalaphala FM fhedzi a ḓiṱutshela a ya Australia o no ita migidimo ya fumirathi kha bola dza fumbilirathi o ita migidimo miṋa nga khathihi luvhili u na musiwana Steve Smith ane o no ita migidimo miraru kha bola dza fumiṱhanu mutetshelesi zwine u tou zwi pfha zwori zwi khou mu konḓela uri a ḓiwane a tshi khou betha zwa khwine musiwana Steve Smith rofhiwa migidimo ndi fumalorathi ho wa wikete mbili o fara ndi dza fumirathi u bva Kingsmith Durban rofhiwa
3: Koli wesa nga manda dza muluma ri ḓo ṱangana inu zwene zwino afho sikale.
11: Ndo ya nduna.
3: A Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ri na numisi ya 2008 ubva kha wara ya vhufumi 0860002503. Mulaedza u tamela mashudu kha matshudeni vha no khou takutshedza na milingo yavho ya maṱiriki matshelo. Kid Sweat khoyo u ḓa tshi ri lay you down. Hu sikale ri ḓo vha ri tshi livha thoni dza mafhungo.

0: Mbulungo, musi tshifhinga tshi tshi swika, vha sedzana na vhuṱungu na tsheo nnzhi. Clientele Funeral Dignity Plan i fana u vha thusa uri dzudzanyo dza mbulungo dzi vhe dzo ṱhonifheaho nahone dzo leluwaho. Pulani dza shi dzi badela kavhili kha mpfhudzo ḓaho nga khombo. Zwo leluwa ita khumbelo, a vha ṱoli mutakalo, a vha ḓadzi dzibammbiri. Kha vha nange ndindakhombo ine vha ḓo i kona, kha tshumelo yo fanelaho ṱhoḓea dzavho. Tshumelo dzashu dzi badela masheleni hu sathu fhela awara dza 24, nahone vha wana na airtime ya 200 rand musi vha tshi ita mbilo. Vha nga kona u khavara vhathu vha swikaho 13 kha pulani nthihi, nahone vhana vhararu vha katelwa hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Kha vha vhe na mulalo wa muhumbulo na musi nga kha Clientele Funeral Plan. SMS-ani Phalaphala kha 37128, ndi Phalaphala kha 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Mulayo yo tiwaho i online, hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
1: Kha vhaendanga nayo, ri humbela uri vha ambare zwiambaro zwitshena kana zwivhonalaho musi vha tshi khou tshimbila vhusiku. Mavhone ha koni u vhona mivhala miswu nga u ṱavhanya, hu kone u tsireledza vhutshilo havho. Kha vhashumisi vhoṱhe vha magondo, kha vha awele nga murahu ha kilomitha dza 200 kana awara mbili dziṅwe na dziṅwe. Musi vha tshi pfa vho farwa nga maneto, kha vha awele. U farwa nga khofhe vha tshi khou reila, zwi vhanga khombo dza u thulana ha zwiendedzi dzine dza shusha. Milayo yo leluwa, vha songo nwa vha reila, vha songo nwa vha pepelekela magondoni. Arali vha tshi khou ṱoḓa u njangama, kha vha siyo khofhe henengei. Vha u ḓiselwa nga muhasho wa zwa vhuendi. Ri endedza Afrika Tshipembe phanḓa.
2: Mbekanyamushumo dzashu dzo itelwa u fusha vhone. Arali una mbekanyamushumo ye ya vhafhira kana ye vha ipfa ya vhatakadza kha khasho yashu, nahone vha pfa vha tshi takalela u dovha vha i thetshelesa, vho awela zwavhuḓi nga tshifhinga tshavho, kha vha kwamane na Makhado Thelma kha Makhado tt@sabc.co.za kana nga luṱingo kha 015 290 0204.
3: Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe, ri na nwi misi yoṱhe ndo vha nekedza luimbo nga MJ muimbi ari I am a brave man. Ri sathu ya kha lungano lwovho muṱukulwa ṋamusi, hu na mafhungo khea vhane mbilaelo ya ri phondisi dza masheleni a mbulungo dzi a ḓura, honeha vha na miraḓo ya muṱana ine vha ṱoḓa i khavara. RFA Funeral Cover ndi yone phindulo yavho. Vha nga khavara miraḓo ya muṱa nga 10,000 rand ubva kha 35 rand fhedzi nga ṅwedzi. Kha vha SMS ipfi RFA kha 43366 kana vha ri WhatsApp kha 0615148872. RFA Funeral Cover, havha ndi vhaḓisi vha tshumelo ya masheleni nahone vha tshiofisi. Kho lulungano lwavho muṱuku lwa ṋamusi.

0: Palapala FM na vhavuani khathi na mubveledzi Ṱuwani Rothara vha khou humbela vhabebi uri vha songo tenda vhana vhavho vha tshi ya tshikoloni vha songo tamba na u ambara zwiambaro zwo kuvhiwaho. Vhana vha tambisiwe vha ḓodziwe roll on, vha nukhelele. A vha nukhelele vhana vha tshi khou thetshelesa lungano lwa ṋamusi lune lwa ri mmbwa i sa tambi. Vho marandelani mukegulu vhane vha ḓifuna vhukuma. Ndi mukegulu vhane vha dzula vho lukuwa mavhudzi vho ambara na khivha.
1: Vhaḓulu vhanga, ni vuwani.
2: Ro vuwa zwavhuḓi.
1: Ṋamusi ndi khou ṱoḓa uri ri ambe nga ha mmbwa ya mashika.
0: Vha na khou ralo ndi vho marandela.
3: Mmbwa dzine na gwembe dzi khou itiswa nga u ḽa zwiḽiwa zwi si na pfhushi.
0: We a ralo ndi phuko.
3: Gwembe ndi vhulwadze.
0: Ono khou amba o ralo u halifha ndi o ndwela.
1: Vhaḽa nṋe ndi mmbwa i no funesa zwithu zwinzhi fhedzi a i funi u tamba.
3: Magoko i hanuki ngauri a i tambi.
4: No no wana nga fish for tshi tshino kha magwakwa inwi.
3: Mara arali yo vha i muthu ngauri a i tambi ya dovha tshi khou nuka magwakwa.
4: Ndi u thoma ri tshi zwipfa nga ino uri mmbwa yaṋu kha magwakwa.
3: O ndwela vho, ndo ri arali yo vha i muthu.
1: Ini tshete vhaḓulu vhanga ri thome ri thetshelese lungano lwa ḓuvha ḽa ṋamusi.
0: Khonani dzanga, hu pfhi ḽiṅwe ḓuvha vha ḽa nṋe yori i tshi vhona yo sheleliwa madzisambeloni uri i tambe, ya shavha ya u tamba na dziṅwe mbuya.
3: Zwino nga ri i funi madino mini, ni nga dovholola hafhu. Arali mmbwa i na tshika zwi amba uri khofheni yayo i na malanga.
1: I nwa maḓi.
0: Hu pfhi he ya vha i tshi tamba hone, yo vha i tshi dzulela u ḓi shela nga mabuse muvhilini wayo woṱhe.
3: Heyi mmbwa i na vhuaḓa, vhane vha yo a vha shavha uri i tshi vhuya hayani i tshi ḓi dzudza i ḓo shela mabuse dzibodoni.
0: Khonani dzanga, hu pfhi ṋamusi i tshi tamba na dziṅwe mmbwa, ho vha hu tshi vha yone i re na mashika i yoṱhe.
4: Arali yo vha i muthu yo vha i tshi ḓo vha i sa tambi mulomo. Arali yo vha i muthu yo vha i tshi ḓo vha i sa tambi mulomo.
3: Yo vha i tshi ḓo vha i na manari na tshika.
4: Dziṅwe mmbwa dzi ḓo vha dzi tshi khou nyala musi dzi tshi khou tamba nayo.
0: Mmbwa heyi yo vha yo no shanduka na muvhala i si tsha vha tshena, yo no vha ntswu.
4: I khou fhiriwa nga mbuya dzo ṅwedzi nga u naka. Nga nḓila i dzo naka ngayo, u nga vhona u nga si kone u tambisa ḓuvha liṅwe na liṅwe.
3: Mbuya i bva muḓini we a dzula zwavhuḓi i ya vhonala. Na mbuya ine ya khou bva muḓini une vha khou ḓi tambulela i ya vhonala.
4: Dzi vhonala nga mini?
3: Dzo no khou bva miḓini yo dzula zwavhuḓi dzi vhonala nga u khwaṱha dza dovha hafhu dza penyelela. Dzo no bva miḓini ine ya tambuliwa dzo onda dza dovha hafhu dza khuvhuka na mamvele. Mbuya dza hone dzi sokou ḓala na mashika.
0: Nga nḓila ya vha i tshi tamba ngayo nnḓa, yo fhedza tshi hangwa no humela hayani. Yo vha yo no humbula uri ṱhamusi hayani vho no humbula uri yo pata muḓi.
3: Mmbwa ndi i vhengela uri ya wana huṅwe muḓini u tshi khou ḽiwa zwavhuḓi i khou pata ya yo dzula henengei i si tsha vhuya hayani.
4: Hu na vhana vho tou ralo vha sa ṱanganedzi.
0: Hu pfhi yori i tshi humela hayani ya vha i na tshika yo hwabalala nga nḓala uri vhathu vha vha si tsha i ḓivha zwavhuḓi ha hayo.
4: Zwi amba uri heyi ya vha yone ya i sa ṋewi zwiḽiwa.
3: Ṱhamusi dziṅwe mmbwa dza vha dzi tshi luma musi dzi tshi khou ḽa dzi sa ṱoḓi u ḽa nayo.
4: Ṱhamusi vha i tshi khou dzi ṋengisa nga u dzi nukhela.
3: Hei, mmbwa na dzone dzi a nyalana. Ndi ngazwo ni tshi wana dzi tshi lumekanya dziṅwe mmbwa.
0: Vhaḽa nṋe yo ri vhona uri vhathu vha tou nga a vha tsha i ḓivha, ya sendela tsini navho uri vha kone u vhona uri ndi yone vhaḽa nṋe.
3: Vhabebi vha tea uri rengela roll on ngori na riṋe musi ḓuvha ḽi tshi khou fhisa ri a bva biko zwa sala zwi tshi khou ṱoḓa uri ḓo ri roll on.
4: Inwivho, a ni zwi ḓivha uri miṱa i lingani, vha na khou kona vha ḓo rengela vhana vho roll on, vha sa koni ya ri tendela vha ḓo renga zwifhinga zwiḓaho.
1: Phukho u khou amba zwone muḓuru wanga, vhana vha tea u ṱhogomeliwa zwavhuḓi ngauri ndi vhuḓifhinduleli ha vhabebi vhavho u vhona uri ṅwana wavho u khou ya tshikoloni nahone o tamba nahone u khou dovha hafhu a nukhelela.
3: Vhudele vhu thoma hayani.
4: Zwino vhana vhane havho maḓi a kwa kule vha khou tea u zwiitisa hani?
3: Vha khou tea u vha vhuḓifhinduleli ha vhabebi uri vha vhone uri vhana vhavho vha khou dzula vha vhavhuḓi tshifhinga tshoṱhe vha tshi ḓa tshikoloni.
0: Hu pfhi vhaḽa nṋe yo mbo ḓi ya khoneni yangade, ya swika ya thoma u gwa i tshi khou fhufhafhufha nahone i tshi khou huvha.
4: Zwi amba uri heyi mmbwa ndi mukavha wa fhedzisa.
0: Hu pfhi u si kale yo mbo ḓi dzhena sambeloni ḽa u tambela. Hu pfhi vhane vha muḓi vho mbo ḓi humbela uri i ṋewe tshisibe na tshitavhula i kone u tamba zwavhuḓi.
3: I khou ṱoḓa u hutiwa muvhili woṱhe nga tombo kana nga tshisagana.
4: Vhana vha vha sa i ṋengwi nawe i tshi khou nukha ngauri ndi kale i sa tambi.
0: Vhana vho mbo ḓi ya na tshisibe na tshitavhula vha i tambisa muvhili woṱhe vha tshi khou i huta nga tshisagana.
3: Nga nḓila ine nṋe nda ṋengwa ngayo ndo vha ndi si nga si i tambise. Nda ḓo ri yone ine i ḓi tambise. Miṅwe munukhu ya zwifuwo i nga u lwadza.
4: Ndi khwine u konḓelela na i tambisa khathihi na ita uri songo tsha nukha.
1: Tshifuwo tshi tea u ṱhogomeliwa nga vhewe vhaṋe vhane na dzula natsho.
0: Khonani dzanga, hu pfhi vho mbo ḓi thoma u i tambisa zwavhuḓi. Muvhala wayo wa vhuyelela ya dovha hafhu ya vha tshena.
3: Yo vha i tshi khou ḓi ita nguluvhe ine musi vho i ṱanzwa ya humela hafhu ya yo tambela matopeni.
4: zwiita uri na muthu na kho itaimisa na itenga u taimisa zwithu zwithu ḓuvha liṅwe na liṅwe.
3: Ni kho amba zwone, muthu kha vhe na vhudele a kone u ḓithogomela ene muṋe.
1: Na vhewe ni kho tea u ṱamba musi ḓuvha ḽi tshi kovhela, ni kho mpfha?
4: Nṋe ndi ṱamba nga madekwana ndi saathu eḓela, muthu ane a ita tshi shavha u ṱamba ndi Phukho.
3: Inwi haye, nṋe nda vhona ndi sa ṱambi nga madekwana, ndi vha ndo ṱavhanyedza u ṱamba hu tshe na tshifhinga.
0: Wo muṱuku, heḽo ḓuvha vha ḽa nṋe u pfhi yo eḓela khofhe tshidele, nahone i tshi khou rukhelela na roll on. Upfhi yo dovha hafhu ya ṱambisiwa nga tshisibe tsho no khou nukhelela.
4: Maḓi ni mushonga muhulu, a ita uri muthu a dzula wavhuḓi misi yoṱhe.
3: Vhaḽane yo ṱambisiwa nga maḓi ano khou rothola kana ano khou fhisa, hafho zwino ndi vhuria hu khou rothola.
4: Zwi ita u pfhala uri yo ṱambisiwa nga maḓi ano khou dudela, ndi nyi ane a nga tenda u ṱambisa nga maḓi a u rothola zwino vhuria?
1: Hei, nṋe ndi khou shavha u zwifha vhewe ngauri a vha ngo amba uri yo ṱambisiwa nga maḓi a u rothola kana ngo u fhisa naa.
4: Muṅwale ngo ri bvisela khagala uri ṱori tshi khou tamba tshilimo kana vhuria naa.
1: O ndwela u khou amba zwone.
3: Nṋe ndo vha ndi tshi ri ngauri zwino ndi vhuria, zwi amba uri na buguni ndi vhuria.
0: Ro swika magumoni a lungana lwa ḓuvha ḽa ṋamusi, a ri dovhe hafhu ri ṱangane tshifhingani tshiḓaho. Fhaḽa mitshinini ri na thabelo Sharon Mudau, Mutombeni.

0: Ori o itinaka onaka otongo utamba nga mafi uri hangu ngango bibu wanga mutu huyu chinaka ondrenda ni N Pala Pala FM ya kwa parasi ya kasho ya Afrika Shpember kolibu wa lungano robo mtuku lungano rafuwani ni ateli labo mtuku machero namba machero uhone koyuti murine mafu uhone attention marugana mbambazini kangwelo kolen arindi hone kambeke mshumo ya mufaro machudune mufandani mpotoba arindi hone balibali china ne mubakule entertainment nomen ramapala haji mwondi uza njine chilema bonoto disamuleza wabona ngarutingo ntunde ni mwarusi na ene arindi hone kambeke mshumo ya mufaro unori pitara bambani na ene odisa mwareza ngarutingo rulima josi mwurisa jacob livia ari ndiko tibu zaba gudiso ribasungo chimbira psiku vadive ba fimene Fimini badibe pete habu dinaone baise panda na ubala bugu zambo Dalton Kangale na ane arindi hone Modalo pisi mkopo makopo arindi hone kambike mshumo ya mofaro Ronaldo neti andari tuho zianga kaba na bachikolo ndiri ndi uyaba umutu yaba woyi mangasha minjanga mozino uya dibu zori ndi ya pezisa zenda toma na zoi na nguaha uva morango aridhubala vudhi mbezi tinandaba arindi hone borasta mkumela lena tisigidani mwenye ichamurova arindi hone rikoteche leso guda upili ratan likala ariba gudisa we tv social media kope na soko wanada staratani kazuwe zoima huliwe bugu usiku na masia arena na kulele kakushandu kema genzu aya ramisa ardhwala budin latan likana puruso mkwe warndi hone Nicholas Mayemo are wagudiswa yanu mwala zwabu dhiri doli licha unipa mutiko nga unine ya mishumo na umbela balijiba magumba gumba baliche uliza na rineba fimi naba rineba bebe rituchele kule na zikaka atinga ichichipinga libe dhuwa labu dhinge yondu ni zakashina ninge yondi fena ni mufadhi arinendi kota mla mashudu mabu ya kama chude ni bote vane wakoyotoma na milingwa uyabo machero ndiri boporo wani nisungu chua nisungu chencha uba habi iwe ngandaba ya uchua funzo ndifa la bu machero habe iwe rukundi funesa rote saba baby Kumbile rati mene tovakawara ya bufume na butihi kwa imuwa mtichilisi ari nane ndiko tichilisi ambike ya mshumo ya mfaro ndi chimanga zo mutibi Usi na mini mini mule ya arini machilo na abudropi wapano fimine tutu waze yanga kaba gudiso haba mroli wa bufumi na bubili nduri kaba difunge kamulingo za maharwa na mafola na za mjolo huwe hoi vwakazo na rinene saba bibi kartike ziba na mashu ziradio zibezo ima usika bachipeza mungu unwala ndesha budezo chidino ari ndi hone ndi chidino bo chidino mutengwe bari ndi hone ne nena bone khambele Selina Royal Udala Cape Town hey ndi zwavhuḓi hezwo ndi zwavhuḓi nga maanḓa hai ndi zwavhuḓi kha vhaḓiphine hanefho abo happy na tshandama hu sina mini mune mulaya o ḓisa mulaedza Fani Makhado Deep Renzo ari nditamela mashudu mavhuya matshudeni oṱhe ano khou thoma na mulingo wa u fhedza wa matshelo dzimu a vhafhe nungo na u vhala na u pfhesesa zwine vha khou vhala zwone ndi zwavhuḓi nga maanḓa sino mnikazi nga Tarzan ri khou ya thonidza mafhungo bva hanefho hi rambodi ya hangei kha Arambudhi yangi kathano za upendela mbekanya mushumo uhone zamuru umardubi ya nae zine zinosele kani arambudhi ya kaye kari ya kaye zamuruma
1: Nde kolibwa rofiwa mutejeresi wa Parapara FM sazenda sumbedzisa uri isitu chaya kana isuru awara ya vhufumi na vhuvhili vha hali pa kha wisa dzi wicket vhatambi ba Afrika Tshipembe zwa zwino ndi tshikwamba mutejeresi wa Parapara FM Australia liko kandela pamba nga migidimo ya madana mabili furati rati later migidimo ine yaba ya dhana na migidimo ya furati ngeno ho wa wicket mma kha over dzine dza ba dza furaru mutejeresi ho wa over ine yaba ya muswana Manus Lapsheni o bweliwa nga muswana Keshav Maharaj Themba Bavuma aga bora yeneyo zwatwa mbori achiko gaba bora Themba Bavuma uko wisa wikete ya bobiri Blabstein uko tuwa nga migidimo ya fura rusumbe kabora za puta numaro mutajerisi wa parapara FM nga migidimo mina yene abore nga katia hiruna geno mutajerisi hawa wikete ya musiwa na Ane aba ene Stephen Smith, bora yobuluwa nga Simon Hammer, ya gabi wanga Muswana, ane aba ene Ndingarindi Mako Yansene. Smith ukotuwa nga migidimo ya fumbre sombe kabora zafu inantihi, migidimo mina oita uraru, migidimo ya rati aita rutihi. Matt Renshaw uko bowler, anuenta migidimo ine yaba ya fumbre raru, kabora zafu raru na migidimo mina uraru ngeno Alex Carey, ojena ho mutajerisi hoa wikete, ukadhiwa oita migidimo mutihi, kabora ntihi, geno extras imigidimo ine yaba... Mutajeriswa para para FM migidimo ya fumi ina bai yodisa migidimo mina leg bai yadisa migidimo ya maro white ball yadisa migidimo mibiri zwasuna ndi chikwamba ropi wa batajeriswa para para FM Australia likuita migidimo ya dana furati ntehi hawa wikete mazwato siya zuchikwamba ri Australia liku kandida pamba ga migidimo ya furati sombe bahari parupi wa basu wana habano ni musa isu tutaya awara fumi na wili kushimero kwa budi kwa zibau lara za Afrika chipembe ropi wa
0: Rikolibuwe sanga, manda ndia furupela rudoni ipanga nge kachiko cha mafungo ndibo na utari.
1: Usika nge kazi oro.
0: Kezo, rolibuwe sanga, muruma, rimbodi, rigide, rito doba furibata melema, shuduba mba gudisa, rikoliba toni za mafungo.
2: Mbunji hawa kujiswa mafasi ya motifu wa uri na urugera na unga mwara mulingo wa mapiru ni amwa. Zino ni songo tenda uchuwa na nyoko zuchini ima panda. Nzuzanyo zote zena itamusi ni chivara nga udifunga. Zolinga na inwi ibani na furu pelo la uri nido shuma zwavu uti. Para para FM itamela wa kujiswa wote mashudu kamulingo wa upeza mwa. Para para FM.
3: SABC News, yo dimi saonga yote na one isa GCA. Iba disera toza mapungo, ka Parapara FM.
4: Ministro wa muhasho wa pfunzo vhusivhiwe kwa khuve vha ri hudovha na maitele maswa ane a shumiswa kha kushumele kwa milingo ya matiriki zwo pika ho khwinisa tshiimo tsha zwa pfunzo vha mbumbano ya dzangano ḽa vhashumi ḽa khosathu vha ri vha na fulufhelo ḽa uri khuvhangano yawe i ḓo tshimbila zwavhuḓi nga hetshino tshifhinga vha ḽihoro ḽa EFF na African Legal Professionals Association na musivhaḓo ya khothe khulwane ya Western Cape mafhungo nga vhuḓalo kha vha thetshelese masiari nga awara ya 12.

0: Ndi tshifhinga tsha Redarama ha Shoprite. Hune u vhulunga ha vha wina. Kha vha vhulunga u swika 40% manzhe. Kha vha wane 900 gram ya Bogoma Weet-Bix nga 50 rand. 500 gram ya spaghetti na macaroni a Right Brand. Marenga zwiṅwe na zwiṅwe zwiraru nga 30 rand. Na manual microwave wa 20 litre wa Essentials nga 700 rand fedzi. Zwi wanala u swika dzi 18 dza October 2026. Redarama vhege nthihi fedzi. Kha vha vhulunga u swika 40% ha Shoprite fedzi.
1: Thaidzo dza mulayo dzi nga vha kha muṅwe na muṅwe. Musi vha tshi kha mulayo o ḓiimisaho nga eṱhe, vha nga badeliswa ṱhingo, vhurifhi na vhukwamani vhuṅwe na vhuṅwe. Kha Clientele Legal, mbadelo dzashu dzi sa phuliho tshikwama, dzi katela vhukwamani, u ṅwala mabambiri a elana na zwa mulayo, na u vha imelela khothe arali vha tshi ṱoḓea. Ri dovha hafhu ra vha na pulane dzo itelwaho vhone na vha muṱa. Pulane dzoṱhe dzi katela mbuelo dza beiḽi. Ri ḓo ya mapholisani hu vha badelela beiḽi u swika kha 5,000 randa. Ri vha thusa kha milandu i tshimbilelanaho na thaidzo dza zwa vhugevhenga, mishumoni na zwiṅwe zwi kwamanaho na zwa milayo. U ita mbilo zwo leluwa kha Clientele Legal, SMS-ani Phalaphala kha 32281. Ndi Phalaphala kha 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo i si ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.

0: Mbulungo, musi tshifhinga tshi tshi swika, vha sedzana na vhuṱungu na tsheo nnzhi. Clientele Funeral Dignity Plan i fhano vha thusa uri dzudzanyo dza mbulungo dzi vhe dzo ṱhonifheaho nahone dzo leluwaho. Pulani dzashu dzi badela kavhili kha mpfhudzo ḓaho nga khombo. Zwo leluwa u ita khumbelo. A vha ṱoli mutakalo, a vha ḓadzi dzibammbiri. Kha vha nange ndindakhombo ine vha ḓo i kona, kha tshumelo yo fanelaho ṱhoḓea dzavho. Tshumelo dzashu dzi badela masheleni hu saathu fhela awara dza 24, nahone vha wana na airtime ya 200 rand musi vha tshi ita mbilo. Vha nga kona u khavara vhathu vha swikaho 13 kha pulani nthihi, nahone vhana vhararu vha katelwa hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Kha vha vhe na mulalo wa muhumbulo na musi nga kha Clientele Funeral Plan. SMS-ani Phalaphala kha 37128, ndi Phalaphala kha 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Mulayo yo tiwaho i online, hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
1: Na dzina ḽavho ḽo swifhala ḽi nga vha ḽo swifhadzwa nga debt review, admin, judgment kana zwiṅwevho, kana payslip yo ḓala nga dzi garnish dzi siho mulayoni. Ha munyai mpho attorneys, ri vho makone kha u tandulula dzi khaedu dzo livhanaho na dzi credit profile. Kha vha ri kwame kha 072-311-1244, 072-311-1244. Ofisi dzashu dzi Ṱhohoyanḓou na Johannesburg. Ri phumula zwoṱhe fu.
2: Ndi ṱahe minete ri vha kha wara ya vhufumi na vhuvhili ri na nwi misi yoṱhe ndo vha ṋekedza madinga afha nga zwigwada hafha vhu vha vhurangaphanḓa vharathi na vhakomana vhe vha tshi takutshedza vha vha tshi khou imba muzika wa gospel nga ṅwaha wa 1954 fhedziha muṅwe wa vharathu hanefha a tshi ḓo ri sia vhasala vha vhararu vho Ronald vho Rodolph na vho Ekeli Isley Jr vha ḓi vhidza the Isley Brothers vhathetshelesi vha Phulaphula FM ndo vha ṋekedza luimbo lwavhoi Caravan of Love. Ho nori hafha ndo vha ṋekedza luimbo nga tshigwada the Commodores vho vha vho rangaphanḓa hafha vho Leno Richie o ḓa tshi ri United in Love. Ndo vha ṋekedza na dinga kha muzika une vha ḓo zwipfa vha ḓo humbula miungo minzhi minzhi minzhi minzhi yavho vhathetshelesi vha Phulaphula FM dingana nga Honey You Are My Shining Star, Kiss and Say Goodbye. Ndi musi vho rangaphanḓa hafha vho Gerald Alston vhathetshelesi kha tshigwada The Manhattans. Hu nori vho Otis Williams vho rangaphanḓa nga ngei kha tshigwada The Temptations vho ḓa tshi ri Soul to Soul. Malo minete ri vha kha wara ya vhufumi na vhuvhili ndi musi ndi khou ṋekedza ṱhano dza u pendela mbekanyamushumo. U hone Lufuno Tshivhase ri vhudze uri kha tshiko tsha mafhungo nḓivho na vhuṱali ṋamusi a ḓa a ri farela mini. Lufuno, ndi matshelo ndi khou muṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Mufaro.
3: Ndi matshelo ni yavhuḓi ropiwa ovwana.
2: Ndo vuwa zwavhuḓi, ndo muguma nga ḽavhuṋa.
3: Ee, ndi kae zwambare no vha na mavhelefhelo a vhege malapfu thi ravisa a ri ngo vhonana. Ndi khou tou amba afha mushumoni ngori o vha siho nga ḽaṱanu wo vho nṋe na mubveledzi ri vhavhili fhano. Zwenezwo nga masiari a vha hu nṋe na Thikho na DJ Shi henefhaḽa zwino hai ene na mubveledzi wawe no vha ni siho. Ndi nyono ḓivha uri matshelo ni ḓo vha ni ngafhi.
2: Hei, riṋe ri na mulenzhe mulapfu.
3: Nga maanḓa, o vhuwani.
2: Ndo vuwa zwavhuḓi.
3: Na mafhelo a vhege o vha avhuḓi.
2: Mafhelo a vhege o vha avhuḓi, ro tou ri zwezwi hu tshi khou ndi ḽavhuṱanu ndi a fulufhela. Ri tshi khou wana mafhungo haya a biso ḽa ngei ha vho Musholosi.
3: Ha ngei Nkandla, hune na zwino u khou pfala uri hayi a vha khou vuwa zwavhuḓi muphuresidennde wa kale.
2: Hupfi vha khou vuwa, hupfi vha khou vuwa zwavhuḓi muṅwe vho ri vhone vha khou ṱoḓa u bva vha yemba mushini wamu. Hupfi haya mafhungo a riṋe vho ra mafhungo ane ra khou ri
3: a ri tenda uri mafhungo a hangi ya phuresidennde wa kale vho Jacob Zuma vhane vha vhuongeloni hangi Peter Maritzburg hune vha khou ṱoliwa nga madokotela. Zwo vha zwo pfala a mafhungo ane vha khou ḓi tou ya vha ṱoliwa vha fhedza vha ḓi ṱuwela vha ḓi humela hayani. Zwino ti ri kushumele kwa madokotela vho ri ḓo ḓi ku pfhesesa uri ara vha tshi khou ri khaṅwe muthu kha awele u ḓo ḓi awele. Ndi hafho hune ra vha hone.
2: Ndi vho gedle hlekisi.
3: Zwino tshiṅwe na tshiṅwe tshi a konadzea fhedzi ri tshi khou ri arali mutakalo wavho ngoho ngoho zwa vhukuma u si wavhuḓi ri khou vha tambela mashudu uri vha ṱavhanye vha fhole vho mbele hayani vha vhe na muṱa wavho na mishumo yavho ine vha vha vhakati ngayo hu khou iwa dzikhethoni hu na zwinzhi nga ngei kha ḽihoro ḽa MK Party zwine zwa nga vha zwi tshi khou vha ṱoḓa.
2: Dzi vha dzi tshi khou vhuya nga maanḓa vha ri tshine vha khou tou ṱoḓesa ndi ya kha vhugaratenga vha imba mushini wavho.
3: Hai ri khou vha tambela mashudu nga vhe zwi tshi ralo rofhiwa.
2: Zwiṅwe zwa thundu ya musadzi wa vhaṋe hu khou pfala uri huna mtu wea wanala na ayo
3: huyu Elizabeth
2: Zi amba mini o rengiselwa oto hukuiti ya mini
3: ndama ndukodela vele seli pungo ngama ndama ndukuku ambo mapungo ne or o wanala ana jingo jine ndijua haba msazo wabandebo Elizabeth Musila Home pezi kachitata mende chenda amandi kuchivara nda wana huna mapungo ofi ofariwa huyu mtu pezi asongo huesho mila mlandu wa ubura nga ure huna bangwe batu bana bofaruwa urepu wa marugana na mlandu wa brayola haba mfumakazi jinji ndi bono ngari rudo zifa zene zi hawa ba humbole lwa bachi doya kote
2: Uno riange imu papa bolio ukopalo rubako ya uitwa muaro
3: papa
2: muaro wa guruguda hapa kapapo
3: papa bolio na zinobo divaza lwa chofisa rubato ba hini vege wako uitwa muaro zine nito kubunu ngari kawunga wani mranga panda wabatu zuyate yori lushakalo zidibe nga manda manda uri mosiba sako doba basako vele za mishumo ya bosa uyanganda pelu ni ya bakone redbo ruko iti ya mini ato zulabili sova mrauka mranga panda haikereke hii ya Catholic shipinga chote ara hato fiuna usavuwa zwapu diha mranga panda kwa mba kabu imo hamu papa ni sutu zine zuyate disuwa chichabani rajidiba uri huko vele la mindi bunu ngari nanga mrau amu aro ono yu uto thidu wada chungwe chitata mende kango cha mapungo riba kote riba wele nga uto raro
2: Hai, rikoli wesa rufuna shungu zwa farala bati chile sindi zipio
3: Ridamba na emisi wa mwashu wa funza pano vunduni la Limpopo Rishkola vele sandu giselu za mulingo wa matiriku wa mapiru ni angwa Haridhuluwa parala farangu nyambezanu Honero darukoto seza chote chote Marugana na juku wa mahu ndu giselu zinizi hange no kalushaka Ropi wa rudhula vele sana jine Vale horo la ANC Wakote andayote wa na musi Wako ulusa ngandira zote uri Hila kumberu ya buya dhutu zero kulenga kote ya jwa keto Ya ora Una mtebu wa mazina abu nkiti ni usongo jeni shwa uchiku itura keto za mibuso ya pozanda mwaha. Haba la batu wa pesele bachiko ushikisi wakana mazina abu achiko utendili wa urebadu bachipida cha keto. Rukwa mba hilipu nguliko tichili shoja jinoli kati kote anda yote ewa. Ngenuhuri kongres ya kosatu ya lushaka yura lodo bapu utakusheza. Ofala una mapungo maha njibu kuma rupu wa maruga na mapungo ene. Arudu amba napungo hilila jine batu bo vinga na ho bo mana na ho. Bangati yoruba wane joni gamra umsi uchidoba uchiko vana thala. No.
2: I love
3: the court.
2: Orzodo kwa beka na mashirini ya penjini Mungu bakuri hei alingu zura zabu Dile ya pungo usina ndapo ori hoite ya mini
3: Usina ori hoite ya mini Lene li pungo hii Landisa kama pungo nda habala Hene pa madeku erupiwa Nishiko bona chungu shita tamende chichukua mbanga ori Na batu maneba waka pushaka bane Bakutu zura bote
2: Kambinga Aumana na ungaula Afrikansi
3: Kambinga no izi za chiburu izi za Afrikansi Izi za fatenseti Musi mungwe ana ndaka yawe Indu yawe na huyo no dawa korenga mgayo korenga mtagasi korenga minimini ufisi no ndizi mafunga ne ati ora alaveri sunga manda ene koshida kaore arali haba na talano kababili kana haba na rufu zidoko ondaka manda ori bashikise mbuno zoto dhokwa tsezori bwane bwa wachiko chira na huyo mutu ajiko tu amba pezuri hai bwane bwa buzula na ingwa mti imi mwezi mkana mingwa mingana gana jambori bombo diba kabushaka hambingano ni mafunga ne batu bwona chipinga kama tabacha alaveri sanga ori Mbingano zoda langa manda.
2: Mbandeza rukuliwa rufunordo vya ndewe ya teri.
3: Naliwa rufu.
2: Mbibili mine ya teri wakawara ya bufume na wubili. Batichele sikaritangani machalo awara ya ptafska chilo awara rufuna wubili nga masiari. Ndene mbele zichi magazelezi mrobi katina mzanyo mzika nrabe masia. Rinala zama tubu babo ranga panda bo Eddie Levet. Kachikwada the OJs wadachari forever mine. Dwela buu that teri.

0: Ndi miniti ya tahina hafu zwa zwino rova kha wara ya vhufumi na vhuvhili ndi masiari a vhuḓi nga maanḓa ri tshi khou amba na musi musumbuluwo nga ḓuvha heḽi ḽa vhufumi na vhuvhili kha ṅwedzi wa tshimedzi ṅwaha ndi gidimbili fumbili rathi nṋe ri khou ri masiari a vhuḓi nga u tou rali ri khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya tshikwa tsha mafhungo nḓivho na vhuṱali ndi khou livhuwa nga maanḓa na mafhungo a wara ya vhufumi na vhuvhili a vhavhaliwa nga Glen Mashau ri livhuwa nga maanḓa na mbekanyamushumo dzoṱhe hedzi dzine ri na fulufhelo ḽa uri vho ḓiphina nga maanḓa ngadzo u tou bva tsha matsheloni hafhano kha Phalaphala FM ya SABC ropa tengo na mubveledzi tshimangadzo ḽisi murovhi ri khou livhuwa nga maanḓa mbekanyamushumo ya mufaro zwo to ralo vhathetshelesi musi vha tshi to fa fhedzi ropuwa a tshi to onesa a huna na nga iṅwe nḓila zwa vha tshi khou amba zwori hafha ndi nṋe na vhone vhathetshelesi hune ndi henefho ndi ra ḓuvha roṱhe u tou bva zwino u swika nga wara ya vhuraru na ṋamusi a hone manzhi nga maanḓa ane ra khou ri nṋe na vhone ri ḓo amba nga hao khathi na nyambedzano dzine ra ḓo dzi lavhelesa ṋamusi kha heno mbekanyamushumo ya tshiko ndi khou fulufhela zwona mafheloni a vhege hangei vho vha vho tsireledzea ngauri khezwi ndi nṋe na vhone ro dovha fhara u ṱangana hafha muthetshelesi kha heno mbekanyamushumo na enea mafhungo sa muano washu vhavha vha tshi khou ralo u a tevhela haya e a vha tshi khou ralo u ita ṱhoho dza mafhungo na mafheloni a vhege na enea ane ro vuwa ngao ṋamusi ane ra khou ri ndi one ono khou ita ṱhoho dza mafhungo nṋe nga dzina ndi Lufuno LGT Tshivhase a thi ndoṱhe kha hei mbekanyamushumo ndi na mubveledzi hafha ndi Tshililo Donald the Bingi Raskanari ri tshi khou ri ri khou livhuwa nga maanḓa ri khou livhuwa nga maanḓa uri vhone vho dzhia tsheo muthetshelesi ya uri ri ḓo vha roṱhe kha heno mbekanyamushumo heyi ndi mbekanyamushumo ya tshiko ndi tshikwa tsha mafhungo nḓivho na vhuṱali ndi mbekanyamushumo ya nyambedzano zwenezwo nṋe ra vhone ri tshi ḓo amba zwenezwi na pfha vhathetshelesi nomboro yashu ndi 086 000 2503 kana vha shumisa email address ya tshivhasa lg@sabc.co.za vha shumisa na siaṱari ḽashu ḽa tshiofisi ḽa Facebook la Phalaphala FM ri nanwi misi yoṱhe musi ri tshi khou amba nga mangwa mafhungo ano khou ita ṱhoza mafhungo ṋamusi e ra vuwa ngao ri khou amba ṋamusi minista wa mapholisa vho tou farelaho profesa vho Firos Kachalia vha hafhaḽa Kavokweni hafhaḽa vundu ḽa Mpumalanga ndi hangei hune vha khou ralo rwela ṱarifulo ḽa tsireledzo kha tshifhinga tsha maḓuvha mafheloni a ṅwaha a dzi khushumusi na ṅwaha muswa ri ḓo dovha fara lavhelesa khezwi ri khou amba huno to sala tshifhinga tshiṱukuṱuku dzi awara hune ra ḓovha ri khou amba matshudeni vha maṱiriki vha tshi ḓo vha tshi khou ralo u takutshedza na mulingo wavho mafheloni a ṅwaha kha hono ṅwaha wa 2023 ri tshi khou fulufhela na zwori vhone muthetshelesani vhone vha vha hone vha khou dovha hafhu vha ṱhuṱhuwedzo yavhuḓi kha havha vhagudiswa ngauri vha khou i ṱoḓa hei thikhedzo nga tshino tshifhinga ri ḓo amba ro lavhelesa vho na fhungo heḽi ḽe ḽa vha ḽi khothe heḽi fhungo ḽo vha khothe henefha vhege yo fhelaho ndi ḽa malugana na vhathu havha vhane vha vha kha mbingano kha uri izwi mbingano yo i tshi swika magumoni i tshi pfhi ya fhela ndi nyana tea u wana mini tsha mugede ri khou amba kha masia kha sia ḽi kwamaho masheleni a pension zwino heḽo fhungo vha songo vha vhelana na luthi muthetshelesi ngauri ri ḓo fara nyambedzano yeneyo na muḓivhi wa mulayo vha to ri dededza zwavhuḓi uri zwi amba mini khaṱhulo heyo ya khothe heyo ya ndayotewa ngeno hu ri ḽihoro ḽa ANC ri khou amba ḽi khothe ya ndayotewa ṋamusi malugana na zwikwamo zwine vha khou ḓilusa uri mutevhe wa vhonkhetheni vhavho vha songo konaho u dzhena u itela uri khetho hedzi dza mivhuso yapo dzine ra khou ya khadzo zwene zwino nga ṅwedzi wa Ḽara vha fhedzisele vha tshi khou dzheniswa heḽi fhungo ri ḓo ḓi lavhelesa one ra mafhungo ashu hangei khothe hei ya ndayotewa sivahle mota ri ḓo fara naye nyambedzano yeneyi hu khou fala hu na vhahumbulelwa vho farwaho malugana na bulayo ḽa hola mufumakadzi Elizabeth Musela Khomo vha ḓo muhumbula ndi ḽa mufumakadzi we a ḓo bva henefha nga mathabama a tshi khou ri khou ita nyonyoloso sa zwithu zwe a vha tshi zwi funa o zwi ḓowela fhedzi vhusiku hono a fhedzisela a songo tsha swika hayani ri khou amba mapholisa vha tshi khou ri hu na u phuletshedza he a ḓo vha hone khathihi na zwine vha khou ri hu na muṅwe muhumbulelo wa ḓo wanala e na zwishumiswa zwa hoyu mufumakadzi ndi maṅwe mafhungo mahulwane ane ra khou ri ro vuwa ngao ṋamusi ane a khou ita ṱhoho dza mafhungo kha ḽi fhungo ri tshi khou amba nga ha mulingo wa mafheloni a ṅwaha vhagudiswa havha maṱiriki vhone vha vhona vhagudiswa vha maṱiriki vha tshi khou fanela u tikedzwa nga nḓila ḓe muthetshelesi musi vha tshi khou yo ṅwala mulingo wavho hone vhone vhane vhagudiswa hu zwifhio zwine vha fanela u zwi dzhiela nṱha kha tshino tshifhinga tsha mulingo wa mafheloni a ṅwaha ri khou amba nga vhagudiswa vhane vha khou tshila kha ḽifhasi ḽine ḽi na tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha vha hone ri nga vha ri khou amba kha sia ḽa thekinoḽodzhi zwileludzi zwa vhudavhidzani na zwoṱhe zwoṱhe fhedzi zwa zwino ro swika kha hetshi tshifhinga nga murahu ha ṅwaha woṱhe wa ngudo ri khou amba vha tshi khou ḓo takutshedza na mulingo wavho wa mafheloni a ṅwaha roṱhe kha mbekanyamushumo ya tshikwa tsha mafhungo nḓivho na vhuṱali.
1: Parapara FM I thonipa vhudavhidzani havho. Ndi ngazwo ro vhona zwo tea uri vha vhe na nḓila ine vha kwamana na khasho yavho tshifhinga tshoṱhe. Ndivhadzo kana vhupfiwa havho vha rumela kha parapara@sabc.co.za. Tshifhinga tshoṱhe vha tshi rumela vha sumbedze ṱhoho nga u ṅwala uri ndivhadzo kana vhupfiwa, u itela uri ri kone u livhisa ho teaho. Ndivhadzo dzavho dzi vhe na zwidodombedzwa zwoṱhe, madzina na luṱingothendeleki, u itela musi ri tshi ṱoḓa u vha na u ambedzana. Vhupfiwa havho ndi ya ndeme, vha nga khoḓa, vha sasaladza kana vha ḓa na mihumbulo ya u khwinisa khasho. Musi vha tshi rumela, ri ṱuṱuwedza uri vha shumise maipfi a ṱhonifho. Parapara FM. Vana bindu ḽine vha ṱoḓa u ita khungedzelo yaḽo kha Parapara FM. Parapara FM i nga vha thusa u ita uri bindu ḽavho ḽi ḓivhee. Kha vha ite khungedzelo na riṋe. Kha vha kwame muhasho wa mbambadzo kha Parapara FM zwino nga email kha sales@paraparafm.co.za. Ri a vha hanela, zwi ḓo tshimbila kha bindu ḽavho. Ndi nga email kha sales@paraparafm.co.za. Zwoṱhe zwine vhathetshelesi vha ṱahisa zwone kha ino mbekanyamushumo a si zwine Parapara FM ya ima ngazwo. Hu tou vha vhupfiwa ha muthetshelesi uyo. Riṋe sa tshiṱitshi a ri ḓivhopi nga izwo zwo bvaho kha muthetshelesi uyo. Parapara FM,

0: Ndi minita fumi rati za zina rova kawara ya fumi na bubili wa tichere sambeka nyamshumo ya chiku wa 086-000-2503 na naponeru kwamba kardo la vile sabo na hili na mlingo wa mapilu ni yangwaha wabagudiswa wa matiriki bako dotumana mlingo ya abu haba bagudiswa rozubo na bangu babo bashko ralo upe mbele upe za mwaha wote huyu bashko ba na mishumo yoyongo pamba na zimetric densi zeni zipezi za zina rukwamba rozuka kachipinga changoho chipinga chabu kuma kuma hune za zina chene chipinga china rabarko la bilo rumato fomba chote chote hapo dibuza haba bagudisha pezi urebazikone baba bashko toda na tikezo yanga nena bone mteche singa utoralo 086-000-2503 dimasera na batangane zori
1: da mwashi
0: uri nibo moki
1: hai na ni manene sa masakona kliniki ni Denise hey mafungo ya wa president ya Russia mani utonga wadava wataka zanga manda president ya Amerika musibati pana man waki kutone keza shango la Amerika zi mafagi azi dhizi mbune hei pane nduwa nangayo wataka zi sanga manda ngurini kuwana ku Donald Trump zina wakiko kona nwamba uri president ya nge Ukraine bate ubashi durune ya jena president nchwa inaya kutokono suelisa zindwa mbune hei ya ndisoko wananga ongari ara wakiko dhano umu umburo zuko mba zore ila mafungu wa dhizi lo wataka zi sanga manda na uri zwabu diva na mbuno president wa wachito umbura nguru wanga toseza chema nzeri zisa shango la Ukraine yota azi wanga manda gazi ndwa zi zipato zo bomeka niwa wababa charichamba nguru wana tofea runevo zoli eski ndi soko wananga baba zudo diva zo tusa runevo soko wananga tamsi abanga udobo zi umafungo soko ambafezi vondorobo Donald Trump ndi abachemba nga wana bachi generera wana tamsi ono tetiwa utofana na yabu Nicolas Maduro eli draga eli urwana dila urwana nga manda vane vofari wange New York azingasi mangara ro soko tsachi tsizito zoraro zoitea kana vukana meyange vo vuraiwa hange Iran nazwe zonga soko va humburela ngori yava muthu zvabudi vakono zvita zvitu zoraro no fara the president gamangu machango
0: vamuto ne afulufeze epele yana vo Donald Trump ngauri richina belesa vo Donald Trump ri barikwa mangamuto ane chimwana chimwe chine changa vachicho bveledzisa kana chechiwedza shango la America hecho to yavona vachichita kalera nga zvanda zvivili
1: nga manda vachitakarera mara vone siyani la uri arave vo amba chifu vakono ri vachibveledza rune tamutina nefo kha shango la Ukraine dasvando disimbedzisa uri vangapedza kuita nezvine nda kubisimbedzisa uri vangapedza vachipoto bvisiwa nevo ngavo
0: kolibwa nga manda Dennis nive na dzuva la vudi
1: nda mwashi
0: ndi kolibwa nga manda dzuva la vudi ndi masiyaro ndo vatanganedza uri ne pambudziro gagaga kuti ajena mapingiri
2: nda
0: urini
2: uri nga kusange mfuno
0: nne ndi one volambani
2: tutuwezu kaa machudeni wanewe kuyo mwala watu pa matreki ndizo kuma machudeni kawa tuligeza sabudi wa sungu tusika naone wa savena kulufero
0: gandiraji
2: jena ni palazi tlasini ndi makumori zeba gudiswa zone bado gudiswa zene eso
0: aha
2: na uri bezi wachiyangi yeni mwala ipapsi baite makumori balezi liwa sabudi sungu tusika naone zoka kakisa narneba baby karite mafungu ariri riva awedzevo mishume ya rishi baba yone aipunguzeye uriva kono wala zavuti
0: ndikolibwa nga manda volambani vadova na dova lavuti
2: zavuti ufuna
0: rolibwa nga manda ndimini tefumi tahena hafu za zino rova kawara ya bufumi na bubili rikwamba runo toba tsini tsini na uri haba bagudishwa vayu ngwala mlingo wabu wa mapiloni angwa haba gudishwa haba matriki rishkola vele sakandira zote zina rangaba tusangazo kati noto awela mumbulo wa awela ngarutu kutofurupela za uri za zinui aubu shukadila vele launa mgudishwa neu ndione ya kutotumotovu la bugu zino achari ndione nikulugisa ya mlingo wa matriki asuzone zina rabarikola vele zone pezi tikezo ya shusalu shaka haba bagudishwa vaitoda
3: kama endanga nayo ri humbere uri vambare zviambaro zvichena kana zvibona naho musi vachiko uchimbira vusiku mavone hakono uvona mivara misunga utavanya ukono utsireredza vuchiro havo kava shumise vothe vamagondo kava werenga murao wa kilomita dza madana mavili kana awara mbili dzimwe na dzimwe musi pachifavo faronga maneto kava were ufaronga kope pachiko ureira zvipanga kombo dza uthura na zviendedzi dzine dza shusha milayo yeruruwa vasongo no vareira vasongo ngono aba pepelekera magondoni arali vachikotodo unjangama kavasi yokope inengei vaudisoronga muhasho wa zvabuyendi riyendesa Afrika Tshipembe panda.
4: Rilingedza uita ngaone rangakone, richitela vafuno vashu musi richikati chila. Ndingani risabasi na chirunzi chau ya hoya. Clientele Funeral Plans ibadela mashirini. Badova hapo ba wanachumelo zao renga zuliwa, uendeza na utibula tombo. Mbiyelo za mathakeni na ropure ropa sisa ndi zwavo. Clientele Royalty ibanea mbiyelo zo kete yao nga royalty program ya maala. Clientele Funeral Plan ndi mpo yao ya upezi sera ya rufuno. SMS ani parapara ka 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi chimiso chiri mlayoni na tendelo ya ndinda kombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Mlayoti wao i online u ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
3: Muthu muṅwe na muṅwe ane a vha na mbilaelo nga khungedzelo ya zwa politiki kana khasho ya zwa khetho dza politiki ino khou hashwa kha Mparapare FM. Anga vhiga mbilaelo yawe hu saathu fhela maḓuvha maṱanu a khasho iyo na the Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. U vhiga mbilaelo yavho, ri humbela uri vha kwame ICASA's Compliance Department nga nomboro ya luṱingo ya 012-568-3233 kana vha emaile broadcastingcompliance@icasa.org.za na ka complaintcc@icasa.org.za. Nomboro hafhu 012-568-3233 kana ba emaile broadcastingcompliance@icasa.org.za naka complaintcc@icasa.org.za.
5: Chico, Chico na Lufuno Chivase.
0: Ndi miniti ya fumbili mbili zwa zwino rova kha wara ya vhufumi na vhuvhili. Ndi khou amba zwa zwino ri khou mboḓi hafhaḽa kha Isaac Dzamuluma Mbedzi hune o ri farela mivhigo hafha ya malugana na mutambo u re kati zwa zwino wa cricket. Dzamuluma ndi masiari.
6: Masiari avhuḓi ro fanela u itani na mubveledzi.
0: Nṋe ro takala nga maanḓa.
6: Hai na ngeno ḽo lala. Ndi kuriwa lufuno mutajirisi wa Phalaphala FM zwa zwino vhatambi vho ya zwiḽiwani zwa masiari. Australia i tshi khou kandela phamba nga migidimo ya 250. Mutajirisi wa Phalaphala FM ṋamusi Australia u ndi kari u bva mulovha kha inning ya vhuvhili. Australia ḽo nita migidimo ya 275 ho wa wikete dzine dza vha kha ovara dza 4. Mutajirisi wa Phalaphala FM zwa zwino ndi tshi khou amba vhatambi vhane uchi wa zwiliwani vho vha luvhandeni vha tshi khou beta kha osisi. Ndi musiwana ane avhene Matt kana Matthew Renshaw ane ono ita migidimo ya 4-8 kha bola dza 4-7 a ita migidimo mina luna. Mutajirisi wa Phalaphala FM Alex Carey o ita migidimo mitanu kha bola dza 4-8 Express ndi migidimo ine yavha ya 4-8 lufuna katiki na vhathetshelesi vha Phalaphala FM. Ndi kha mutambo wa ndingo une ndi vhukati Afrika Tshipembe na Australia. Mutambo une vha khou wana ubva Kingsmead Durban. Mutajirisi wa Phalaphala FM ubva tshala pano lufuna mutambo hononi musi ichi ya hanefa kha awara ya vhuna riba ri tshi khou wana thaidzo ine ya vha thaidzo ya mavhone. Ndi ngazwo mutambo hononi zwi tshi kombetshedziwa kana zwo itiwa uri u thome nga hafu ubva kha awara ya vhuṱahe lufuno khathihi na vhathetshelesi vha Phalaphala FM. Fhedzi ṋamusi ri ḓo vhona zwori zwi tshi vho ya haningei ḓuvha ḽi tshi ya mathabama hu ḓo vha hu tshi khou itea mini lufuno. Manzhi ri ḓo vha ri khou vhuya nao musi vhatambi vha tshi vhuya zwiḽiwani. Hune zwino zwi sumbedzisa uri Afrika Tshipembe musi hu si tshiwa zwiḽiwani lufuno ivha i tshi khou yo halifha i ya kona u wisa dzi wikete sa vhunga zwa zwino ho no wisiwa wikete na fhedzi ri tshi vhuya zwiḽiwani wikete uri dziwe kana i wise dzi wikete Australia ivha i tshi vho ongolowa lufuno khathihi na vhathetshelesi vha Phalaphala FM. Fhedzi ṋamusi ri ḓo vhona uri vha tshi vhuya zwiḽiwani dzi ḓo vha dzi khou tshimbila nga tshivhumbeo ḓe siani ḽa u wa dzi wikete lufuno na mubveledzi Tshililo Donald Canary.
0: Ri khou livhuwa nga maanḓa Dzamuluma, ndi zwone ri ḓo ḓi dovha hafhu ramba zwenezwo musi vha tshi ḓo vhuyelela hoyu mutambo u tshi ḓo vha u tshi khou ralo bvela phanḓa nga murahu ha tshisvitulo. Ndi ḓo vha na ḓuvha ḽavhuḓi zwa zwino Isaac Dzamuluma Mbedzi. Ndi miniti ya 24 zwa zwino ro bva kha wara ya 12. Ri kha ḓuvha roṱhe vhathetshelese kha ino mbekanyamushumo ya Chiko 086-000-2503. Ri tshi khou lavhelesa he milingo ya mafheloni a ṅwaha ya vhagudiswa vha maṱiriki. Henezwi ri khou ḓi ya phanḓa ri ḓo ḓivhita ri tshi lavhelesa na maṅwe ane ra khou vhongo na musi ane a khou ralo u ita thodza mafhungo. Ri tshe roṱhe kha mbekanyamushumo ya Chiko.
7: Zwoṱhe zwine vhathetshelesi vha ṱahisa zwone kha ino mbekanyamushumo a si zwine Phalaphala FM ya ima ngazwo. Hu tou vha vhupfhiwa ha muthetshelesi uyo. Riṋe sa tshiṱitshi a ri ḓivhopi nga izwo zwo bvaho kha muthetshelesi uyo. Phalaphala FM.
0: Ndi masiari ndi vha ṱanganedza uri ni? Ndi masiari.
8: Uti itani mukololo.
0: Nṋe ndi hone ndihumbela nge.
8: Nṋe ndi hone mukololo, ro ṱangana mukololo wa Manenje, ndi Oscar Wando.
0: Ah, Oscar.
8: Lufuno we ngari kango jena kazwa vana. Ka milingena kutuma machero. Mara rangi li vale una zine zomba isanga manda lufuno. So iti ya wana panga na matenya wega di utra weekend.
0: Ndizipio Oscar?
8: Ndi hapa Protea South. Hafiseru wana vararu na miyavana mkukuhuli. Zine ni masinda mbili suko wabanga manda uruzama chilo wabu wana vararu mfuma kazi YCU ziko konda nga ziko wabalo lufuno chivasa uri ara rina the problem nila tuwa wana arito di ngele chezo na lina wadiva miumbu uro ukirisa uto ula ya maropati na mula andu auna mtu ene abana manda uvula ya mtu lufuno mtu ndiwa mzini ende mtu wano ozita huko vila korendi wa mzula wapu wanda hapa ngari kala maboma puto oshaba sinetu kwa baba ngamanda vana buruza machilo ke babararu wate
0: shiko baisa ngamanda usikale kale rishiko vufa na presidente Cyril Ramaphosa vashikwamba vashikohaneza na zwito zwenezvo zwa utambo zwa havatu hosi zwa mbeu vaita na udhana zwine vha khori ndi plane dza khetekanyo na dzote ra vhari kha ḓiwana kha ḽino ḽa South Africa Tshipembe Oscar huna zwito zwa radio zwine zwa kha ḓi bvelela
8: ndiko ima na eni mkolo wa chivase ende nilifiko vunongari hawa watu wanda wako to bodo ita zo kakeo kachango laborine wakuri chinela chango ende ni watu wene uchibara wesa awana ziba mbili arikori ni wote rufuno chivase nukuri unawa zveri chila rila rivani uzimbela zia talura mara ezo natiko ima na zori hawa watu vunonga wabanda wena wakura vule ya rusha kwa laborine Riva Afrika rote mara kaba pwise utungu na boni ziko baba vana wachibuchi nyamini mara fasina mlandu
0: nenduko libu wangamanda Oscar kwele ushidito baine yaure hene pone batu baba vachikotanga na hone zibodoni zikawashi ngapi na ngapi wote kaidi babongele chezonga vana ngachave inu ngisabana na ore hai zito hezi ziko rizisa chirunze sabatu babana nduko mbori lungu duwa ilido dishkabuka mwe alifa kwine Oscar ndobana duwa labudi
8: ni kwamba zone chi rufunari chi skola zina makazi poto resi kuonea na mimburo ufunda na savani
0: ndo libuwa nga manda duwe la budi ndi masiari
9: masiari rufuno chivasi
0: urini ndi masiari
9: masiari ya budi urini rufuno chivasi
0: ndi botu bakale
9: kaa ilo tutuweza vaguli iso rufuno chivasi Rina toli choma hapa kufungu dozi radio rufuno. Radovara stafa rini wa bibi. Kone ya vana mishumo inoleme ya rufuno. Vone vane machudini. Vatu chere kule na zifo unu. Vaite zovara buku nguri pfundo ndi ifalisa sini rufuno.
0: Kezo.
9: Rina mimi siya watu.
0: Nendiko libu wangamanda boto bakale. Orungaba una petu hune wupobune huka dilizi wazi radio la biyala tocha zo zinoro kwa mbaba gudisho wa shiko ngwala mlingo.
9: Petu unjurufu mchivate watu vali zaini magumba gumba lawe la tori la tocha.
0: Hunye noto yo kai za zino boto bakale.
9: Rina vane radio to dikai za runga sturi nila mutu uri udema polisa kana udema sanda udeni. Rina vane radio to zdivori vana bako ngwala. Ridika hize, ndoli za magumba gumba, vana vono sezo mwala rufuno.
0: Ndikolibu wangamanda baduwa na duwa labu diwoto bakari?
9: Nda.
0: Ndolibu wangamanda. Ni masera ndubataka nezorini?
10: Masera budu makaji, voto wani.
0: Nandiyo nendu mbelange?
10: Ana nandiyo onema. Jivondo karchuro alasu bahwa makuya.
0: Bo alas?
10: Makaji, kawari ndi nendito jena nyana kailila muhumbule roe nebane, uima ane kamsi owana raona we. Oba o ane akumbule rozo kufika msindeni o dobure abalam kumakati wa chiko hita za zinyonyo rozo
0: Hava wafarwa
10: ndi chiko rio ya mumbule rwanga mchitu owa ayene man kamutu zinga fungu zeya richiko seza uri arati mtu wezi aita chitu as wanareti uwaka dite uisa panda weo mtu zino arati mtu aita chitu a wanara and uchifu unazuzo zo wanara anazo zine za fare ya zine zishi mwisa za abalam kumakati Oyo mtu ngongo mrando kha usare ngamanda mrawo ngori ho mtu anga dita zvimwe zvito na benda chiko tawo kupiwa kha kati masengisi wo kuma ngori muto rarosa zvene zvoi u dova achinya mumwe miranda chisapana ngori ono dowera upfa ko dipelwa nga izvo zvito ukuzvibona
0: hey wallace ndo livhuwa vhavena dovana vhuti
10: Na nane ribonga manda makhadzi nda.
0: Ndiko livhuanga manda ndi afuzo zwino rova kha waraya bufumi na bubili kha vha vhanwe vhatshelese vha kho diamba nga mafhungo o ya nga u pamana nga manda manda na ḽene ḽa mulingo wa ma wa vhagudiswa wa matriki. Kha zwe kho dovha pramba nga zwito zwa tambu zwa vhathu vha sedzwa mbeu na mabulayo haya ane avha hone. Ndi hone nepa hune asi hone na hune ra vha ri kho lavhelela u vhona uri na pulane dze dza dovha hone dza ḓivha zwa nga mupresidennde. Ri vhona u khwaṱha mulayo u khwaṱhiswa ha maga ane avha hone u sumbedza uri na vhuḓiimiseli na u takalela hu hone u bva na kha sia ḽa muvhuso. So hapa na maitele zwa vhulamukanyi u fhelisa tshoṱhe hezwi zwithu kha ri thoni dza mafhungo a vhura yo thoma ndi Masiari Glini
5: SABC News yo ḓiimisa unga yoṱhe na hone sa GCA i vha ḓisela ṱhoho dza mafhungo kha Phalaphala FM.
11: Ramulayo wa lihoro la ANC Advocate Bo Daniel Berger bako visira kagara khanedzano dzavho musi zwi tshi kha mafhungo ḽa vhukati ha lihoro la ANC na IEC khothe ya ndayotewa. Zwithu zwoṱhe zwimugwalani, ngara zwithu zwoṱhe zwimugwalani hu itela uri hu farwe khuvhangano ya vhufumi ṱhanu ya u ṋanga vhurangaphanḓa ya mbumbano ya madzangano a vhashumi ya COSATU Emperor's Palace fhaḽa Kempton Park. Vhamasipala wa Polokwane vho ḓivhadza uri neḓorobo vho John Mpe vho no vha hayani zwi tshi tevhela zwe vha vha vho valelwa vhuongeloni. Mafhungo nga vhuḓalo kha vhathetshelese nga uri yo thoma.
5: Na lufuno tshivhase. Muthu muṅwe na muṅwe o tewa nga u vha o tsireledzeaho musi a tshi shumisa bada. Ngauri magondoni vhaendanga nayo, vhareili na vhanameli vhoṱhe ndi vha ndeme. Kha ri tsireledzee musi ri nyendoni dza u livha ngafhi kana ngafhi. Vhaendanga nayo kha vha ambare zwiambaro zwi vhonalaho musi vha tshi tshimbila vhusiku. Roṱhe muendanga nayo na mureili ri fanela u tevhedza tswayo dza badani. Mureili a songo nwa reila, ngeno muendanga nayo a songo fanela u nwa tshimbila tsini na bada. Nga huno ṅwedzi wa Tshimedzi, kha ri vhulungee magondoni. Phalaphala FM.
12: Vhunzhi ha vhagudiswa vha fhasi ha mutsiko wa uri na vho lugela na u nga ṅwala mulingo wa mafheloni a ṅwaha. Zwino ni songo tenda u tshuwa na nyofho zwi tshi ni ima phanḓa. Nzudzanyo dzoṱhe dze na ita musi ni tshi vhala nga u ḓifunga dzo lingana inwi ivhani na fulufhelo ḽa uri ni ḓo shuma zwavhuḓi. Phalaphala FM i tamela vhagudiswa vhoṱhe mashudu kha mulingo wa u fhedza ṅwaha. Phalaphala FM.
5: Chico, Chico, na lufuno tshivhase.

0: enriching lives.
1: Parapara FM I thonipa vhudavhidzani havho. Ndi ngazwo ro vhona zwo tea uri vha vhe na nḓila ine vho komana na khasho yavho tshifhinga tshoṱhe. Ndivhadzo kana vhupfiwa havho vha rumela kha parapara@sabc.co.za. Tshifhinga tshoṱhe vha tshi rumela vha sumbedze ṱhoho nga u ṅwala uri ndivhadzo kana vhupfiwa, u itela uri ri kone u livhisa ho teaho. Ndivhadzo dzavho dzi vhe na zwidodombedzwa zwoṱhe, madzina na luṱingothendeleki, u itela musi ri tshi ṱoḓa u vha na u ambedzana. Vhupfiwa havho ndi ya ndeme, vha nga khoḓa, vha sasaladza kana vha ḓa na mihumbulo ya u khwinisa khasho. Musi vha tshi rumela, ri ṱuṱuwedza uri vha shumise maipfi a ṱhonifho. Parapara FM.
2: A ho ngo tsha sala maḓuvha mangana uri ri wane ro lindelwa. U vhonala Parapara FM, Benvenuti a Venezia. Hezwi ndi uri vho ṱanganedzwa fanisi. Rine zwoṱhe ro fhedza. Ri vhendedza u bva Thohoyandou, Luitirikhat na Pulukwane. Madalo haya a thoma dzi 15 Oktoba u swikela dzi 25 Oktoba. Ndi kha lwendo holu hune ra ṋamela zwoṱhe, dzi bisi, mabupo, ra inga nga tshikepe. Hezwi ndi u cruiser. Rendani munauzi uri arali hu na mbudziso iṅwe, ndi hone vhathu. Yo, rendi, ndi hone mbudziso nthihi khei. Zwo tendeliwa na uri zwenezwi ri tshi khou cruiser, ndi ḓi ṅwalisele kha vha lwendo wa ṅwakani na. Hoi, ra.
1: Muhasho wa mutakalo Limpopo wo farana zwanḓa na muhasho wa mutakalo wa lushaka vha na mbekanyamushumo ya Operation Smile South Africa. Vha tshumelo ya mutakalo kha mmbi ya Afrika Tshipembe na vhaṅwe vha kwameaho vha ḓo rangaphanḓa tshumisano ya u swikelela mbekanyamushumo ya u khwinisa mutakalo wa mulomo. Afha hu ḓo vha na u ṱolwa ha cleft na palate ha mahala. Ḓuvha ndi u bva nga ḽa 13 u swika ḽa 15 Tshimedzi 2026, u thoma nga hora ya vhumalo nga matsheloni. Fhethu ndi Thohoyandou CHC Block G. Vana bindu ḽine vha ṱoḓa u ita khungedzelo yaḽo kha Parapara FM. Parapara FM i nga vha thusa u ita uri bindu ḽavho ḽi ḓivhee. Kha vha ite khungedzelo na riṋe. Kha vha kwame muhasho wa mbambadzo kha Parapara FM zwino nga email kha sales@parapara.fm.co.za. Ri a vha hanela, zwi ḓo tshimbila kha bindu ḽavho. Ndi nga email kha sales@parapara.fm.co.za.
3: Mbulungo, musi tshifhinga tshi tshi swika, vha sedzana na vhuṱungu na tsheo nnzhi. Clientele Funeral Dignity Plan i fano u vha thusa uri nzudzanyo dza mbulungo dzi vhe dzo ṱhonifheaho nahone dzo leluwaho. Pulani dza shi dzi badela kavhili kha mpfu dzo ḓaho nga khombo. Zwo leluwa u ita khumbelo, a vha ṱoli mutakalo, a vha ḓadzi dzibammbiri. Kha vha nange ndindakhombo ine vha ḓo i kona kha tshumelo yo fanelaho ṱhoḓea dzavho. Tshumelo dzashu dzi badela masheleni hu sathu fhela awara dza 24, nahone vha wana na airtime ya 200 rand musi vha tshi ita mbilo. Vha nga kona u khavara vhathu vha swikaho 13 kha pulani nthihi, nahone vhana vhararu vha katelwa hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Kha vha vhe na mulalo wa muhumbulo na musi nga kha Clientele Funeral Plan. SMS-ani Phalaphala kha 37128, ndi Phalaphala kha 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Mulayo yo tiwaho i online, hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
4: Ecovado, heḽi ndi ḽimaga ḽi no bveledza extra virgin avocado cooking oil yo lugelaho mbilu yavho, na luphuse lwa thambo ya avocado lune lwa thusa u fhungudza mutsiko wa malofha wo kalulaho na vhulwadze ya marambo na u vha ṋea maanḓa. Ri wanala Thohoyandou u livhana na Astron Garage tsini na Steak Village. Ri hone kha Takealot. Ri ita na zwibveledzwa zwa mavhudzi na lukanda nga oil ya avocado. Kha vha ri kwame kha 015 962 0077 kana vha dalele www.ecovado.co.za.
5: Murovhi Financial Services yo rangwa phanḓa nga makone wa ndindakhombo dza tshifhinga tshipfufhi. Dandetande ḽine vha vha naḽo ḽa thaidzo ya ndindakhombo ya goloi, tshifhaṱo, taxi, mabulasi, maṱiraka kana fly machine, ri to tapula. Kha vha swike 52 Berger Street, Luitrichat. Vhashumi vhashu vha ḓivha na u ṱhonifha mushumo. Kha vha founele 015 516 1296 kana 516 6895. MFS i shuma shango ḽoṱhe. Murovhi Financial Services yo ṅwaliswa mulayo na vha FSCA.
0: Ha RFA rodi imisela utuwisa kuhumbulele kwa uri policy dzia dura. Vababono dimwalisa wa mrado wa RFA funeral cover. Arali basatu avatu lenga. 60 randa pezi. Ika dimwalisa bone. Mufarisi wabo nabana barati. Vabanga kavarana mamwe mirado ya muta uvaka 35 randa pezi. Yoba kavaranga 10,000 randa. Riwana na ilim, malamulele, toho ya dhou, giyani, chitanda ni tiri na game. Na Johannesburg, Senten, ka fragment hours. WhatsApp ni 061-514-8872. RFA, yungwalisa wa mrayo.
6: Ndibini tiafumi na mibili na afuza zino rovaka wara ya utoma. Rikodi mwanga manda na mafungwa awara ya utoma eva baluanga Gleni Mashau. Roshu kaka shumunga chorene, ndiba na chedze shpeza chana mose cha sopi yashu. Ndiyo ne minyene roshu kama na msinga dobala bufumi na bubili. Kangwezi huyu wa chimezi. Mwani gidi mbili fumbili rati. Badi pina nga manda mtuchere sina mose nga chpeza hechi cha sopi yashu. Ndiyo ne minyene.
7: Mufumakazi azvindine chelimu dau vako ikanda muchira ndiyo neminini nichipida chagidi mbili dasumbe fusumbe rati kapara para FM ya kupurasa ya kashu Afrika Chipembe ngabasendeyo.

0: muzamanisana na didi nangu sendela fano ngore hapa noni hapa hune ndava hone aninga jini ni pambanye sepetu hapa senge
1: hebo pripri natiko vapfesesa hange vakuamba gai na vana
0: ndiri hapa noni asi hange ini jaratani ya kutsema
1: hai
0: asi hange ini halibida ufi harupa hupano nimbo divani kumela mrao
1: hapa pripri hapa dombuza zao dombuza na ili bindu vone wako tuli ranisa hani na na bindu lao nili na chitarura hapa ngo tanya na rutibo
0: niko nano
1: mana business management
0: nisongo amba nichiko sende nga uri hapa noni ndikori aninga jeni mzamani
1: bindu lao nili kuto rani wanga kwa ya noa
0: animbo zinga business management mzamani no faila runga na inu Habe ula chale deza mufu za mia nwa zi ya muri ni no chanya ni Aniko to ishuma, ane hapa niko to ishuma
1: Mwako ya sazini Haba mbo zinga mianga bani hapa chae ono bao ono bako mpezeza Baso ngo ite zozi tunauti
0: Ni dele langa manda ino hapa aninga jeni Niko nibuza, aninga jeni
1: Nne mzamani ni kore nga shili anga ya vonyo bako mpezeza Nido jena hapo nda ita zineba ngo bako ita ngoro Ndo badela chedi anga hapo

0: randa musi vha tshiita mbilo. Vha nga kona u khavara vhathu vha swikaho 13 kha pulane nthihi, nahone vhana vhararu vha katelwa hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Kha vha vhe na mulalo wa muhumbulo na musi nga kha Clientele Funeral Plan. SMS-ani Phalaphala kha 37128. Ndi Phalaphala kha 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Mulayo yo tiwaho i online, hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
1: Kaya Lami, mudipo wo swika. News Cafe Kaya Lami yo swika. Haya ha zwiḽiwa zwavhuḓi, zwinwiwa na muzika. U bva kha breakfast, tshiswiṱulo, tshilalelo kana u dzedza. Vha dzula tshidele, vha thuswa nga vhashumi vha ḓivhaho mushumo. Hafha zwino hu khou langiwa nga ṅwana wa hayani. Kha ri mutikedze, vha songo tshapfa vhuludu vho sokou dzula vha vhoṱhe hayani. Kha vha ḓe ri ṱwe kana ri dzedze. News Cafe Kaya Lami, iḽani, ninwe, ni ṱangane na vhaṅwe.
2: Chico, Chico, na Lufuno Chivase.

0: ndi minute ya fumbiri ṱahe ri tshi khou livha kha awara ya vhuraru ri kha lutalo fhedzisela lwa heno mbekanyamushumo ri tshi khou bvela phanḓa na nyambedzano ine ri khou amba na muḓivhi wa muhumbulo hafha vho Simon Makulani ri tshi khou thusa havha vhagudiswa vha no khou lugisela mulingo wa maṱiriki ri khou dovha fhara vha ṱanganedza ri tshi khou livha nga maanḓa tshifhinga tshavho vho Makulani vho amba hafha uri zwenezwi mugudiswa ano a tshi khou vhala a pfha muhumbulo wo neta uri a nga u awedza nga nḓila ḓe vho amba mafhungo a radio khaṅwe a khou ḓi tou lidza muzika wawe zwavhuḓi a sa khou tou rasisa nga u tou ralo khaṅwe kana u tou amba na muṅwe muthu ane mafulufhela u itela uri muhumbulo u kone u netuluwa. Kha ri sedze vhona heyi mishumo ya hayani i nga thusana u fholisa muhumbulo wa ṅwana hone hu lini hune ra nga ri mishumo heyi yo ḓalesa.
1: Ndi tshifhinga tshine vhabebi vha tea u zwi ḓivha uri hu na miṅwe mishumo ine musi ṅwana wa tshikolo kana mutshudeni musi a khou ḓi lugisela mishumo a khou ḓi lugisela u yo ṅwala milingo yawe i mu fhedza nungo. Mishumo ino tonga u fana musi vhathu vha dzula kha vhupo ho fhambananaho a wana uri muthu u khou tea u kelela maḓi kule a khou shumisa wheelbarrow a u vhe vhone vha ḓivhudza uri hetshi tshifhinga tsho salwa tshiṱukuṱuku a ndi muṱhaḓule ṅwananga ndi muthuse nga heyi mishumo yo raliho. Kha vhana vhasidzana ndi hezwiḽa zwine wa wana uri u bika u kiḽina hezwiḽa zwithu zwi netisa muhumbulo hu muthu u khou vhuya tshikoloni o neta a tshi swika nduni henei mishumo i fhedza afho ya ita mini ya mu netisa na muhumbulo na muvhili zwa ita uri a balele no u wana tshifhinga tshawe uri a ḓilugisele uyo vhala thero i tevhelaho. Ndi zwine vha nga ita vhabebi zwiṅwe vha nga ita ndi hezwiḽa zwine wa wana uri u ruma ṅwana uri a ye mavhengeleni a yo renga mini zwezwi o ya hanefhela tshifhiri o ya hanekee mavhengeleni u wana a tshi khou vhuya tshifhinga tsho ita mini tsho no fhela tsho uri kha musi avha a khou ḓi lugisela zwa ita uri a kone u vha na nyofho zwa uri musi a tshi khou vhala u ḓo pfha ngari a ngo tou ḓi lugisela nga nḓila yo teaho. Zwiṅwe zwithu zwine vha nga ita vhabebi a vha ṱutshele u vhambedza vhana nga heḽo ndi ḽine vhanzhi vhabebi vha zwi ḓo pfha vha tshi ri hoyu a vhuya u shuma nga maanḓa u fhira iyo zwa ita uri ṅwana ene muṋe a pfhe ngari a khou tou ita zwo linganaho uri a kone u thusa hafho hayani arali hu na khaladzi na vharathu a vha vhe vhone vhono dzhenelela uri vha kone u thusa hoyu mutshudina navho ri khou ḓilugisela mulingo matshi na vhathetshelezi.
0: Kha ri dzhie ṅwana khoyu nga ḓuvha ḽa u thoma ḽa mulingo kha bammbiri ḽawo ḽa u thoma ha ngo ṅwala zwavhuḓi u itani hoyu mugudiswa uri a vhe na mafulufulu kha maḓuvha a ḓaho kha maṅwe mabambiri a mulingo ane a kha ḓi yo ṅwala a si na gonova a si na u fhungudza nyofho kha ṅwana u timatima.
1: Tshiphiri tshetshi mwatshi na vhathetshelesi tshine vha tea u ḓivha matshudeni ṋamusi ndi tsha uri naho vha tshi ḓivha uri vho ṅwala zwavhuḓi kana vha songo ṅwala zwavhuḓi vha songo tenda u amba ngoho kha vhane vha ḓovha vha khou vha vhudzisa uri vho ṅwala hani ngauri muṅwe na muṅwe ḓo vha khou vha vhudzisa kana nga vha mubebi uri o ṅwala hani musi vha tshi muṱalutshedza u vha na fulufhelo na vhone vha dovha hafhu vha ita mini vha ḓivhia fhasi ha mutsiko a vha iti hezwila zwori zwi ḓo dzi renda dzi tshi vhuya mugadoni vhone vhane vha vha tshi khou ḓivha ngoho havhaḽa vha ḓi tou humbulela uri vhone vha nga ḓivha vho ṅwala hani mara vhone vhane vha khou ḓi tsireledza kha sia ḽa muhumbulo uri vha songo tou tsikeledzea u fha uri na musi mvelo dzi tshi yo bva vha ḓivha uri a hu na muthu ulusedzisa zwiṅwe zwithu ende ndi vhona nga ri hezwi zwingo dzinamba zwa ita uri mutshudeni ene muṋe na musi a khou lugisela thero ya matsheloni zwi a muthuvisa ende a zwi ḓivhe mutshudeni uri na musi arali na musi o ṅwala a si ṅwale zwavhuḓi heyo thero ya si ṅwale zwavhuḓi a i ambi uri matshelo kana mba matshelo a nga si pase a i muṱuṱuwedza kha uri hezwi zwo salawei a ndi sedze hezwi zwo salaho uri ndi kone u takula maraga dzanga ngori hezwi zwine ha vha uri u dzi pfhesesa khwine zwi ita uri zwezwi zwi ite mini dzi boost hei ine ya vha uri nga murahu dzi maraga dzavho dzi nṱha mwashi na vhathetshelesi nga maanḓesa kha dzine ha vhona ngari u dzi pfhesesa nga maanḓa a fukhase nga maanḓa khazwo a hangwe ngai a songo vha ri tshi vhuya mutshudeni a vha a khou sedza uri ndo fhindula zwone a thi ngo fhindulwa zwone a sedze zwa matshelo a ṱutshele zwa mulovha a sedze zwine ya vha uri u dzi pfhesesa khwine mwashi na vhathetshelesi.
0: Hu na maitele nga vhone vhaṋe havha vhagudiswa zwenezwi vha tshi tou fhedza u ṅwala khaṅwe vha nḓilani ya u ṱuwa vho ya mahayani nga u fhambana wa wana hu na vhaṅwe vhane vha kho ri ni khou i vhona question number vhugai gai ndo i vhona i tshi khou ḓa nṋe ndo ṅwala hezwi na hezwi ezwo zwithu zwi na khombo kana u nga ḓaḓisa nga nḓila ḓe ane a nga thoma u humbula uri kamwe ene heyo mbudziso hango inwala nga heyo ndira kana o inwala nga kufesesere kwawe
1: khombo ndiya uri zwiya kwasha muyani ende zwine machudeni vha dovha sa zwiḓivhe ndi zwa uri hezwi zwine vha vha kumakisa zwone hafhaḽa kha exam center a u ḓivhi uri zwe u ṅwala zwone ndi zwino zwa vhukuma na ngori iwe nga ḓi ḓi dauta iwe muna uri hezwo ṅwala zwine a si zwone wa wana uri musi u tshi khou fhindula wo fhindula nga nḓivho yau noti exact noti hezwo zwe na funziwa zwone mara u sumbedza uri iwe uvha u khou pfhesesa zwimbo dzi namba zwa ita mini zwa ita uri u wane khou wana maraga dzo imaho nga uri zwi khombo nga maanḓa uri u wane ni khou vhuisana uri iyo ḓa i a i ngo ḓa wo i fhindulisa zwifhio ngauri zwimbo dzi namba zwa kwasha muyani ngori u ḓo pfha ngari hoyo fhindulisa zwone iho a ngo fhindulisa zwone ndi khwine u ṱutshela maitele o raliho uri na vhangana vha u ḓi to vha vhudza kha ḓivha na tshifhinga uri vhangani khumbelo ri tshi bva arali uri ri ḓovha ri khou ṱuwa roṱhe ri khumbelo ri songo amba nga zwithu zwo raliho arali wa vhona uri vha ḓo ḓivha vha khou ḓi amba ngazwo hi zwi ita uri matshelo musi ito fhedza u ṅwalaiwo u ḓi ṱutshele woṱhe ngori vha ḓo vha khou khakhisa ngori hafha ndi lwendo ndi khou tshimbila woṱhe mashina kha thetshelesi
0: kha ri ḽi vale nga minete mivhili fhedzi kha ri ḓo amba vha tshi khou amba na vhabebi nga ha khombo dza ri khou tshila kha ḽifhasi ḽine ho anda nga maanḓa zwiito zwa khakhathi dza miṱani hafha na u tambudzwa vhathu ho sedzwa mbeu zwi na khombo ngafhani kha vhagudiswa vhane vha vhakati vha tshi khou ṅwala milingo yavho wa sikwana hu na dziphambano na dzitsemano henefha muṱani kha mugudiswa ane o dzula a fhasi ya mutsiko wa mulingo
1: muthu na vhathetshelesi heḽo fhungo ḽi mbo ḓi namba ḽa nkwama muhumbuloni manenesa muthu ngauri zwine zwa itea ndi zwa uri musi ṅwana a khou ḓilugisela mulingo a tshi bva nga matsheloni ngauri u a zwi ḓivha uri khou bva a kha nyimele ifhio musi a nḓilani a tshi khou ya hanefho tshikoloni uyo ṅwala kana exam center ha to vhofhola nga u to rala ha tiyo o takala ngori muhumbuloni wawe a si zwithu zwine anga tori u ya zwi hangwa kana mini mara muhumbuloni wawe u vha na hezwila zwa uri ndi ḓo ri ndi tshi vhuya nda wana mubebi wanga a kha ḓi tshila na ndi ḓo ri ndi tshi vhuya nda wana hayani muṅwe na muṅwe o fhelela na nga ita uri na musi a tshi o ṅwala he muhumbuloni wawe a tsha kona u mbo ḓi namba a hangwa na zwithu zwo leluwaho ngauri muhumbuloni wawe u vha na hezwila zwa uri hayani a hu ngo tsireledzea namusi ndi tshi khou ṅwala hafha zwiamba uri vhumatshelo wanga wone uri vhuvha vhu songo to tsireledzea nga u to rali nahone ndi vha ndi khou yela mini tshikolo ndi hezwi zwine wa wana muthu a tshi nga fhedzisela ono ḓela na nga heiḽa muhumbulo uri aima ndi sokou ṅwala ngori zwi a fana ngori hayani a huna zwine ndi khou tshilela zwone a hu na ṱhuṱhuwedza ha vhathu a vha khou vha vha ntikedza ngori musi vhabebi vhone vhane vha tshi khou lwa nga tshavho zwi mbo ḓi namba zwa ita uri vha hangwe ngauri vha hangwe uri hu na muthu ane a khou ṱoḓa thikhedzo nga tshetsho tshifhinga zwa ita uri na ene muṋe ṅwana a tshi sedza vhabebi vhone uri ndi ndoṱhe zwi amba uri a huna muthu ane a khou ntikedza a huna muthu ane a vha uri u na ndavha na vhumatshelo hanga hezwi zwithu zwi khombo nga maanḓa kha ṅwana ndi zwiḽa zwine wana pfhelu dzine vhaṅwe vhana musi zwono vha tshi vhona uri a vho ngo tou tshimbila zwavhuḓi kha dzi resulti ambo ndi namba a ḓi dzhia vhutshilo hawo ngori u a zwi vhona uri a thingo wana thikhedzo u tshilela ndi tshilela mini mo tshina vhathetshelesi
0: ndi khou livhuwa nga maanḓa vho makulane tshifhinga tshavho vha vhe na ḓuvha ḽavhuḓi ri khou livhuwa nga maanḓa ri khou tovha na fulufhelo ḽa uri hoyu mulaedzai wo swika na kha vhaunḓi na kha vhabebi na kha vhane vhane vhagudiswa vhane u ḓo swika khavho hoyu mulaedza ndo livhuwa.
1: Ndo livhuwa, ndo mupfha mubveledzi a tshi khou amba ndi ngoho ya uri thabelo yanga vhaṅwaleli a vha shumise thabelo uri i vha ṱuṱuwedze uri vha kone u humbula zwoṱhe zwe vha vhala. Ndo livhuwa.
2: Kha Clientele Liga, vha nga isa phanḓa na vhutshilo havho vha tshi ḓivha zwa uri vho tsireledzea. Pulane dzashu dzi a farea, nahone dzi katela phambano dza vharengi, u tambudzwa zwa vhudzekani, thaidzo dza mishumoni, u farwa zwisiho mulayoni na zwiṅwe zwinzhi. Kha vha wane khavara ya zwa mulayo ṋamusi. SMS-ani Phalaphala kha 32281 ndi 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo i si ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online, hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
0: Ndi miniti ya 10 zwa zwino ri tshi khou livha kha wara ya vhuraru kha nyambadzano ye ra vha ri khou amba na muḓivhi wa muhumbulo ndi vho Simon Makulana ri tshi khou lavhelesa vho na tshiimo tsha muhumbulo tsha mugudiswa ane u khou lugisela mulingo zwa zwino ri tshi khou amba ngauri he milingo ya mafheloni ya ṅwaha ya maṱiriki i khou takutshedza zwenezwo matshelo vha ḓa vha ḽi vala nga nḓila yavhuḓi nga maanḓa uri na thabelo i ya thusa thabelo i ya shuma ri tshi khou amba nga u tou rali hu na mushumo ṋamusi nga madekwana henefha nga hafu u bva kha wara ya sumbe hoyu mushumo ndi mushumo wa thabelo u rabela tabelela mulingo wa mafeloni ya ngwaha hoyu wa matriki zwino tabelo hei i dobe kofarwa nga maitele ane a technology nga online uchikorangwa panda nanga mulanga vundu dokotela Vho Poppy Ramathuba ndi mushumo wa namusinga madekwana hoyu nga afubva kha wara ya sumbe nga madekwana nga hafu vakawara ya sumbe urabelisa haba bagudisha na mulingo wote hoyu wa mapiro ni angwa wa matriki unokotoma machero. Shuno hoyu itabelo yorango panda nga mulanga vundu dokotela Vho Poppy Ramathuba ndini ya dofarongwa kama itele online. Zusamburu na wane nepone wa doa bahone haba kuno urabanga jechipinga na varabelisa haba bagudisha uri zvichimbire zvabudinga uri rina furupero lulwane bukuma lauri vado zvikona haba bagudisha. Rishu kwa mbanga uto rari kelipungo, helipungo vati chelezilo vali kote hange yivege yopela horish kwamba kote ya ndayo tewa yon necheza katulo kote ya ndayo tewa ngala utanu yo hatula uri chitengwa ichi cha busumbe cha mulayo wa tarano ai anani kana chitengwa chenecho achiko anana na ndayo tewa ya lono shango la Afrika Tshipembe ndila inayamba uri musini wa tarano ya batu ubomala na honga mulayo wa chao ndi chao changa ndi changa aba tendelo unwata kama shireni amunwe a pension vashofe zwa vhuḓi mutetshelese ndipungo ri khwamba nga ha tshitengwa tsha busumbe tsha vhathu musi hu tshi vha na thalano kha vhathu vho vhinganaho vho malanaho nga mulayo hoyu une wari chau ndi chau changa ndi changa hezwi ri khou dzhena kha mbingano nṋe nda ri zwanga ndi zwanga vhone zwine vha khou ḓa nazwo ndi zwavho uri a u vha tendelwi uri vanga nwata masheleni a munwe a pensheni musi hu tshi khou vha na thalano uri hezwi zwi amba mini Kevin ndi navho mudivhi wa mulayo advocate Wolfuno Nevondwe ndi masiari advocate ndo vha ṱanganedza uri
3: ndi masiari avhuḓi muwatshi na vhathetshelesi vha Parapara FM
0: ndi masiari avhuḓi kanzhi vhathetshelesi vhanga vha khou ḓivhudzisa ngauri hu tshi ambiwa nga mafhungo a mbingano na thalano u ḓipfa kanzhi vha hu tshi khou ambiwa ngauri tshanga ndi tshau tshau ndi tshanga hafha ri khou amba ngauri tshanga ndi tshanga tshau ndi tshau hu ri tshi khou sedza hei khathulo ya ndayotewa khothe iri section 7 subsection 7 ya mulayo wa thalano i hanedzana na ndayotewa iyi khethekanyo yone yo vha i tshiledza mini
3: zvavhuḓivhuḓi medi ari zwi bvisele khagala afha ri na mbingano yo ḓowereaho ya tshirema ra vha na mbingano ya tshau ndi tshanga tshanga ndi tshau ra vha na mbingano yeneyi ya tshau ya tshau ndi tshau tshanga ndi tshau ndi tshanga ina zwipiḓa zwivhili ndi nga mara muthu nda dzhenisa tshipiḓa tsho no pfhi accrual system hune nda ri musi ndi tshi rovha kana ndi tshi yo ṱalana na hoyu muthu zwi amba uri hoyu muthu ndaka yashu yo ḓo i kovhana nga vhukati nda dovha nda vha uri ndi nga mara muthu ngori tshawe ndi tshawe tshanga ndi tshanga so musi ri tshi ṱalana zwi amba uri a hu na ono dzhia thundu ya muṅwe ra dovha ra ḓivha izwi zwo ḓoweleaho zwori ri khou malana ngori tshanga ndi tshanga tshanga ndi tshawe tshawe ndi tshanga in community of property zwine zwa amba uri hafho zwi vha zwi khagala uri hezwi ndi tshi vha na ṱhalano hu ḓo vha na 50-50 zwino mulayo hafha wo vha u tshi ri arali nṋe ndo malana na muthu nda ri tshanga ndi tshanga tshawe ndi tshawe zwi amba uri nda sa ite hezwi zwine zwa vhudza upfhi accrual system. Accrual system nga Tshivenḓa zwi to amba uri ndi vha ndi khou ri musi ndi tshi khou dzula na hoyo muthu ngauri ene u vha na zwine a khou nthusa ngazwo hafha muṱani zwi amba uri hezwi ndi tshi ṱalana naye u ḓo ri ḓo ya kha ndaka yanga nga vhukati mara hezwi hu si na accrual system ndi vha ndi khou ri naho a tshi khou thusa nga zwine a khou thusa ngazwo ha nga wani tshithu zwino khothe hafha yo wana uri hezwo ri ha nga wani tshithu ende hu nori vhathu vha vha khou dzula vhoṱhe vha tshi khou thusana vhana vha khou aluwa zwi amba uri hezwi muṅwe o ya mushumoni muṅwe a tshi vha a tshi khou dzudzanya zwithu hafha hayani u itela uri houḽani o ya mushumoni a kone u shuma zwavhuḓi kana a kone u ita masheleni nga nḓila yavhuḓi o vhofholowa zwiṅwe na zwiṅwe a tshi khou iteliwa kha musi nga mufarisi wawe zwino mulayo wo vha u tshi amba uri hezwi vhathu vha tshi vho ṱalana zwi amba uri hoyu wa mufumakadzi kana wa munna sa shumiwa a hu na zwine a wana zwone zwino mulayo wo tshintsha constitutional court yo amba uri hayi hezwi vha tshi ṱalana na musi vho malana ngori tshanga ndi tshanga tshawe ndi tshawe na hu si na heyi accrual system zwi amba uri hezwi vha tshi ṱalana ndaka hoyu wa mufumakadzi we men of no one of us to go to our work of no one of 50-50. Who could fit Kandaka in a young Avanayo? Men of no one of us to be that can share Rebo Kayo and Adwana 30% and Adwana 20 is to Bakauri, Musi, Itarano, Ichi, Sika Unea, Yazanuanga Kote, Yozanuanga and Rat.
0: Hey, is rikote ichiri katekanyo EI home rayoni. Karol sa zebona kawore zuyamba mine kabatubo malana ho nga hezu za out of community of property. Na orichewe inaya mohatu limanda au chair ori huite mini na kapenshine. Mwamba pori ayongo ri 50-50 kananga hafu idhi ito ya nga uri zenezo zinezo kutende wangaka uya nga talano yeneyo. Zuyamba mine aralimuti aene arana pensheni. Katalano hii ya msibabili habo. Kana nirundu kutoda rilisa zori. Humu tia ane habana pensheni kana mutiono shumu. Habana talano ya ane mungu hashumi. Mungu wa shuma.
3: Zezu tuzitua amba ori. Mano zumbura ori mula otewa unachitengwa falani. Sinechari roteria ya danda panda mraya. Zambura auna mtu onokono ukwa jere zabu mwenga. Ngamunandu wa mingani. So watu zumbura nuri kama mula otewa zionezo zitu. Sino nane efa, mula otewa ukagara nga manda uri, batubaye dana, nakambingano. Ziamburi namusi zezi bachi ofambana, hoi mwe asashumi, hoi mwe akushumi. Ziamburi, hoi mwe asashumi hoi, hatuwe asinabo nga kakana asina na peini. Uya wanabu stukutuko, sivaka uri, musi itarano, ichiko iti wahange ikote, vote ndela na kazu fiyo. Jamuri banga ditendera na kazi percentage uya nga uri zemisa andi banga dire 50-50 kana vari 30-70 fezi hai kote yo amuri asungu chuka hune musi bachi votarana atuwa asina chitu asungu fara chitu na uri zezo zidoba vishiku uruanda mune ote uri mune ote uri
0: vote
3: vae dana kambingano
0: musi riko fata lushezo hei ya mura yohoyu zinga siya vadori kwa reka rasa kuzi fisa zhoni zinga haba zichikuwa mbori mbingano ya out of community of property na mbingano ya batubo marana honga uri changa ndi changa chanu ndi chanu zinga haba zina hone za yera na hone kana zafana hone kasi ya lambu yero hapa musi unatalano
3: nduri azifani musi batubo marana nguri mwana mungu kukontrola ndaka yao mara hezi bachuka une batarana ziafana nga uri hoyu mwe na asashubi ufuno wana zutukutuku ka pension ya hoyu mwe zineza amba uri namuse mromana nangori changa ndi chawe chawe ndi changa zambori musi usi bana tarano rusika une rawana 50-50% suno nane efa na orisa wani 50% huyu mwe nao asinabo asina pensheni yawe ngori hashumi naene uya wanabo stukutuku ka pensheni ya muna wawe kana ya mfumakazi wawe basi kuzumbura huyu mwe uapula ya mtutungo zote vanga wana uwa mfazi ya chukushuma wa muna asashumi zambori zaitea abana tarani wa muna wana enevo asashumi yo dodi wanabo mashirini zadiraru uchi kushuma wa muna wa mfuma kazi ya sashumi na wa mfuma kazi vo udosuka one awanabo mashiri
0: Risa zebo na kaicha uya operishwa ha section 7 subsection 3 ya divorce act iri mini hapa kote enda yote
3: bado zumbrori hapa rina nuri chewe zo oba na chewe yu juo nga 2023 ine yu oba ichikoto seza mbindano ngo angareta uri wite amini musi batu womana nangori changa ndi changa chawe ndi chawe musi bachi udivorce anga wite amini kandaka zako zambori hawa uchikupi huli mwe nao asida ndaka zine akodanazo zambori uchi wana karani unafuno wana stukutuku zine wana zoni zino nga uktoba nga 2026 wono mwezi wana cheo uchi daka pesheni batu zumbori pensheni aifomi pati ya ndaka. Nuri pensheni yone ime. Ikontrolu wa ya pension funds act. Kana ya kundu. Alani mtu wachishumangi mubusuni. Una government employees pension law proclamation ime ya waya na 96. Na government employees pension fund rules. Ime ya kontrola ukuwa weli weka pika pensheni. Zino, ngaafanga Oktoba. constitutional court yo rula zwi tshi kwama pension paid ine ya kwama uri zwi ḓa kha pension nahone u fana na kandaka zwi amba uri hoyu wa mufumakadzi nao a sa shumi a sina tshikwama tsha pension tshine a wela khatsho zwi tshi ḓa kha divorce u ḓo vha na zwiṱukuṱuku zwine a ḓo wana zwone musi hu tshi khou vha na ṱhalano.
0: Kha ri ḽi vale nga hei nḓila advocate nga nḓila yo leluwaho nga luambo lwo leluwaho lune lwa nga pfhiwa na nga nnyi na nnyi khaṅwe a sa vhuya pfhesesa na luthihi uri tshi khou ambiwa nga mbingano yo ri tshanga ndi tshanga tshanu ndi tshanu nga mbingano dza in community of property, out of community of property. Zwi khou amba uri mini? Zwi khou amba uri naho i tshi nga vha mbingano ifhio na ifhio apa a huna a sa ḓo bva one mbele dza zwanḓa.
3: Nga iṅwe nḓila kha mbingano iṅwe na iṅwe ya fhano Afrika Tshipembe hu tshi vha na ṱhalano a huna muṅwe ono ḓo ṱuwa a songo fara tshithu. Muṅwe na muṅwe u ḓo ṱuwa na zwe a fara naho ene a songo ḓa na zwithu u ḓo dzhia kha zwezwo zwa onoyo we a vha khou dzula naye kha mbingano dzoṱhe dza fhano Afrika Tshipembe.
0: Na enei ya Afrikanzi?
3: Na enei ya Tshirema, ya Tshivenda, na dza Tshikhuwa dzoṱhe. Muṅwe na muṅwe u ḓo ṱuwa a na zwi a fara kha mbingano. Nga iṅwe nḓila ri khou amba uri hafha mbinganoni muṅwe na muṅwe vho ḓo vhuyeliwa. Vha to zwimbira uri mbinganoni vhathu vhavhili vha vha vha khou ḓiphina vhoṱhe. Zwino hu itea mini arali hu tshi ho vha na ṱhalano muṅwe a ṱuwa a songo fara tshithu? A zwi yelani na mulayotewa ngori a zwi fee ngori a zwi ṱhonifhivho tshirunzi tsha muṅwe na pfhanelo dzine muṅwe a vha nadzo ngori hafha kha mbingano vhathu vhoṱhe vha eḓane.
0: Kholivhuwa nga maanḓa advocate, vha ḓo vha na ḓuvha ḽavhuḓi. Ndi kholivhuwa nga maanḓa. Ndi advocate vho Lufuno Nevondwe, havha vha tshi khou ri thusa u pfhesesa khathulo heyi ya khothe ya ndayotewa nga maipfi a sa vhuyo a konḓa, sa vhuya lemela. Ndi ya uri kha mbingano iṅwe na iṅwe ya fhano Afrika Tshipembe, vho zwipfa advocate vha tshi khou zwi amba, a huna na muthihi ane a ḓo bva arali hu tshi khou pfhi u swikiwa kha ṱhalano a bva o nembeledza zwanḓa. Nṋe ndi tshi to takuwa hafha nga wara ya vhuraru, ndi tshi ḓo vha sia mafhungoni ya wara ya vhuraru hafha ḽai. Hu ḓo tevhela mbekanyamushumo ya Dziorowa.
4: Dziorowa kha Phalaphala FM.
5: Nyambeni vhafuniwa, uri ndi tshe muṱuku ndo vha ndi tshi vhona unga muthu muhulwane a si na mufumakadzi u vha a tshi khou to ḓi itisa.
6: Hey. A zwo ngo leluwa, hei, zwi a lemela.
7: Zwi ṱoḓa mini?
6: Ri zwi ṱoḓa, da no ri vhudza. Da no ri vhudza, zwi ṱoḓa mini ri re, u vha na mufumakadzi.
7: Ndo ri vhudza ri wa mufumakadzi, uri ni tshi tenda u vha mufumakadzi.
6: A uyu ndi ene ane a ri vhudza hoyu, uri u vha na mufumakadzi. Zwo leluwa rani? Ndiri a zoleluwa we.
7: Apa ni khou dombora ndiri arana mufumakadzi ndine. Ono vhono ḓi latela. Ni khou ri shango khezwo khezwo ri hone. Okay, olu. No ḓi latela shango. Itani zwa shango ndi ndiche.
4: Dziorowa kha Phalaphala FM.
8: Vhunzhi ha vhagudiswa vha fhasi ha mutsiko wa uri na vho lugela na u nga ṅwala mulingo wa mafheloni a ṅwaha. Zwino ni songo tenda u tshuwa na nyofho zwi tshi ni ima phanḓa. Nzudzanyo dzoṱhe dze na ita musi ni tshi vhala nga u ḓifunga dzo lingana, inwi ivhani na fulufhelo ḽa uri ni ḓo shuma zwavhuḓi. Phalaphala FM i tamela vhagudiswa vhoṱhe mashudu kha mulingo wa u fhedza ṅwaha. Phalaphala FM.
4: Zwoṱhe zwine vhathetshelesi vha ṱahisa zwone kha ino mbekanyamushumo a si zwine Phalaphala FM ya ima ngazwo, hu tou vha vhupfhiwa ha muthetshelesi uyo. Riṋe sa tshiṱitshi a ri ḓihopi nga izwo zwo bvaho kha muthetshelesi uyo. Phalaphala FM.
0: 0860002503 ri khonesana vhathetshelesi vhavhili vhararu hafha kha ri ḓo amba nga murahu musi vho pfha nyambedzano heyi ye ra vala ngayo namusi ri tshi khou amba na advocate vho Lufuno Nevondwe. Vha nga vha vha tshi khou pfha zwi tshi vhonga zwi a vha shushedza nyana, vha nga vha khou pfha zwi tshi vhonga zwi a vha ofhisa nyana u dzhena kha heyi mbingano, ngauri ri tshi dzhena khayo a huna ono ḓo bva o nembeledza zwanḓa. Ri khou onesana. Ndi masiari urini? Ndi masiari. Ah, nṋe ndi ndumela nge
9: Lufuno wena, nṋe ndi khou tou tamela matshudeni oṱhe ono khou ṅwala. Ndi khou vha fhululedza kha milingo yavho, sina vha tamela mashudu. Ndi tshi ri kha vhabebi havhaḽa vhono funesa dziphosho nga maanḓa, vhamba dzikhakhati dzinndwa, vha songo ita zwo, kha vha imevho nyana vhana vha thome vha ṅwali, ngori zwi tshi itisa muhumbulo wa ṅwana. Arali vha tshi khou ṱoḓelwa kha vha lindele December, hu na musango hangeni kana ndi tshisidi
10: Ndika gombori kha vha dzhenetse nga manda kha tabelo ngori zwithu zwinzhi vha sokopfa mutshudini e tshiri mato a tsha vhona e kilasini a sa ḓivhi zwori khou itea mini.
0: Ndi ḽa ndeme nga manda ḽenelo ḽa tabelo heḽi, ndi ngazwo ri tshi khou amba na ṋamusi na mushumo wa tabelo o rengwa phanḓa nga Mulanga Vundu.
10: Ndi zwa vhukuma Lufuno, nda dovha nda ṱuṱuwedza ḽihoro ḽanga heḽi ḽa United People, ma ndi ra ndi khou ita mushumo.
0: Nṋe ndi khou livhuwa ri vhone vho dzhena vha ṱuṱuwedza vhagudiswa vho no khou yo ṅwala mulingo wa maṱiriki tabelo ndi tshiṱangu, ndi masiari a.
10: Ni masiari a vhuḓi tshine tshivhasa.
0: Urini?
10: Hai, nṋe ri yone mandivho ravhambani ubva fha masiku na magoro.
0: Vhoravhambani.
10: Ndi tshi khou ri mashudeni kana vhagudiswa kha vhe vha ṅwale zwavhuḓi nga maanḓa, rine vhabebi kha ri vha wedze kha mishumo yo fhambananaho uri vha songo neta nahone vha ṱhogomele musi vha tshi khou vhala uri vha songo eḓela. Ndaa.
0: Ndi khou livhuwa nga maanḓa vha ḓuvha na ḓuvha ḽa vhuḓi. Ndi masiari urini?
11: Ndaa. Uita.
0: Nṋe ri hone urini?
11: Ndi ri hone. Ndi kho nyaga u tevhedza vhagudisa, ndi khou amba uri kha vha vhale nga maanḓa na rine ro ḓi vhala ro ḓi pfukanefo kha vha vhale nga maanḓa, vha songo tenda uri khamusi vha tevhele dzikhonani nga tshifhinga hetshi noni tshifhinga tsha u thula muthu a vhala. Ee, rine ndi khou ri pfhushi vhagudisa vhoṱhe vhalani nga maanḓa, vhalani pfhali nga maanḓa, ringani dini rine vhabebi tini litsha na vhala.
0: Nṋe ndi khou livhuwa nga maanḓa, vha vhe na ḓuvha ḽa vhuḓi, ro livhuwa nga maanḓa. Ri khou livhuwa nga maanḓa khezwo vhagudiswa ṱhuṱhuwedzo kheyo ya musi ni khou ralo ḓilugisela. Ri khou amba zwino tosala awara dzi singana, ndo vha ni khou thoma na mulingo wa vhewa wa mafheloni a ṅwaha hange murahu kale nara tshi ḓi pfha mafhungo pfhi ni songo hadzima na ballpen ya muṅwe, ni songo hadzima penisala ya muṅwe nga u tou ralo. Ra tou vha na fulufhelo zwino ri khou amba uri mugudiswa muṅwe na muṅwe o lugelaho yo ṅwala mulingo wa maṱiriki u na tshiṅwe na tshiṅwe tshawe tsho luga. Zwino ri khou amba ballpen, ri khou amba penisela, ri khou amba rula, ri khou amba raba, tshiṅwe na tshiṅwe. Vhabebi kha vha luso vhona zwa uri mugudiswa na tshiṅwe na tshiṅwe tshine a khou tshi ṱoḓa zwa zwino musi a tshi khou ralo u lugisela uyo ṅwala mulingo. Nṋe ndi LGT, ndo vha ndi sinda theka mbekanya mushumo nda na mubveledzi hafha ndi tshilo Donald the Bingras Canary. Ri tshi khou ri khou livhuwa nga maanḓa magudiswa, ri khou ni tambela mashudu a mulingo wavhuḓi. Ni ṅwale zwavhuḓi na tabelo phanḓa ndi tshiṱangu.
8: Gudiswa vha fhasi ha mutsiko wa uri na vho lugela na u nga ṅwala mulingo wa mapeloni a ṅwaha. Zwino ni songo tenda u tshuwa na nyofho zwi tshi ni ima phanḓa. Nzudzanyo dzoṱhe dze na ita musi ni tshi vhala nga u ḓifunga dzo lingana, inwi ivhani na fulufhelo ḽa uri ni ḓo shuma zwavhuḓi. Phalaphala FM i tamela vhagudiswa vhoṱhe mashudu kha mulingo wa u fhedza ṅwaha. Phalaphala FM.
4: SABC News yo ḓiimisa nga yoṱhe nahone i sa dzhii sia, i vha ḓisela mafhungo kha Phalaphala FM nga Kleni Mashau.
12: Ndo livhuwa a kha ḓivha masiari avhuḓi. Tshifhinga ndi awara ya vhuraru, ndi tshifhinga tsha mafhungo kha Phalaphala FM. Fhungo fhungo lulwane kha ino awara ndi ḽa uri muhaṱuli vho Catherine Savage vha khothe nda yo tewa vho vhudzisa uri ndi ngani ḽihoro ḽa ANC ḽo kundelwa u khunyeledza magane a fanela u tevhedzwa u ya nga ṱhoḓea dza IEC musi zwi tshi kwama u swikisa mutevhe wa vhunkhetheni vha mimasipala ya rathi kha tshumelo ya IEC. Vha ḽihoro ḽa ANC vha khou itela khaedu kha ṱhoro ya khothe ya zwa khetho khothe ya ndayotewa zwi tshi tevhela zwine vhunkhetheni vhavho vha mimasipalani ya rathi vha sa ḓo dzhena na mbambe kha khetho dza mivhuso yapo nga ḽaina ḽa ṅwedzi u ḓaho wa Lara. Ramulayo wa ḽihoro ḽa ANC advocate vho Daniel Berger khanedzano yavho ndi ya uri ḽihoro ḽa ANC ḽo ḓivha ḽi tshi khou tevhedza maitele one a u swikisa mutevhe wa vhunkhetheni kha tshumelo ya IEC lwa miṅwaha musi wa khetho na u dzhenela mbekanyamushumo dza IEC dza nga u pfhumbudzwa nga mashumele a tshumelo yayo. Fhedzi naho zwo ralo, ḽihoro ḽo vha na khaedu ya u swikisa mutevhe wa vhunkhetheni kha tshumelo ya IEC musi ho sala tshifhinga tshiṱuku uri tshumelo ya IEC i vale ya u swikisa mutevhe wa vhunkhetheni. Kha ri fhe muhaṱuli wa Savage.
13: Of course it's quite extraordinary that the ANC would have submitted as final across the country, but then not done so, knowing that it must submit as final in these particular areas. And there's really no explanation for why that occurs and how that's explained, other than that it's grossly negligent.
12: Mothusa mukomishinara wa lushaka wa mapholisa vho imiswa u shuma vho Shadrack Sibiya vho ḓirula mushumo nga u bonya yiṱo kha tshumelo ya mapholisa kha ḽa Afrika Tshipembe. Muambeli wa lushaka wa mapholisa vho Athlenela Mathe vha ri ramulayo wa vho Sibiya o swikisa ḽiṅwalo ḽa u ḓirula mushumo ha vho Sibiya zwi tshi tevhela zwi avha na dzulo ḽavho ḽa khoronda ḓisi matsheloni. Musi vhadzulapo vha Hammanskraal

0: SABC News yo dimisa onga yote na one sa GCia. Iba disera thotsa mapungo. Ka Parapara FM.
1: Vachumele mapolisa kala Afrika Tshipembe vari vha khou dzhia ḽiṅwalo ḽa vhuḓirolo mushumo ha Lieutenant General Shadrack Zibia sa u pandeliwa havho nga ṅwambo wa uri dzolo ḽa khoronda ḓisi ḽo vha ḽo no thoma. Mutshutshisi vho vhidza ṱhanzi yavho i tevhelaho tsengweni ya mulandu wa mabulayo a Ramuzika aka na Tips khothe khulwane ḓoroboni ya Durban vunḓuni ḽa KwaZulu Natal. Shango ḽa Afrika Tshipembe ḽi ri ḽi khou ḓogwa uri hu fhulufhedziswe zwithu zwino pfala dzuloni ḽa zwa mupo ḽifhasini ḽa United Nations COP 17. Mafhungo nga vhuḓalo ndi vhavhuyelanaho nga awara ya vhuṱanu.
2: Vhunzhi ha vhagudiswa vha fhasi ha mutsiko wa uri na vho lugela na u nga ṅwala mulingo wa mafheloni a ṅwaha. Zwino ni songo tenda u tshuwa na nyofho zwi tshi ni ima phanḓa. Nzudzanyo dzoṱhe dze na ita musi ni tshi vhala nga u ḓifunga dzo lingana inwi i vha ni na fulufhelo ḽa uri ni ḓo shuma zwavhuḓi. Phalaphala FM i tamela vhagudiswa vhoṱhe mashudu kha mulingo wa u fhedza ṅwaha. Phalaphala FM.

0: Springbok vizwa Friends with Benefits kapana pa FM KLM ndi chotendo va ya fumbiri tano gwenyeso livena pala kawara ya butano rikaluta rwa vhuvhili rwa mbekana mushumo ya tsiro Australia Africa Tshipembe mutambo wa cricket DJ she namusi ti vhone zwi ḓo ita zwi ḽia ḓuvha uri ri vhuyesa shango
1: Fedzi u ḓo ri ṱalutshedza ene Isaac Mbedzi rumela nefala Kingsmead Stadium ripfuri zwi khou tshimbila nga nḓila ḓe Isaac
2: ari tshi vhone ri tshi ḓo vhuya thikho muthetshelesi wa Phalaphala FM thaidzo heiḽani yo balapan u swika mulovha mavhone a khou ḓisumbedzisa uri ha khou tenda u to funga fhedzi mashudu mavhuya muthetshelesi wa Phalaphala FM kha mutambo inoni ndi uri a huna makole hu khou vhonadza lune mutambo inoni u nga swika awara ine ndi nga ri hafu u bva kha awara ya vhuṱanu zwa zwino ndi tshi khou amba muthetshelesi Afrika Tshipembe ḽi khou ṱoḓa mikidimo ya maḓana mararu na fui ina nthihi uri ḽi wane ḽi tshi khou kunda osaisi ngeno muthetshelesi wa Phalaphala FM Afrika Tshipembe ḽo no ita mikidimo ya fumalo howa wiki tembele ofara zwino tambiwa ho ndi fumbili rati muthetshelesi wa Phalaphala FM wengeza mukidimo muthihi zwino ndi tshi khou amba vhasiwana vha dzi Proteas muthetshelesi wa Phalaphala FM muswana ane aba ene Themba Bavuma ono sedzana na boda dza malo u tshi ita mukidimo muthihi muswana Eden Makramu ono sedzana na boda dzine dza vha dza fusumbe ina u kha ḓi ita mikidimo ine yavha ya furaru nthihi a ene Eden Makramu o ita mikidimo mina nga lutheke lutanu muswana Themba Bavuma ha tu ita mikidimo ila ya ratika na mina nga kathihi extras u kha ḓivha mukidimo muthihi thiko kathihi na vhathetshelesi vha Phalaphala FM hafhanoni zwine nda khou vhona zwone mutambo wononi u ḓo swika kha ḓuvha la bala butano ngani mthiko nga uri mitambo minzhi ndingo ibe tshelo mutambo ndingo u tshelo maduwa matano fhedzi ngani wasuka une na wana u tshikopela nga maduwa mama hoino u dokokoza maduwa a matano nga uri u bala butano Mugibela sonda hoba usa sekiwi ar half uba kha awara yapano hoba zwino ri tshikwamba mutambo wo tshivho no fhela nga ṅwambo wa mabone tiko katiki na badiri swa Phalaphala FM fhedzi mashudu mabuya huka ḓi vhona dza bola ikha ḓi kona u vhonala ndi bola tsuku ine ya khou shumisiwa ḓuvha la namusi tiko na badiri swa Phalaphala FM mikidimo ndi fumaro nthihi kha Afrika Tshipembe howa wikete dzine dza vhambili ndi musiwana ane vha ene Bedingham we a ṱuwa nga migidimo ya fu ina rati nga bola dza fu rati malo na migidimo mina ya malo bola yo boliwa nga George Hazelwood ya ba leg before wikete zwila zwine mulenzhe wawe wa phanda u vha wo thivha zwistamps hune bola yo vha ina konadzo zwori arali i songo murwa mulenzhe yo vha tshi ḓorwa zwistamps thikho na vhathetshelesi wa Phalaphala FM DJ
3: Ri lingedza u ita nga une ranga kone, ri tshi itela vhafunwa vhashu musi ri tshi kha ḓi tshila. Ndi ngani ri sa vha sii na tshirunzi tsha u ya hoya. Clientele Funeral Plans i badela masheleni. Vha dovha hafhu vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa, u endedza na u tibula tombo. Mbuyelo dza maṱhakheni na lwafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga Royalty Program ya mahala. Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno. SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Mulayotiwaho i online u ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
4: Kamodoro, kha lutingo, na hayani. Ri vhafha muzika wone wone.

0: Tshithu tsha u fhedzisela tshine muṱa wavho vha tea u vhilela ngatsho ndi masheleni a mbulungo. Ndi ngazwo Clientele Funeral Plans i tshi badela masheleni uri i kone u thusa kha nzunzanyo. Ri dovha hafhu ra khavara vhathu vha swikaho 13 kha pulani nthihi, nahone vhana vhararu vha katela hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Kha vha wane khavara ya mbulungo na musi. SMS-ani Phalaphala kha 37128. Ndi 37128. Clientele Life ndi tshimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Mulayo yo tiwaho i online hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
1: Muhasho wa mutakalo Limpopo wo farana zwanḓa na muhasho wa mutakalo wa lushaka vha na mbekanyamushumo ya Operation Smile South Africa. Vha tshumelo ya mutakalo kha mmbi ya Afrika Tshipembe na vhaṅwe vha kwameaho vha ḓo rangaphanḓa tshumisano ya u swikelela mbekanyamushumo ya u khwinisa mutakalo wa mulomo. Afha hu ḓo vha na u ṱolwa ha cleft na palate ha mahala ḓuvha ḽu bva nga ḽa 13 u swika ḽa 15 tshimedzi 2026 u thoma nga awara ya vhumalo nga matsheloni. Fhethu ndi Ṱhohoyanḓou CHC Block G.
2: Yena madita na mini tuba ya fumi na muti fezi gonyisa ulivale fala kawara ya tano ni msumbulu wa namusi ngandi chenecho
3: ya aona na zwinwe vha ḓivha luambo na vha ḓivha tshivenda na vha zwiḓivha kha tshitemwa ri vha ḓela na mbudziso vhone vha ḓa na phindulo u bva hafho ra kona ya kha mudivhi washu ra pfa uri zwo tshimbila tshimbila nga nḓila ḓe. Okay, namusi ri khou ḓo ḓivha uri nga tshivenda ri amba mini ri tshi ri mapfanga nnyi. Nga tshivenda ri amba mini ri tshi ri mapfanga nnyi.
2: Yeah.
3: Ara vha tshi zwi ḓivha kha vha dzhene 0860002503.
2: Ngo ralo ri pfa uri na luambo vha khou lu ḓivha na vhone henefha. Luambo lwashu lwa Tshivenda ri fhala kha x at Phalaphala at channel underscore very at tickle pads vha yayi.
3: Okay,
4: mapfanga nnyi.
3: Mhm.
4: Ndi masheleni ano bviswa nga vhakwasha musi vha tshi isa havho makhulu musi hoyu ṅwedzi yo no ṱahela hangei havho makhulu. Zwino vha tea uri vha ṱuwa na zwiṱukuṱuku vha ḓi swika vha sumbedza uri hayi mapfanga nnyi uyo na vha nga ndzhene.
3: Zwo pfala ri khou livhuwa nga maanḓa kha ri ḓe kha vhanoni a
5: nda ndi madekwana DJ Shino
3: avhuḓi
5: vhege dzingane fho murahu.
3: Ah,
5: ndi vhondo karitshelo Allah zwibvafha wa makuya
3: karife walas
5: mapfanganyi ndi masheleni ane ra thoma u bvisa one arali ri tshi kho thoma u swika uya hangei vho makulu. Ri thoma u bvisa niyo masheleni ndi one masheleni ane ra thoma u amba ngao hangeini ri tshi ya vho makulu. Era mala one ndau ndi na
3: kezobo alas ri kholi bua kharu na ba
5: DJ Shina tukulipa. Mthora muli kwa dimba nyika wa zora ni merenji. Mapanga nyi ndi mashiri ni ene aya abisi wa angi ya umakuru. Naone aya mashiri ni ndenu bisi wa ngamara wa hala unupi kodera ngeno. Sino hala ndi hala utu bivika. Uri ayi nendo lo wapaka. Ai mara aiswa nga chanda nga tiko. Aiswa nga umakuru.
3: Ai zofa.
5: Ndendu na.
3: Kezo. Kare de afano ni a
5: DJ Shina tikole
3: a
5: mapanga nnye. Ndi tshelede ine ya bvisiwa nga vhakwasha hangei havho makhulu yo ḓivha zwori khomba ndi ya vhorine. Ndi vhoto vha kare
3: a kezo ri khou livhuwa tsire.
2: Ya ri vhane vho fhedzi DJ vha tani nda ndi mathabaka
6: mathabo mambudi tshiko
2: nda
6: Botangana vhofhedzisana vhatike dzi tshikambani nga ndala muno wanga.
2: Nda vhofhedzisana.
6: Vha khori minivezi.
2: Dai nani.
6: Nda kalanga kha uka ndi kha homchi.
2: RJ.
6: Ah ndi kotena. Mapfanga nyi ndi tshele dene bviswa nga umaku. Ndi bviswa wange ya umakuru. Uri mwana nyana wa vhungeno. Hai tezo nonga.
2: Dai vhofhedzisana ri kholi bonga mana.
6: Zwavhuḓi
2: there. Ndai ndona ndi amalo fhedzi vhene to gonyisa uri vhene phala kha wara ya mutano. Vhori bago ni mathaba manga musumbulu.
6: Ndi mathaba mavhuḓi vha tshi vha nga tiko shanduka nepo na vha vho to vhuyaho nga fho murahu uri
2: ri vha ṱanganedza vho vhuya.
6: Ya ri vha ṱanganedza vho vhuya.
2: Ndai vhori bago.
6: Havha vhathu vhoṱhe. Hoyi wa thoma, o ḓi vhoto thoma nga u angaria ngaria nyana fhedzi, ri u dongela vhanalo lune a ri nga si vha dzime. Ma, hei ndi tshelede ine wa ivisa musi u tshi kho thoma u mala ipfi ipfi mapfanganyi nga ngondela zwitonga zwa uri vho pfanganyi uri fhano ri na komba zwino havha vhathu vhoṱhe vho dzhena na musi u bva kha wo thoma zwo kha u tanu hai vhana vhana ndivho nazwo a vha fhiwe a ri vhafhe vhoṱhe vhathu
2: namusi
6: wo vha musumbulo wavhuḓi nga maanḓa
2: a vho ḽibago ri khou livhuwa nga maanḓa ri khou vha livhuisa na vha vho shumaho zwavhuḓi namusi kha ri vhone matshelo ri na ri vhuya nga u fhio mulenzhe
6: nda
2: yendo na khezo vho vhapfa vho ḽibago vha ri hai hafha kha vho mposhomari vho alas vha makuya mpho dimbanyika hafhaḽa mirenzheni vho pitsani khevhala na vhone khathihi na vhathu vha kale u pfhi vhoṱhe vho shuma zwavhuḓi zwi a takadza u tshimiwa zwavhuḓi
3: ari
2: takadza uri havhege yashu ito nga ri i ḓo ḓa nga nḓila yone fhedziha ri khou livhuwa nga maanḓa kha ri vhone matshelo kha tshiṅwe tshashu tsha nḓivho ya luambo fhedzi hai i tshi to ri awari ya vhuṱanu ndi mafhungo mafhungo a tshi to fhela u hone dza muluma ubva hafu
3: ya ra vha ri khou dzhena kha luṱa lwa shulo fhedza lweni mbeka mishumo ya dziarowa i rima nga luṅwe vha zwi ḓivha i ḓo vha i khou takutshedza fhedzi na dziḽa ṱhanu dzo ombana ri ḓo vha ri khou dzi tamba tshi to ita hafu ubva hanefhaḽa kha wara ya vhuṱanu fhedzi ara ṋamusi ḓuvha ḽavho ḽa mabebo vha tshi ḓivha muthu ane ṋamusi ndi ḓuvha ḽavho ḽa mabebo kha vha rumele madzina hafhaḽa kha siaṱari ḽashu ḽa Facebook Phalaphala FM ri na nwi misi yoṱhe
2: ya na hafhaḽa kha exit phalaphala at chandra underscore fele at tikholipadzi miledze yavho ḓi swika nga ngeno ra mbo ḓi vha imbela rima ri khou mafhungoni awara ya vhuṱanu ndi makhadzi una PLG Shanti una MJ una Crispa Banana

0: ita tshareda rama ha Shoprite huna u vhulunga ha vha wina kha vha vhulunga u swika 40% manje kha vha wane dzi Kellogg's noodles ṱhanu kha pakete nga 25 rand, 400 gram ya zwilai zwa cheese ya Parmalat ndi 50 rand zwino, na spider folding chair ya Bush Baby nga 180 rand fhedzi zwiwanala u swika dzi 18 dza October 2026. Renda rama vhege nthihi fhedzi kha vha vhulunga u swika 40% ha Shoprite fhedzi.
1: Ma Afrika Tshipembe ro fanelwa nga zwa khwine, ro fulufhedziswa mbofholowo. Fhedzi muvhuso une wa khou vhusa zwa zwino wo sedza wone une fhedzi, ngeno tshumelo dza mutheo hu si na tshanḓanguvhoni tsho kalula. Masheleni a kiliniki dzi sa bvali na maḓi o kunaho o hombokiwa. Vhaswa vho fhedza ngudo dza nṱha, ngeno a huna mishumo. Vha kundelwa na u bveledza miloro yavho. A huna dzi bada, sure dza dzi shumi. Hu kanya na yone nḓisedzo ya tshumelo, a huna. Ro neta nga u lindela, u nanga hu zwanḓani zwashu, gundo kana lufu. Voutelani EFF.
2: Heino kungedzelo ya ḽihoro ḽa politiki yo vha yo badelelwa nga ḽihoro ḽa politiki ḽo buliwaho. Vhupfiwa u bvisaho kha heino kungedzelo ndi ya ḽihoro ḽa politiki ḽo buliwaho hu sini ha SABC.
3: Afrika Tshipembe, kha ri asaledze. Vhanna vhashu, thetshelesani. Zwine zwa khou bvelela kha vhafumakadzi shangoni ḽashu zwi tea u kwama muṅwe na muṅwe washu. Vhafumakadzi vha khou dzulela u tshipiwa na u tambudziwa na u vhulaiwa. Zwine zwa khou bvelela shangoni ḽashu ndi tshiṅwe tshihumbudzo tsha makhaula mbilu a nyimele iyi. Iri ndi ni vhudzise vhana vhashu, ni ita mini musi khonani yanu i tshi khou rwa na u shushedza mufumakadzi wawe? Musi a tshi nyadza vhafumakadzi, ni a setshelela, ni a ḓifumulela, ni a tsinya ito, kana ni bva mulomo na ri hu si ni hafhanoni, hu si ni phanḓa hanga? Ṱhaṅwe no ḓi zwivhona musi ni tshi khou aluwa, khaulani ngeḓani, i bva ni mulomo, zwivhigeni. Ni songo vha munna ane a zwi ḓivha fhedzi a sa ite tshithu. Ri nga fhedza u tambudziwa ha vhathu vha mbeu. Mulaedza ni u ḓiselwa nga vha GBVF Response Fund nga tshumisano nga u ḓihudza na vha SABC.
4: Kilandi minete ndi rati zwa zwino ro bva hanefhala kha wara ya botano ri khou livha nga maanḓa mafhungo u bva hanefhala Studio 5. Fhedzi kha ri nambe rumela fhala Kingsmead Stadium hune timu kana cricket vhukati ya Afrika Tshipembe na Australia ikati ri khou vhuya naye Dzamuluma Mbedzi. Isaac ndi Mathabama.
5: Matabama abodhi shando muthetshelesi wa Bulabula FM. Zwa zwino ndi tshi khou amba Afrika Tshipembe ḽi khou ṱoḓa migidimo ya maḓana mararu furaru ṱhanu uri ḽi kunde Australia. Eden Makram u kha ḓivha nga ngomu batshe ura to thoma innings ya vhuvhili ya vhasiwana vha Afrika Tshipembe u kha ḓivha nga ngomu musiwana Eden Makram. Ho no itiwa migidimo ya fumalorathi, hovha wikete nṋa muthetshelesi wa Bulabula FM kha ovara dzine dza vha uri ndi dza furaru ina. Vha ḓo sumbula zwa uri kha innings ya u thoma hovha wikete dzoṱhe kha Afrika Tshipembe kha ovara dza fusumbe malo. Zwa ḓo sumba uri vhasiwana vha mugudisi Vho Shukri Conrad kha heyi ndingo ya u thoma a vho ngo i dzhena nga nḓila ya vhuḓi. Makram o no ita migidimo ya furaru ina kha bola dza fuṱahe ina a ita migidimo mina luṱanu, ngeno musi thetshelesi Vian Milder o ita a songo ita a sito ita migidimo na muthihi kha bola mbili. A vha pfhe hezwi, Themba Bavuma mulovha o bva o ita migidimo miraru kha bola dzine dza vhori ndi dza 27. Themba Bavuma ṋamusi u khou bva o ita mugidimo muthihi kha bola dza 18. A vha thetshelese hezwi, musi vhana Themba Bavuma bola yo boliwa nga musiwana Matt Renshaw ya gabiwa nga musiwana ane vhene Nick Madison. Musi wana Tristan Stepp a ita mugidimo muthihi kha bola dza 12, bola yo boliwa nga Pat Cummins ya gabiwa nga musiwana ane vhene Alex Carey. A kungo vha kushumela kwavhuḓi kha musiwana Themba Bavuma ḓuvha ṋamusi, na musiwana Tristan Stepp na musiwana Ryan Rickleton. Vhatambi vhoṱhe vhararu vho to ita fhedzi migidimo mina, vha fhedzisela vha tshi khou bvisiwa. Ndi khou amba migidimo mivhili ya Rickleton muthihi wa Bavuma na muthihi wa Stepp Thiko na vhathetshelesi vha Phalaphala FM. Ri ṱanganani ngei nga 17:31 Thiko.
6: Doro kalutingo na hayani ri baba muzika wone wone.

0: Mbulungo, musi tshifhinga tshi tshi swika, vha sedzana na vhuṱungu na tsheo nnzhi. Clientele Funeral Dignity Plan i fhano vha thusa uri dzudzanyo dza mbulungo dzi vhe dzo ṱhonifheaho nahone dzo leluwaho. Pulani dza shu dzi badela kavhili kha mpfhudzo ḓaho nga khombo. Zwo leluwa ita khumbelo, a vha ṱoli mutakalo, a vha ḓadzi dzibammbiri. Kha vha nange ndindakhombo ine vha ḓo i kona, kha tshumelo yo fanelaho ṱhoḓea dzavho. Tshumelo dzashu dzi badela masheleni hu saathu fhela awara dza 24, nahone vha wana na airtime ya 200 rand musi vha tshi ita mbilo. Vha nga kona u khavara vhathu vha swikaho 13 kha pulani nthihi, nahone vhana vhararu vha katelwa hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Kha vha vhe na mulalo wa muhumbulo na musi nga kha Clientele Funeral Plan. SMS-ani Phalaphala kha 37128, ndi Phalaphala kha 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Mulayo yo tiwaho i online, hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
1: Ri dzula ri tshi khou amba, ri bvisela mbiti dzashu kha zwileludzi zwa vhudavhidzani, ri vhilaela nga vhuendi, mitengo ya zwithu, milindi ya badani, na nga nḓila ine zwithu zwa tshimbidzwa ngayo.
2: Nga ḓuvha ḽa khetho, u amba u shumi, hu shuma nyito.
1: Vothi yanu i na maanḓa no lingana na muthu muṅwe na muṅwe kha ḽino, ndi yone maanḓa mahulu ane na vha nao.
2: Arali na dzula hayani, ni ita uri muṅwe muthu ani nangele vhumatshelo, tshiimo tsha vuponi ha hanu, na milayo ine na ḓo tshila ngayo.
3: Bammbiri ḽanu ḽa u khethela, ndi ipfi ḽanu,
1: ḽi shumisani zwikini
3: nga u khethela.
1: Zwi ḓo vula nga ḽa ina ḽara, 2023, i ḓani na basa yanu, ni kone u khetha.
4: Takutshedzani, ni ya u khetha. Ni tshi khou ibiselwa nga vha Khomishini ya zwa khetho yo ḓiimisaho nga yoṱhe na SABC Education. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
5: Ndi afu mitabini tu vana pala kawara ya vhuṱanu kha mbekanyamushumo ya Dziaro wa Zinyu Malo Dlala Tugzi na Funky QLI nga luimbo lubidzwaho Nge Tatiwe kathi na Shakaina luimbo lubidzwaho Back to the Beach. Ya ni msumbuluwo namusi ri nae mwini washu ndi Tilivhali Phathela ane o rumela email kha sikhulu rersbc.co.za ari ndi tama vha mueni kha mbekanyamushumo ya Dziaro kha tshanwa tshashu cha irema nga lunwe. Tilivhali ni mathabama ni ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Dziaro.
6: Mathabama avhuḓi tshikona shandu na vhathu shilisiwa Phalaphala FM.
5: Bindu ḽa Tilivhali Phathela ḽi pfhi mini ḽo thoma lini?
6: Bindu ḽa Tilivhali Phathela ḽi pfhi Tilima M Boutique ḽo thoma miṅwaha mivhili yo fhelaho.
7: Okay. Fhedzi Thili kha ndavha ri bvisele khagala uri ndi bindu ḽine u vha a khou ita mini zwavhuḓi vhuḓi?
6: Bindu heḽinoni ndi bindu ḽine nda vha ndi tshi khou runga zwiambaro. Ndi runga zwiambaro zwa tradition, zwi nga vha zwiambaro zwa custom made, kana muthu tou vha na muhumbulo uri ndi na tshiambaro tsha so mara a na tshinepe tshatsho, nṋe I can bring the vision to life.
5: Ha rungiwa vhathu vha vhonala Thili?
6: Vhathu vha vhonala vha nakesa.
5: Fhedzi ri khou amba nga bindu ḽine ḽi ngafhi, ndi bindu ḽine ḽi na vhengele, hu itea mini?
6: Zwa zwino ofisi yanga i wanala Mukula Matsalale, hune i kha ḓivha hayani, vhathu vhanga vha ya kona u swika.
7: Okay, fhedzi ni vha ni khou runga zwithu henei zwa tradition fhedzi, nahone ni vha no sedzesa vhathu vha vhafumakadzi kana vhatshinnani kana ni rungela vhoṱhe?
6: The main focus ndi traditional attire, fhedzi zwa zwino ri khou ita zwithu, nga vha dzisuthu, mashira, tshiambaro tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha pfhi tshiambariwa nga muthu, u nga vha jean, anything. And then ni rungela vhathu vha vhafumakadzi na vhanna, vhana, nthu ṅwana ṅwana pfhi muthu.
5: Kha zwoṱhe zwine Tilivhali Phathela a runga zwone, muthu a tshi khou tama u zwi vhona mishumo yanu a nga i vhona nga?
6: Vha nga ya vha i vhona kha TikTok, page ya hone ndi tili_bliss.tilimaemu.boutique, na kha Facebook, kha Facebook ndi Tshivenḓa Traditional Attire, kha Instagram ndi Phathela Tili.
7: Fhedzi ni bindu ḽine Thili ni khou wana thikhedzo na dzi customer dzi khou ḓa?
6: Thikhedzo yo ḓalesa nga maanḓa, customer dzi dzula dzi khou ḓa, atradzura vakufuna vakujenisa the order.
5: Mara ardo dantongisa patiri maneuri musach kushumisa tirima emu boutique avanga disori rita sunga chpinga rita avaribu ibona by dessert or rari naraba itana chabayone riafurupezea avari ngama deku anava chivori niko doji aroko rari padoe wana ngama cheru which are you am?
6: Zino ava kaneti bachiko dalazdrazuru kufara makone zunga sije urinduru ambara chushaba barinduru ndi chituku kana chino shika ngashifinga kana kala wetu wa isione hai zino hafa wambara na wana wana wachiko chimda watu sifazuri ya duba wako dita
7: mapungo abdi nga banda pezi batu wana wako dachumero zabeiwe bazi wana wana ngandirade
6: manga mkwa maka emaili ine ya watirima emu boutique at gmail.com mkwa maka 072-66-130-80 na WhatsApp na ka 071-501-3130 na tuzina kolo na WhatsApp
5: ya mreza ofitsera uya kaba tuba nebatama utikeza tiri bari patera ungarimini
6: mreza ofitsera ndingatore vatu vati koto dorengeri wa wadakane vatu dvezo riva ngasi disole na one chilinga chunga na chumwe ndia wanara
5: Tiriba patela rukodiwa ngamanda hapo atirima emu boutique kazo chimbire rudara tola ngeka masiatara zwa David Zanuri na huko rungi wa mii erukore matabama abuti ngamanda kia lame nitindia fumbiri raru vana pala kawari ya ptanu na wane barumera kasi kuru resbc.co.za baba mueni kaya nambake na mishumo ya zioro araba chukura oi na bindu line rakoita lone ariambi ngalona ya rungisa ziroko na tibaji aningi wanizamuru mazone zino skari ngabratu za mapungu Afrika Shipembe na Australia ni mtambo wa cricket pop out

0: Vho manda musi ri tshi khou thoma na nyambedzano yashu ngauri ḓuvha ḽa u fhedza uri vhathu vha ite khumbelo dza u vota lwo khetheaho hedzi dze special votes ndi na musi nahone vho vala zwene zwino afha nga awara ya vhuṱanu mathabama, sa izwo tshifhinga tsho no ḓi fhira zwa u swikisa khumbelo dzenedzo zwo tshimbila hani?
1: Ri khou livhuwa hafhu u ṱanganedziwa. Zwa u swikisa khumbelo dza u khetha nga special vote zwo tshimbila zwavhuḓi nga maanḓa. Riṋe vha khomishini nga ḽavhuraru heḽi ḽitaho ri khou lavhelela uri ri swikele hune ra ḓivhadza lushaka lwoṱhe uri ndi vhathu vha ngana, kana ndi vhafhio, kana ndi kha mavundu afhio hune vhathu vha ḓo ḓiwana vha tshi khou yo vouta nga maḓuvha hayo o khetheaho. Ro swikela, ri khou swikela hune ra vhona hu na tshivhalo tsha vhathu vhanzhi vhukuma vhane vha khou sumbedza uri vha ḓo ḓiwana vha tshi khou vouta nga hayo maḓuvha o khetheaho.
0: Zwino ngauri u vouta lwo khetheaho zwi ḓo itwa nga ḽa mbili na ḽa raru ḽa ṅwedzi wa ḽara zwene zwi na ṅwaha, ndi nnyi ane a swikela ṱhoḓea ya u tou daleliwa nga vha IEC a khetha hayani, nahone ndi nnyi o no tea u tou ya tshiṱitshini tsha u khethela?
1: Hezwi ri tshi vula khumbelo hedzi dza dzi vote dza special, ro vha ri tshi khou kunguwedza nga maanḓa vhathu vhadzulapo vhoṱhe uri vhathu vhane vha ḓiwana vha sa koni u ya zwiṱitshini nga ḽivhanga ḽa khamusi a mafhungo a malwadze, khamusi nga mafhungo uri ndi vhaholefhali a vha koni u ḓiwana vha tshi khou ya zwiṱitshini zwo fhambananaho, vha ḓo vha nga swikela hune vha ri humbela uri ri ḓe hune vha dzula hone. Kha musi vha nga ḓivha vha kha musi wa vhuongeloni nga tshifhinga hetsho tshine ha ḓo vha hu khou vuthwa ngaho, na hanefho ri a kona u swikela hune ra ḓiwana ri tshi khou ḓa ra vha dalela. Hezwo zwi vha zwi khou tou itela uri mudzulapo muṅwe na muṅwe o ḓiwanaho a tshi khou redzhisitara kana o ḓiwana o ḓiṅwalisela u vota kha hedzi dzikhetho dza zwino a songo swikela hune hetshi tshikhala tsha mufhira na luthithi. So havho vhathu vhoṱhe vho no swikela vha ḓo ri vhudza uri vha khou ṱoḓa u ḓiwana riṋe ri tshi khou ḓa hanefho hune vha vha hone, kana vha ḓo ḓiwana vha tshi khou ya u vota hangeni zwiṱitshini. Havha vhane vha kona u ya zwiṱitshini ndi vhane vha khamusi zwivhangwa zwa uri vha si vha hone nga dzi four musi ri tshi khou vota, zwi nga vha khamusi mishumo vha tshi shuma khamusi zwibadela, vha tshi shuma sa vhoramafhungo na zwiṅwe zwo fhambananaho zwi zwi nga vha itisa uri vha ḓiwane khamusi vha siho. Tshiṅwe tshifhinga u ḓo vha uri khamusi vha ḓo ḓiwana vha siho hafho he vha ḓiwana vha tshi khou ḓiṅwalisela hone. Ndi zwa vhuṱhogwa uri vha swikele hone vha ḓiwane vha tshi khou vota uri hetshi tshipiḓa tshi songo vha fhira na luthihi.
0: Ndo vha ndi kha ḓi nyaga u ḓa kha ḽeneḽo uri vhene vhavhe vha swikisa khumbelo vha kho ḓo khetha nga nḓila ḓe. Arali muthu a pulukwane ngeno u ḓiṅwalisela u khetha sa tsumbo ha Luvhimbi, u khetha ngafhi Pulukwane hune a khou shumela hone, kana u tea u fanela u tsa ningei ha Luvhimbi nga maḓuvha a khetho dzo khetheaho?
1: Ndi mbudziso ya vhuṱhogwa nga maanḓa, ende hezwi ri khou humbela uri vhathetshelesi vha swikele hune vha ri ṋea ndele khazwo. Arali ni vhone vho ḓiwana vho redzhisitara uri vha ḓo khetha vha Luvhimbi, uri vha swikele hune vha ḓiwana vha tshi khou khetha vha Luvhimbi, ndi ngazwo haro uri kha vha swikele hune vha apuḽaya kana vha ḓisa khumbelo hedzi kha riṋe uri ri kone u vhafha tshikhala tshori vha yo vota kana u khetha haningei ha Luvhimbi. So ahuna mudzulapo o ḓiwana vha tshi khou ḓiṅwalisa a Luvhimbi ane a ḓo khetha Pulukwane. So mudzulapo muṅwe na muṅwe o ḓiṅwalisaho u ḓo khetha hafho he a ḓiṅwalisela hone nga ḓuvha ḽa dzikhetho heḽi ḽo khetheaho. Ndi ngazwo ha ri tshi khou ri khuwelelo kha vhathu, especially havha vhane vha ḓo ḓiwana kha musi vho ri ri ḓiwane ri ḓe mahayani yavho, uri a ri vha wane nga ḓuvha ḽeneḽo ḽe vha ri vhudza zwo uri vha ḓo vha hone, uri vha swikele hune vha ḓiwane vha tshi khou khetha nga hayo maḓuvha.
0: Zwino kha vhe vha ita khumbelo dzavho ḓuvha heḽi ḽa ṋamusi ḽa u vala ḽi sathu swika, zwi a konadzea upfhi khumbelo yavho yo haniwa kana wa vhuya wa ita khumbelo zwi khagala uri u ḓo khetha lwo khetheaho?
1: Wa ḓivha na dziṅwe dzinyimelo dzine dza ita uri khumbelo dzavho dzi si ṱanganedziwe, mara zwavhuḓivhuḓi mafhungo ndi a uri hu swikele hune ha ḓiwana vhadzulapo vhoṱhe vha tshi khou ḓiwana vha khou khetha. So tshipikwa tshashu tshihulwane a si tsho uri vhadzulapo vha si ḓiwane vha tshi khou khetha nga maḓuvha. Tshiṅwe tshithu tsha vhuṱhogwa ndi tsha uri arali ni vha ḓiwana kha musi vho humbela vho ita heyi khumbelo ya uri vha ḓo khetha nga hetshi tshifhinga tsha special, ba swikela hune vha ḓiwana vha khou ḓivhudza uri ndi nga na zwino ha ungari heli ya ḓuvha ndi ḓo vha ndi hone hayani ndi ḓo kona ya nda khetha. A zwi nga si ite uri kha musi vha swikele hune vha tshi hangeni zwikini zwashu ra vha humisela murauri hayo, vha nga si khethe ngauri vha vho ḓiṅwalisela kha khumbelo dza special vote. Vha nga ḓivha vha ya vha vota nga hayo maḓuvha arali vha songo kona u ḓiwana vha tshi khou ya nga hayo maḓuvha special. Mara khungwelo hezwi ndi uri muṅwe na muṅwe o ḓiṅwaliselaho kha bve a ḓiwane a tshi khou khetha hu itela uri vha swikele hune vha si vhe na u luza haya maanḓa vhane vha vhe nao nga hedzi dzikhetho dzi no khou
0: ḓa. Ri khou livhuwa nga maanḓa vho Manda kha vhe madekwana vhoṱhe.
1: Ndi
0: musi hafha ri tshi khou amba na vho David Manda vhane ndi tshanḓa tsha mulangi wa zwa vhudavhidzani kha khomishini ya zwa khetho ḓiimisaho IEC. Kha ri pfuke hafha.
2: Thaidzo dza mulayo dzi nga vha kha muṅwe na muṅwe. Musi vha tshakara mulayo wa ḓiimisaho nga yeṱhe, vha nga badeliswa ṱhingo, vhurifhi na vhukwamani vhuṅwe na vhuṅwe. Kha Clientele Legal, mbadelo dzashu dzi sa phuliho tshikwama, dzi katela vhukwamani, u ṅwala mabambiri a yelana na zwa mulayo, na u vha imelela khothe arali vha tshi ṱoḓea. Ri dovha hafhu ra vha na pulane dzo itelwaho vhone na vha muṱa. Pulane dzoṱhe dzi katela mbuelo dza beiḽi. Ri ḓo ya mapholisani hu vha badelela beiḽi u swika kha 5000 randa. Ri vha thusa kha milandu i tshimbilelanaho na thaidzo dza zwa vhugevhenga, mishumoni na zwiṅwe na zwiṅwe zwi kwamanaho na zwa milayo. U ita mbilo zwo leluwa kha Clientele Legal, SMS-ani Phalaphala kha 32281. Ndi Phalaphala kha 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo i si ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
3: Na dzina ḽavho ḽo swifhala ḽi nga vha ḽo swifhadzwa nga debt review, admin, judgment kana zwiṅwevho, kana payslip yo ḓala nga dzi ganishi dzi siho mulayoni. Ha munyai mpho a tennis, ri vho makone kha u tandulula dzi khaedu dzo livhanaho na dzi credit profile. Kha vha ri kwame kha 072 311 1244, 072 311 1244. Ofisi dzashu dzi Ṱhohoyanḓou na Johannesburg. Ri phumula zwoṱhe fu.

0: Namusi kha tshitenwa tshashu tsha wamba na vha mahoro hune vha vha vha tshi khou ḓivhadza zwipikwa zwavho zwa khetho, ri amba na nkhetheni vhane vha khou dzhenela khetho vho ḓiimisa nga vhoṱhe. Vho Makungo Munyai vha khou dzhenela khetho kha Ward 2 fhaḽa kha masipala wa Collins Tshavhani. U ḓivha zwinzhi nga zwipikwa zwa vho Munyai zwa khetho, ro no ḓivha navho Muyani. Vho Munyai, ḽo kovhela ndi madekwana.
1: Ndi madekwana vhuḓivho ino na vhathetshelesi vhoṱhe vha Phalaphala SM na maanḓa vha Ward 2 Collins Tshavhani.
0: Ṱhaṅwe ri thome kha ḽa uri ndi ngani vho dzhia tsheo yo dzhenela khetho vho ḓiimisa nga vhoṱhe vho Munyai?
1: Mafhungo mahulwane ndi u sedza zwine zwa vha zwi khou itea, zwine wa vha u tshi khou vhona tshumelo i sa khou ya nga nḓila yo teaho kha mivhundu yeneyi ya Ward 2 ya Collins Tshavhani, hune huṅwe a i swiki, huṅwe i ya swika. Zwa sia zwi tshi khou amba uri zwo vha zwi tshi khou ṱoḓa u dzhenelela.
0: Ndi zwifhio zwine kha masipala wa Collins Tshavhani vha khou vhona zwi sa khou tshimbila zwavhuḓi, zwihulu kha wadi yavho ya Ward 2, zwine vha nga ri hezwi nda to khethiwa ndi ḓo thoma ngazwo?
1: Tshithu tshihulwane ndi maḓi hafha kha Ward 2. Maḓi ha khou shumea nga nḓila ine a fanela u swika khayo, a fanela u swika ngayo kha vhadzulapo. Tsha vhuvhili, a huna zwiṱaraṱa hafha fhethu, a u tshimbilei, hu khuriwa fhedzi musi hu na dzimpfu.
0: Ndi hezwo zwine vha khou ri vha nga thoma ngazwo arali vho khethiwa hafho kha Ward 2. Zwiṅwe zwa zwipikwa zwavho zwa ndeme zwa khetho ndi zwifhio?
1: Khadini zwa ndeme, nda ndo no ḓiṱalutshedza hafho uri maḓi ndi tshipikwa tshihulwane tshine muthu muṅwe na muṅwe u fanela u wana maḓi o ṱamba, o unwa, o kuvha na zwoṱhe zwine maḓi a ita zwone. Zwiṅwe ndi mafhungo a dzi bada, dzine bada a huna u amba ngoho, a huna zwiṱaraṱa hafha fhethu hune ra vha ri hone kha Ward 2. Zwiṅwe futhi ndi mafhungo a mishumo, ndi nga amba uri mishumo arali i tshi khou ṱoḓa u ḓa, i fanela u vha i tshi khou ḓa nga nḓila ine ya kwama muṅwe na muṅwe. Ndi zwe ngazwo nda vhona zwo tea uri kha ndi dzhenelele ndi kone u thusa lushaka.
0: Mbo Munyai, kanzhi mimasipala i shuma nga migaganyagwama IDP, hune vha wana uri ṅwaha wa fhela vhupo vhunzhi kana wadi dzi songo katelwa kha IDP ya ṅwaha wonoho. Huṅwe vhadzulapo vha ḓivhudziwa uri vho kateliwa kha IDP ya ṅwaha wonoho fhedzi hu si vhe na tshumelo. Idzi pfulufhedziso dzine vha khou dzi ḓivhadza arali vha wana uri ṅwaha kana mivhili i ya fhela wadi yavho i songo katelwa kha IDP, vha ḓo dzi bveledza hani?
1: Vha khou to amba fhungo lihulwane nga maanḓa, naho ndi sathu vha mukhantselara u swika zwino. Ndo dzhenelela kha IDP ye yavha i hone hafha ha bungeni. Wa u tshi kona u zwi vhona musi u tshi khou vhala dzidokhumenthe mabambiri aneyo uri dzi wadi fhethu hunzhi ho katelwa kha IDP, mara Ward 2 ndi tshi khou amba for example Sherini. Sereni, vhathu vhane vha khou tendelwa vho khwalifayaho u wana zwithu zwa mudagasi ndi midia 12 fhedzi. Ndo wana zwi khou mangala nga maanḓa hezwo zwithu, ende zwino zwine nda khou dzhenelela zwone nga maanḓa ndi zwa uri ri khou fanela u wana zwithu zwi nonga zwenezwo. Badzhete ndi zwone i ya vha hone, migaganyagwama, mara mafhungo ndi uri ri fanela u vhona uri ri shera ngo lingana.
0: Hu na vhatikedzi vhe vha vha ṋea tsaino dzavho uri vha kone u dzhenelela khetho sa nkhetheni o imaho nga eṱhe, vhane vha fulufhela uri vha ḓo dovha vha vha votela. Zwa zwino ri khou vhafha tshifhinga uri kha vha ambe na havha vhaṅwe vhane vha dzula kha Ward 2 uri ndi ngani vha tshi tea u vha votela sa mukhanselara wa Ward 2.
1: Ndi khou ri kha vhoini vhadzulapo vhe na mphathi signature dza vhoiwe uri ndi kone u ima sa nkhetheni o ḓiimisaho nga eṱhe, vhane vha lingana 781. Ndi khou ri ndi tshe ndo ima kha honouḽa muhumbulo we na ntakusela wone, ndi ri a thi nga shavhi tshithu, nahone musi ndi tshi vhuya tshiṅwe na tshiṅwe na tshiṅwe tsha negative kana tsha positive, ndi ḓo fanela u vhiga kha vhoiwe vhadzulapo vhe na mpha disignature na vhadzulapo vhoṱhe nga u angaredza.
0: Ri khou livhuwa nga maanḓa Vho Munyai, kha vhe madekwana vhoṱhe.
1: Ndi khou livhuwa muhashi na vhathetshelesi vhoṱhe, ndi ri kha ḽivhe madekwana avhuḓi, ndi ḓo ita uyanga he ndara yezwangaho
0: ndi bomakungo munyai ndi nketeni wa the misonga ye theba ko general keto dza mibuso yapo kha wa 2 kha maspara wa Collins Chabana.

0: fhelisa u tambudzwa ha vhana na vhafumakadzi. Iyi ndi nndwa khulu ya u lwa na dzikhakhathi dza miṱani. Kha ri farane, ri kone u kunda kha u lwa na u tambudzwa ha muthu muṅwe na muṅwe. Kha ri ambe nga hazwo, kha ri ambe nga tshashu, kha ri ambe na khonani, mashaka kana vhaḓivhi uri ri kone u kunda ngauri hezwi zwi ṱoḓa mutingati. Hashtag 60, ri na nwi.
1: Muthu muṅwe na muṅwe ane a vha na mbilaelo nga khungedzelo ya zwa polotiki kana khasho ya zwa khetho dza polotiki ino khou hashwa kha Phalaphala FM, a nga vhiga mbilaelo yawe hu saathu u fhela maḓuvha maṱanu a khasho iyo na The Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. U vhiga mbilaelo yavho, ri humbela uri vha kwame ICASA's Compliance Department nga nomboro ya luṱingo ya 012 568 3233, kana vha email broadcastingcompliance@icasa.org.za na ka complaintcc@icasa.org.za. Nomboro hafhu 012 568 3233, kana vha email broadcastingcompliance@icasa.org.za na ka complaintcc@icasa.org.za.
2: Mbulungo, musi tshifhinga tshi tshi swika, vha sedzana na vhuṱungu na tsheo nnzhi. Clientele Funeral Dignity Plan i fhano vha thusa uri dzudzanyo dza mbulungo dzi vhe dzo ṱhonifheaho nahone dzo leluwaho. Pulani dzashu dzi badela kavhili kha mpfhudzo ḓaho nga khombo. Zwo leluwa ita khumbelo, a vha ṱoli mutakalo, a vha ḓadzi dzibammbiri. Kha vha nange ndindakhombo ine vha ḓo i kona kha tshumelo yo fanelaho ṱhoḓea dzavho. Tshumelo dzashu dzi badela masheleni hu saathu fhela awara dza 24, nahone vha wana na airtime ya 200 rand musi vha tshi ita mbilo. Vha nga kona u khavara vhathu vha swikaho 13 kha pulani nthihi, nahone vhana vhararu vha katelwa hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Kha vha vhe na mulalo wa muhumbulo na musi nga kha Clientele Funeral Plan. SMS-ani Phalaphala kha 37128, ndi Phalaphala kha 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Mulayo yo tiwaho i online, hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
3: U litsha u daha kana u veipa ndi iṅwe ya tsheo dza khwine dzine vha nga dzi dzhia vha tshi itela mutakalo wavho. Vha vhuyelwa nga u vha na mutakalo wavhuḓi na tshikhala tsha khwine tsha u tshila tshifhinga tshilapfu. U daha zwi vhanga vhulwadze ha pfuku, vhulwadze ha mbilu, u oma lurumbu na vhulwadze ha khombo ha mafhafhu. U veipa zwi na khombo. Muvango wa u veipa a u tuvha mutsidi fhedzi. I na nikotini na dziṅwe timbyana dzi songo lugelaho mutakalo wavho. Nikotini i sika dzema ḽipi, nahone i khombo nga maanḓa kha vhaswa. Arali vha tshi daha kana u veipa, u litsha zwi nga vha konḓela nyana. Fhedzi a vho ngo tea u zwi ita vha vhoṱhe. Kha vha wane thikhedzo ya u litsha kha tshiimiswa tsha zwa mutakalo tshi re tsini na ha havho, kana vha founele nomboro ya 011 720 3145 u wana thikhedzo. Mulaedza hoyu vha u ḓiselwa nga muhasho wa lushaka wa zwa mutakalo.
4: Thengwe, Niani, Chamulungwi, Ṅwanedi. Phalaphala FM 88.6. Vari wana na ka app ya SABC Plus. Zwa mitambo, zwa mitambo na patshedzo Billy Matiza.
5: Ndi zwa mitambo kha Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe. 10 minutes ri tshi khou bva kha wara ya vhusumbe. Ndi musumbuluwo, zwa amba zwori hu na manzhi o teaho mapele na vhege kha ḽifhasi ḽine ḽa vha ḽa zwa mitambo. Zwi tshi fanga zwori vhone dzangalelo ḽavho ndi ḽine ḽa vha kha mutambo ufhio, mutshelesi wa Phalaphala FM. Ndi tshi khou livhuwa Innocent Mashamba khathihi na tshikwara tsha Ndebetsini vho vhona riṋe vhukati ha wara ya vhurathi na wara ya vhusumbe. Ndi dovhe ndi livhuwe na mafhungo a wara ya vhusumbe. A thomelaho mafhungo mutshelesi wa Phalaphala FM ndi ane ra ṱanganedza musi tshi ita awara ya vhumalo. Namusi muthetshelesi wa Phalaphala FM ndi ḓuvha ḽa 12 ḽa ṅwedzi une wa vha wa tshimedzi ṅwandu wa 2023. Vha songo hangwa vha dovha vha komana na riṋe vha yaya kha siaṱari ḽa Facebook ḽa Phalaphala FM. Ri na nwi misi yoṱhe kha X, ri hone ndi kha ed Phalaphala kana ed Phathu Matiza, na henefho vha sia mulaedza. Email ndi matizapc@sbc.co.za. ngeno vha dovha ri rumela dzi voice note kha 071 789 029. Tindivi uri ndi afhio ane vha itela mutakalo, tindivi uri ndi afhio ane vha vhaisa. Fhedziha arali vho vhaisala thi vha ḓo vha strong. Muthu tshelesi wa Phalaphala FM, ndi zwine zwa itea mitomboni, muthu anga situdzula u takala.

0: ndi matukwa na mtichelesi hai ndo peza ndo konoba wana wajifatiko sumbezi sore na msiri kori yambe tuturwa ni ngamanda chukoma ngamanda hezu zinara jubiza ori ndi World Mental Health Day richiko tuamba peze kama apunga uraji ya mumburo ndo bandi kulingiza na wumpu mashila hapa ndo konoba wana peze ndo konoba wana zojino ndi bwane bwane matuwa na mtanzi otopela oba divo shinji nga pungu na rakomba ngalo zojino wumashila ndi matukwa
1: na wanda na vatichelesi wa parata FNC
0: Fala de escobuio, né, babá? Não pode mangar, viu, Magira?
1: Ah, ele começou a fazer só o babá com chumça. Não vou refio,
0: né? É, Magira, não chumça aí, ué. E a fariwa. O tanga e fariwa, já, ninguém. Ah, vamos tu. Babá, nem cá, eles. Ah, vamos tu, não abana, vamos assim. Não abana, vamos assim, arranca, eles, vamos. Dia, pode cocô, não abana, não abana. Pensa em cotenda. A uma cacativo. Bota caramos. Kabare budze, rikuwa mba meninga World Mental Health Day.
1: Kabare chikuwa mba nga duba lina la wale chiko kuno nuritiwa kana lichiko uhumburiwa. Lange luhumburu wanga zi 10 za Oktober. Oktober ndi chine diabetes.
0: Aya, zulu kando ndo ba farela. Ndi dhita za zomrena yisa zori ai, wo farela zubisa uzote. Kabai se panda.
1: Ndi kori uwa. Zuno ele nani Dubai. Ndi pali chiko umburi wa. Nga uto raha, zubi. Toma aningi mzao. Oba, na 1992.
0: Aba dombuza ndi ngani zvande mori ritovi ritova na dhuva la kuti humbura nga mafungo ya auraja muhumbulo havo tonga ndi zvimwe zvithu vosombedzisa kuti vamura wene ngei zvisimbedza ndikale zvichididzivaya kuti auraja muhumbulo vuone ndi ngani uchikoto dzhelwa tanga kuti rali
1: yezve zvokodzera ntangatani ya uri hapa shangu vatsvangi vakoni utambudza vachitotambudza nga mitsiko na marwadzi ya mungu zvino zviva zvichikupembeliwa uri ukono vana nezvina zvine zvapi bembera awareness kuti ukono tozvitarushedza nga utandavudza nga luambo rwacho rwadhamoni fedzi awareness ndi musiri kutodo kudivadza vathu nga vurwadzi hunovhu uri vakudiva vauzvisese uri rikono utandavudza ndivo yavo
0: Vadiva chipinga chinji ndi chiamba na vathu nga mafungo ya vhulwadze ha muhumbulo. Vathu vana ndivho vhaṅwe vhapedza vhachimbudza uri ndi zwithu zwine zwikwama nnyi na nnyi. Vari na inwi ni kubudzisa hawe inini nga tsiko fiwanda na fidokotela. Fhedzi zwe ni kwama ni nga wana ini na vhulwadze ha muhumbulo ni sa to dzhiela nthanga to ralo. Nda fara tshithomo tshuisa zwituku nyana. Nga nḓila ḓe zwikwama nnyi na nnyi nga nḓila ḓe.
1: Ndi zwa vhukuma vhudokotela muthu muṅwe na muṅwe ria muvara kha vhathu vhane vha vha na vhulwadze ha muhumbulo yo swikela ene muṋe a tshi ḓiwana a tshi khou tshila a tshi kha ḓivha na mutakalo wavhuḓi wa muhumbulo nga nṱhani ya uri hu na hezwiḽa zwine vhathu vha ya zwi ḓowelesa vha u pfha muthu a tshi tori ndi ḓo to muṅwela a isa na zwikete nṱha kana ngo to ralo vha khou zwi vhona zwi amba zwori hezwiḽa zwithu kuvona zwiṅwe zwithu zwo khakheaho u nga si nwele vhulwadze thumbuni u tshi khou nwela muṅwe muthu zwi amba uri hu na zwiṅwe zwithu zwi sa khou tshimbilaho zwavhuḓi muhumbuloni wawe
0: ndi kona hani u fhambanyisa maitele a kutshilele kwa ḓuvha na ḓuvha na zwine ri nga fhedza ri tshi zwi patanyisa na uri hu tonga ho no vha na vhulwadze ha muhumbulo ri khou amba uri kanzhi muthu a tshi khou tshila ri a zwi ḓivha uri ha hoyu u nga nḓila heyi fhedzi ḓuvha ḽine a vha tshavha nga nḓila iyo ndi musi ri tshi khou vhona hu khou itetea mini khae zwine ra nga fhedza ri tshi vho tshuwori hai u tonga hafha zwithu zwo no vhilingana pha
1: zwithu zwi vha zwi tshi khou thoma u sumbedzisiwa ngauri hoyu muthu ro vha ri tshi zwiḓivha zwori u ya kamba a kuna mara zwino hu muthu ha tsha tamba ha tsha kuna ha tsha bva nduni ha tsha amba zwo no pfala ha tsha ṱoḓa u ḽa zwithu zwo ḓoweleaho a tsha to dzudzula na vhathu hoyo muthu u vha a na maṅwe maitele maswa ane vhathu vho mu ḓowelaho vha ḓo kona u mu vhona uri hoyu muthu hu na zwiṅwe zwithu zwi sa khou tshimbilaho zwavhuḓi vhaṅwe vha to ḓivalela na nḓuni a sa ṱoḓa u vulela muthu a sa tambi a sa ḽi
0: ngori ndi pfha vha tshi dovha vha sumbedzisa vha ri una zvimwe zvito zvine vhathu vazvidzhiera pasi vasa zvidivo zvori zvingapedza zvichiita ruve na thadzi ya mumburo vari mafungwa anonga ushaya mishumo vari chimwe chifinga ngamanda muthu wa munna ungawana oya chikoloni ogudera zvoti na mini pedzi bwana sawane mushumo vari zvichimwe chifinga zvamupa mutsiko runenga pedza chikwamea vana thadzi ya mumburo vari ushaya chelede hune vawana muthu chimwe chifinga Shitwa ntana pasi achikotoda chereka kumachonise musi acho vapedza no acho bhara no dzibadera dzichelede edzi vari zvinji fanana zvezvo vari zvasvikisa kata idzo i ngandira dzi
1: ndizvakuma una vamwe vathu kachikanga chazvino pako erekanya uri vanga to dzidzwisisa nchangoni ngauri adiri zvori vomachonisa vachidhaudo udolivana navo zvipato ngandira dzi ngauri chelede yaya aikoroda akuhumbura uri udokono i babadeza ai tanganyisa ai humisa akuiwana zvino zvito zvotoraloho uhumbura utodopedza uchiro hawo waukaura wauvochikabite uya panda ndizvimwe zvazvito zvatsumbo dwadze iyo sumbedzisa uri muthu ona vana mutsiko
0: ringakona hani ngamanda ndikuamba izvi ndikoraveresa uri nga ndira ine vachena vachilisa ngayo na ndira ine rine savarema rachilisa ngayo huna pambano kura ninga manda musi ito zvino vone vakuzviyambapa zvichikobvelera kamuchena vatavanya vaya kha vadivi ufana na vone vuroraro vane vamudivi wa mumburo na vamwe vathu vanewo ndi mudivi mumburo fedzi kha rine varema ndewero ndiya uri ratoma vona zvichimbira ngauto rali hutoma uvana maipfori votomuchiva ngovona uri kushuma zvavudi kana vomuchiva ngovona uri oya chikoloni zvinopedza vomuchiva uita miningo raro ndikonyaga uri ndibudise pungwe li likwama ngamanda mapungwa vuloi uri ringakona hano zvipedza kha varema uri vabvise kukuhumburere ngauri kupedze kuchikoita uri valenge uita uri womuthu auwana thuso ngogidhima gidhima vachikuva peto sione
1: ndizvakuma vatokutera wanda navatichelesi vathu vanji varenga uda uwana thuso zvava zvichikudova hafu zvikuendelelisa nguva dzekuchikuvhurera ngandira yauri arali vava vatume vawane thuso yachikuwa yadzirako lachikuwa lamedical vava vachidova votaunya vawana thuso nguva dzekusatu godombera zvino zvikuita kuwerero yauri musi vachitomuvona zvauri zvitu zvikokonda muthu ane vachira naye kana vone vanhu vakuvona ungari vuchiro wavo vuvotomouya kanyimwe kha rumwe ruta rune vone yavangozvidhorisa zvone khavaite zvauri vatakuchedze vawane vadivi vamumburo vaisibhadhera kana kliniki vadokono umeriwa fetu uteya uri vaone thuso ya muhumburo ngautavai
0: vamashira vono vuya vaya radioni radio imwe na imwe vono ya vatovona chikwa hashiwa radioni vono zvivona tiri hezvo richikoshuma riya pa radioni ufanana zvino ndindodzura ndindote apa ndivusiku ndiva ndindote uvosina mumwe muthu vahashi vothe vakushuma ngotorale vodona ethe ndichibva pakujena mumwe uva ethe ngotorale ngotoraro fedzi vono zvifari riata richiseya chimwe chifinga ndaseya ngamanda vafanira kutakara ndikoseya rumwe nao neanodzidida blue monki vatofa koseya chimwe chifinga ite ngamanda atakara ngamanda ete vadiva ndiyahumbura ndodzora zvavudi ndiri apa peto rotokiti rine asotomazvo zvito
1: zviamba zvoringa chocho chipinda ungadiva uona mumwe murayidza uivona vauvara samthin izvezvi vatu nichikoshuma uchivaona kazvizvi zvazvirerudzi zvavo zvavudavudzani ungavaona mumwe muthu omwarawo raita uri ngori vone vashuma muyani and rine ritiyo vapfa vachikwamba zviamba uri zvezvo zvine vava vachivakoseya zvone zvingadiva kachocho chipinda zvichikotocherana nauri vasee vamuyani ngauri wavuya watoma kuseya zvisongofanira ndianefalaune radhuri avangotorikiti marangatani yauri ndimushumo wavo rine riva rikotecheresa rimahayani richikotecheresa kadziredhiyo kana kadzifounu mara ichi zvichikobva kha radio yeneyo ya tshetsho tshithu tshine ra ḓo vha ri tshi khou tshi shumisa tshi tshi khou bvisa maipfhi. Zwi amba uri vhone vha tea u sea vha amba na riṋe naho vha vhoṱhe ngauri ndi mushumo.
0: Vha tshi lavhelesa henefha hune ra khou dzula hone zwitshavhani ngauri vhone vha shuma nga zwa tshifhinga tshoṱhe, vha khou kona u wana vhathu vha khou kona u pfhesesa kana u fara zwavhuḓi vhalwadze vha mihumbulo. Vhathu vha khou kona u zwi pfhesesa uri vhathu vha vhalwadze muhumbulo vha tea u fariswa hani, kana ri khakhathi ya uri vhathu vha pfhesese uri mulwadze wa muhumbulo tea u fariwa nga nḓila ḓe.
1: Ri kha ḓivha kha gada ri khakhathi, ndi ngazwo heḽi bembela ḽa uri ri vhe ri tshi khou isa khuwelelo kha vhathu ḽa uri dzi 10 dza October ndi World Mental Health Day, ḽi si nga si gume ngauri ndivho i tshi khou ya vhathuni. Vhathu vha vha vha tshi khou guda, vha tshi khou guda kha ḓuvha kha ḓuvha. Vhathu a vha khou fara vhalwadze vhashu vha muhumbulo zwavhuḓi. Ri kha ḓivha na mafhungo a uri zwa zwino ro tou rali haningei sibadela tsha hayani tshi na vhalwadze vhanzhi vhane hu khou tou bala vhathu vhane vha nga nda vha vha dzhia uri vha ye hayani. Vhone vha kha tshiimo tshine vha nga kona u dovha hafhu vha ya nnḓa vha vha tshila na vhathu, fhedzi hu khou bala mashaka na dzikhonani vhane vha nga ḓa vha vha dzhia uri vha bvele nga nnḓa ha sibadela.
0: Nga nnḓa hezwo zwo ḓo vha dzhia, ndi zwifhio zwine vha tshi lavhelesa vha wana uri riṋe sa tshitshavha ri a tea u shanduka khazwo? Zwine arali ra nga shanduka ri nga vha ri tshi khou tshila na vhalwadze vha muhumbulo nga nḓila ine ya vha ya khwine lune ri nga ri ri khou tshila zwavhuḓi navho. Kha musi vha saathu i fhindula ndi vha ntendele ni thome ni to renyana zwiṱuku hafha, ndi ḓo vhuya khavho zwene zwino.
2: Tshithu tsha u fhedzisela tshine muṱa wavho vha tea u vhilela ngatsho ndi masheleni a mbulungo. Ndi ngazwo Clientele Funeral Plans i tshi badela masheleni uri i kone u thusa kha nzunzanyo. Ri dovha hafhu ra khavara vhathu vha swikaho 13 kha pulani nthihi, nahone vhana vhararu vha katela u sina nyengedzedzo ya mbadelo. Kha vha wane khavara ya mbulungo namusi SMS-ani Phalaphala kha 37128. Ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Mulayo yo tiwaho i online, hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
0: Ndi tshelesi ndi Phalaphala FM ya koporasi ya kashu ḽa Afrika Tshipembe, mbekanyamushumo ndi mutakalo na mupo. Ndo dzula pathi ndoṱhe ndi na vho Mpho Mashila. Ndi vhone vhathu vha na vhuṱanzi ho fhelelaho nga pfhunda ri khou amba ngalo ṋamusi, ri tshi khou amba nga mafhungo a vhulwadze ha muhumbulo hune vho zwifha mutshelesi vha tshi khou sumbedzisa uri ri na khakhathi khulwane nga maanḓa ya uri vhathu vha khou kona u to tshila zwavhuḓi na vhulwadze vha muhumbulo, naho ri tshi zwi ḓivha uri na riṋe vhane ra pfha ungari ri khwine kana ri na tshithu vha ri zwi kwama nnyi na nnyi vha nga wana na riṋe ro rali ri songo to fhelela nga nḓila i to ralo nga nḓila i to teaho. Vhomashina ndo vhusa mbusa hafha ndi sathu ya maragani, kha musi vha nga i fhindula ndi kona u dzhia vhathetshelesi ndi khou vhona uri vha na thetshelesi vha ntama vhudzisa vha.
1: Ndi nga i fhindula mbudziso yavho
0: ndi dobe ndi dobe vho vhone mi ndo fanga vhama nga tshikuwa vha ri mbusa was not tshikoro gudisa zwikhuwa nga maana.
1: Ndo vhafha
0: vha thetshelesa maraga vhukuma. Ndo vhafha ndori nga nnḓa ha uri hu na vhathu vhane a vha khou tevhela vhathu vhavho uri vha ḓe vha vha dzhie vhane vha vhalwadze vha muhumbulo. Kha riṋe vhane ro dzula mahayani ri khou tshila na vhalwadze vha muhumbulo ḓuvha liṅwe na liṅwe, a huna tshiṅwe tshithu tshine vha tshi tshi lavhelesa vha wana ndi tshone tshine arali ra nga ta shandula ra shanduka khatsho zwithu zwi nga vha khwine nga maanḓa, ri nga vhana ri tshi khou fara vhalwadze vha muhumbulo nga nḓila ya khwine.
1: Ee, arali vha nga dzhia uri mulwadze wa muhumbulo u kha ḓivha muthu u fana na riṋe, ra mu fara nga nḓila ine na nṋe ndo rali ndi tshi khou ḓivha uri a thi athu vha na vhulwadze ha muhumbulo ndi nga tama u fariwa kana u fariswa zwone, na honoula vha ḓi mu fara u nga ri ndi vhone vha ḓivhea zwiendani zwawe, zwi amba zwori vha ḓo kona u mu fara khwine ngauri vha ḓo vha vha khou mu vhavhalela u fana na musi vhone vha tshi nga tama u vhavhaleliwa nga muṅwe muthu.
0: Nga iṅwe nḓila ndi ndimana ḽa ya Bivhili ya uri zwine wa tama vhathu vha tshi u ita na iwe u vha ita zwenezwo. Ndi wane mutshelisi hapa, mutshelisi ndi navho itani?
3: Vho wana vho pani?
0: Ri roṱhe, vha ri minini?
3: Jone mani ndi khou vha kho amba nga muhumbula.
0: Ee.
3: Ndo kho amba zwone nga tshikoto uri vhukati nyana ndi pa ndi khou ḓi tshila zwavhuḓi ndi khou ḓi ḽela na nyanya nga muhumbula anga ngo ḓi khakhisea. Kana zwithu itisani zwavhuḓi vhuḓi ndi khou sa zwo vha khou ḓa na ḽo mara wana nendi zikonto dewa so muto arare oto obito beba awa kuti wada wakati une wa mombolo wa kela na wazo iti soka mbisa kutu kuti
0: mbosi ya kuti nga manda wa chumana wendo kwa liku wanga manda mbosi sasi nda rikati barati ai ungari ndo batu wisa ndiko linge zori ndi ambena kumashira hapa kutonga ungari wapeza botu wapezi habari ndi bate vele kuchuwa badoba nambwe sabasa ngoi faila ni pezi habari ndi linge zaba tebele hapa noni kamisi ndi dodo bandaba wana shwa queen riko nambasha pezi pungo nara baka long chilisi hapa noni pungo nara kwamba ngalo hapa ndi pungo elili ne riko labili sanga mandama pungo avuleza mumburo une riko todo fese samt chilisi uri uiti amini no doba ngamanda ubona uri kari chile rote bari arali hanga bana zvinhu zvinji zvine razvifesesa zvinganyita uri rikono chirana baraja vamuhumburo ngandira ine yava yakwina pedze mbuso ndiya uri ndimusi roita mini zvine zvava kwina zvine zvangaita uri rikono chirana baraja vamuhumburo ngandira ine yava yakwine ngautoraro ha network yadzi kuvedza toita zvabudi ndikorindi dovende vahobe hapa noni vomashira pedze network dziko to hana twi pedzi ndidolingeza udroba hapo ndaba hoba hapa uri ndikono vanavo nga uri atikoni uri ndingapanda vasiyo ndivone vane vadiva zvinji nga ile pungo zvambo uri ndivone vane vate uri vave hone vaambe zvinji pedzi ndidolingeza hapa uri ndivawane ungari zvidoita zvizvino ndilingeza hapa ndivawane uri vave hone pedzi mushelisi nomboro vadziva nomboro dzanga ndi 086-000-2503 ndimusi pakuenda kuamba nane nomboro ndi 086-000-2503 ndimusi vachikutoda kuamba nane twi ndavatindavamba nane ungari ndinova navo apa umashira ndinavo apa ndovandovarata farero kuma ndovandovarata hoje navo chimonemone apa vachikuamba uri vari zvakonadzeya na uri vuradza mumburo vusikondira chikarani ngine ndo vandotaka rova pasi naone huva hoite yamini uri vusikoda chikarani
1: zvanga ite hazvipa zvichikobva kauri kati chishpinga zvadhova vokwamiwa nganyimire dheye yavuchiro zvingadiinga upererwa ngamushuro zvingaita uri vone vachizvipedza vawana uri avakokono zvidyiya zvavudi vazvipanganedza zvavoita masiyanda itwa ane asiya vone vachivoona ranza muto ane haingoshaperera kana rufu kana kutovona zvito zvine zviyachiwisa kuma kana ujenerwa kana kuvona mumwe muto achikotangurwa nambira ine yapedzisira operorwa nanga kuchiro zvine razvidzori nditrauma ndi zvimwe zvazvito zvine zvangasiya muto achivo vonara asi chava namutakaro woperera wa muhumburo
0: ndina mumwe apa mutiresi ndinavo itani
4: ndimadekwana wanda
0: ndimadekwana vudzi
4: ndirembanisi yarubva kwadzima ruchivumu
0: nda
4: takumurovusa po wanda kameni wanu uri muthu ane ava na vurwadzi ya muhumburo uvakona uzvivonana ini mune uri uri una vurwadzi ya muhumburo na kana zvivoniwa ka vamwe vatu
0: ndikolivwa nga manza tari nda mbosa siyo
1: kanyisa muto onotova ngangomu hachidziki chavuradza muumburo uva asichakona kudivona uvoniwa ngavamwe vatu pedzi ha zvichikadzitoma wakona kutomozvivona uri una zvimwe zvito zvine atikutozviita zvavudi zvine zviyankanganyisa pedzi ngantani yaizvo ndazvaurera matada zvaita uri vamwe vatu vavopesera vachivozvivona iwe muna wa wamakungo usazvivona
0: mutichelesi ndinavo woitani hai ndavaponyokisa ndijiava ndi madekwana woitani
5: nana woitana
0: rirote mana woitani ngambiri chena
5: uri pata ukati ya anxiety na depression na stress na vulwadzi ha muhumburo ipiyo hone izvo zvinhu zvote zviyakosa vuvulwadzi ha muhumburo na kana hone zviyafora muto akangofarwa nga mulwadzi ha muhumburo na
0: ndingazvo ndichinitakalela nidhanambusa dzokwatawo Ndikolewa nga mana. Ndikolewa nga mana. Mbwisa kere.
1: Na nazi kunta kadzo zvozvito ngatani uri oyo mtu wamba marodzi ya mumburo. Ndizi chaka dza marodzi ya mumburo.
0: Oh, ndizi chaka. Ndizi chaka.
1: Nzwedzi ngatani ya usadiba. Vo zvi amba zvichinga ndizvo zvito zvine azviweri. Ndi chaka dza marodzi ane a mumburo. Ungadipi one vana depression. Shingani zvitu zvine zviva zvikutambwa zvezvavudi sedzi zviwera hanepa langatani uri wavye wasvika kachidziki chaupfi una depression zviva zvikuamba zvori hechila stress chichitoma chobara urangeya chasvikira hune chabeba depression
0: zvikoto khavisiwa rizina lone lina kenyana uri satoti favori ndina thadzi ya mumbulo.
1: Ndinga zvovato zvoreruwo rivari ndina depression zvambuwa zvavudi bad.
0: Sezi. Zvonaka. Ndizvabvudze zva. Na na nafi ndina depression ha ndiatobamba ndazvifara ndina depression. Ndichile ndina waitani. Nda waitani.
6: Riona urini.
0: Nda.
6: Hei ndi ngwazi ya ngare zani ya paro dipoto.
0: Ngwazi,
6: Isu zina wawana uchiko chimbira hapa kana uka motoro. Wawana mutu wako chimbira nga mirenji anepa tina ndira. Wawana aji kwa mba ete achita norate la zandange itungo. Ziwara anepo kano uvurate.
0: Hei ngwazi?
6: Da.
0: Arito chimbira gana ngwazi. Ngwazi kwa ite, riko chimbira kwa ite, ishiri jelanta uru utonga riko ita shawudiru. Tiri kutiro chimbira wana ngwazi.
6: Ndiya mbaji kwa mba eto mtuwa chikoratela. Aya eto chikoratela na zanda. Zia wera anefona.
0: Atu wana kula kutukua fonu kwa pandebeni. Kwa kamba nga fonu.
6: Atu kamba nga fonu. Atu kamba nga fonu. Uzi koto mubona wanda uri. Ona mtu usiri hati.
0: Ati kwa zifu.
6: Ati kwa chikoratela. Chato nga chingasuka kaya wonga katifana utungu.
0: Ati kwa zifu nga zifu. Mbwisa zifu.
1: Jumbo zizo zikotaka ngata ni orindi zitu zineri zivona kaduga bezi unje ya watu wane uvo urate la zonda hawa kuwana zirapo uvo tokoto ilana mabatichirisi wako di zurane po chitara tanila kovera lacha akurate la zonda nga utora bezi na shoshu kuwera kachikata mumburo shishiko ya kauri rineva diri rudori achishika Rishito momu tatu bara, ratu marabari kudiba uri. Uko urwara uruwa zivupio, hamu umburu ngaru zina chaka nga chaka, sa zenda shiamba, sa samusi na depression ikuwele kazi mwaza zichaka.
0: Namusi una zichaka chaka zopamba nao. Riko kono urapa uruwa zia umburu urune, mtu uthiro urapa adoba umela ya mshumeni wawe.
1: Bako shuma batu bane, bako ushumi sadilapo la uruwa zia umburu.
0: Ndijabu dhezo.
1: Ndi vanchi.
0: Kabari ndi kwanye leze wapese la pa. Mtilesi, ndi wane wapese la witani. Ayi. Kabari ndi jabu wapese la. Mtilesi, ndi wapese la. Kababu zisa. Nda. Ayi, wufura radio. Wapese ya wachamba na mne. Ndingasicha kwanye leze. Ndani kwenye leze wapese la pa. Wapese, wumashira. Maifi wapese la. Richikola vele sauri. Pungwene wariku ambangalo. Ndi pungwene uruwa ninga manda. Repete zani.
1: Zingatuli pezitaka na ure zezo zine wone batama muo mtu waichi baita zoni. Na wone kaba mwitengu kufaru. Arali uro wone bakutama ufaru wangandile mbuye. Na wone kaba arabe yurori muo mtu waichi bafara ngandile mbuye. Na wone ba mfarengene mbira ngatani ure. Ndi uwe hazitu zine za toma usimura urwadze hamuhuru musi mtu asongofarwa zvavode utoma uvana mutsiko
0: umashira ndikolipwa ngamanda ro vana mate kwana vudi ri dodo vari tangana chimwe chinga chitevera kuti ri
1: ndisona ndikolipwa utangana dziwo
0: nda mutsiris mbeka nyamushumo yachipera ngotorali ndi mbeka nyamushumo ya mutakalo na mupo fedzi zvazvino apa kavari riye mapungoni awa ravuta na vuna ubva apo ndi mbeka nyamushumo avia redzedza na blue monkey mati kwana vudi tiri nda
7: Hey, no make a shumo. wawe bisulonga SABC Education. SABC Education. Enriching minds, enriching lives. SABC News.

0: Chimwe chipinga vanga fareredzea vafiriwa ngangane ya yashu ine vone vaifunesa ya ndiyo nemini yenei. Zvino, hai, pasongoisa mbiru kure ngauri sondaha imwe naimwe musi ichitori fumi na mitano uya nefala kha awara ya vutano nga madhaucha. Rivabvisera mutevhe wa ngane ya dzotambaho vhege yoṱhe. Zvino ha, vone a vavulele tshiṱitshi tshine vone vha tshi funesa vha ḓiphine nga ngane yaya ndi yone mini yenei. Phalaphala FM.
1: Ahongo tsha sala maḓuvha mangana uri ri wane ro lindelwa. U vhonala Phalaphala FM. Benvenuti a Venezia. Hezwi ndi uri vho ṱanganedzwa Fanisi. Rina zwoṱhe ro fhedza. Ri vhaendedza u bva Thohoyandou, Doornkirchen na Polokwane. Madalo haya a thoma dzi 15 October u swikela dzi 25 October. Ndi kha lwendo holu hune ra ṋamela zwoṱhe, dzi bisi, mabupo, ra inga nga tshikepe. Hezwi ndi u cruiser. Rendani mulauzi uri arali hu na mbudziso iṅwe, ndi hone vhathu. Yo, rendi, ndi hone mbudziso nthihi khei. Zwo tendeliwa na uri zwenezwi ri tshi khou cruiser, ndi ḓi ṅwalisele kha vha lwendo lwa ṅwakani na. Hohoi, ndaa.
2: Kha vhaendanga nayo, ri humbele uri vha ambare zwiambaro zwitshena kana zwi vhonalaho musi vha tshi khou tshimbila vhusiku. Mavhone ha koni u vhona mivhala miswu nga u ṱavhanya, hu kone u tsireledza vhutshilo havho. Kha vhashumisi vhoṱhe vha magondo, kha vha awele nga murahu ha kilomitha dza 200 kana awara mbili dziṅwe na dziṅwe. Musi vha tshi fa vho farwa nga maneto, kha vha awele. U farwa nga khofhe vha tshi khou reila, zwi vhanga khombo dza u thulana zwiendedzi dzine dza shusha. Milayo yo leluwa, vha songo nwa vha reila, vha songo nwa vha pepelekela magondo. Ndoni, arali vha tshi khou ṱoḓa u njangama, kha vha siyo khofhe henengei, vha u ḓiselwa nga muhasho wa zwa vhuendi, ri endedza Afrika Tshipembe phanḓa.

Ya vhone vhathu vhane ange ni masiari vha tshi sedziwa vha vhoniwa vho nga iṅwe nḓila fhedzi ni tshi vho ri swaṱa swaṱanya ḽi tshi vho kovhela vho hi vhathu vho vhoniwa vhono vha nga iṅwe nḓila vha si tsha fana na zwiḽa zwa masiari angeini hune wa vho wana vhathu vhane vha tshi ṱangana masiari afha tshiṱaratani afha ni nga sokota vhona ngari no ḓivha na vha ḓivha nini fhedzi ḽa vhuya ḽa ri ehe nga thavha ḽa ri ehe nyana luswiswila lu ya ri ehe ha Mudzimu zwa nga sokoto itea pfhi tsheza tsho vhuya fhalani zwezwo lo no ri e nyana swiswi vha nga mangala na u mangala uri na oyu muthu u vhona oyu muthu ngei nḓila ine a khou mu vhona nge zwa zwino hu na swiswi zwi a shanduka zwithu hezwi tsheza tsho no ri enga ngei no no ḓa swiswi a vhone ya a reḓi fhedzi vhone vha khou vhona nyavho o no shanduka nyana zwa zwino ende kori ḓivha vhone the blonde hoyu wanga ndi vho mu vhona zwino nge tshino tsheza tshe khandela afha a ha fani nolowe nda mu vhona masiari ma the blonde zwa zwino ono nakalelesa nga maanḓa zwi a konadze kha vha zwi lingedze vha vhona uri na hezwi vhono ntshe tsho tsheza tsha vhonele ḽa muḓagasi yelo vho ri ehe tshikenzekenze nyana vha musedze vha ḓo kona u vhona uri hayi mani zwo fhambana nga muthu hezwi hone tshi tsheze tsho raliwo tshiṱuku tshavhuḓi o vhonakalesa nga maanḓa yo muthu mano fhia kha vha zwi ite vha ḓo zwi vhona zwi a konadze yezwo ḓikala vhuḓi nga maanḓa vhakhene mone makhasi shantimo ana Jojo Haley light wa I see you in a different light this song which you call it the best man quintet the best man I can be was nickel and 53 minute rasia wa raya shuya ufumi na vhuvhili na rojero cha isa vuzu awara shuya ufumi no msumbulo manu ya ite o msumbulo rali wa blue monday kha vhunji ya vhathu mtijilesi kha vhunji ndi zwa zwino ndi tohendi ya ngeini hafalani tsani hafalani ndiye ndi omba omba hafhala mutani wa ha wa marandela ndi hafhala na vhone vhane vho ṅaledzani Makers kana Makers nga Tshivenḓa hi vhakegulu vhaḓo ri handi ya Markosi ehe na mukegulu wavho ndi vho lavhelesani Sylvia Marandela ri ḓe ri pfhure he miṅwaha ya fuiṋa iṋa vha ikonakona hani tshipiri ndi tshifhio hone vho ṱangana nga fhii nai hangeni murahu hangeini haya mafhungo ya uri a thina yo namela nga to vha sa to pesa hone hangeni murahu hangeni uri nda ndi nga ḓo kona u ḓa thina yo namela nḓila yo ya tshisimani yo savhi ṱoḓa na yo namela yo ṱangana ngeini mutununu ufhio fhio zwa savhi zwa ṱoḓa na ufhio fhio hu na yo namela nahone mavhudzi yango itisa hani ṱhamusi zwiṅwe zwa zwithu nori zwo shela milenzhe uri miṅwaha ya fuiṋa ya vha ikone i songo ya yelemela na zwiṱukuṱuku na uri vho ṅaledzani afha tsho vha tsombilo ndi mini tsho to thoma thoma tshi vhona ḓinga ḽa mbilu yavho vha ḓo ri vhudza ngange ndi tshi vhuya navho akhoya makhadzi ndi ene muni Selention laitiwa I love you vhono muvhudza yo wavho na musi uri vha mufuna vhono vhudziwa nai vho khotsi vho mme vho swika muledza pfhi ndi mufuna nga maanḓa muthu wanga arali vho sathu muvhudza yo wavho hi a vha thu lenga na zwino kha vha zwi ite mafhungo vha muṱingele vha muvhudze hanefho uri ndinga ḽa mbilu yanga ndi ni funa vhuhule no to dzula ngeini vhudzivhani a yanga mbilu anigo na i vha na tshedza ndi hafho hune na dzula hone ini khulu no ni ya hone ndi tshi vhuya na fhethu kuvhuya na vhaeni vhanga kha tshipiḓa tshashu tsha tshiphiri tsha lufuno.

0: ardhini na ini uyanga usafiri ho yoshika zezo munga washu ajidofira kali na nara kuchira kalo ndi hapo une adofira ngare nyorufuno roguma pezi kipo doshika ngange ini une raya ya hone himu ramu taru yorudurikisa rune madzuro himu kipo doshika ngane ngeo jifika ni nange hapo ndido nanga inui ngaruru ngane inui hii ndiru achote ulurufuno nore kwa mbangaro ari haya maifima rarwaya ana dzimwe pfushi edzo dzine dziyashandukisa chingwe na chingwe kha vuchiro ravo vona zvithu nga imwe nḓila urafi ndi mufuna nga maanḓa uri hei zviita zwithu apa kha muthu zwino na vhone kha vha zwiedzise vha ḓo kona u vhona uri zwa vhukuma kuma ndi zwone haya maipfi u tou vhudza muthu ndi mufuna nga maanḓa kana u tou vhudza muthu wavho ndi ya mufuna hei vha ri zwina muṅwe muḓifho hezwo u tou vhudza haya maipfi u tou hapfa haya mararu fhedza khou bva kha muthu wavho vha ri hei zvifhirisa munetshedza ndalama na musi siwoi fa ngo to kona u ta mafhizo ya maipfi ayo zwezwo a tshi vuwa nga matshoni vhasi tori muthu wanga u ya ḓivha ndi mufuna nga maanḓa hezwi a ngangeni mushumoni masiari anengeyo zwe zwi na vhane vhasirina luya ngangeni vha to doba lutingo fhedzi vha to tingela fhedzi vha ri khae vha ri a to kho to ṱoḓa zwinzhi nda vha ndi khou tori fhedzi ndi ya mufuna fhedzi vha ri twasha zwavhuḓi u tou ri a nga mu vhoni uri ngangeini tshifhaṱuwo tshi vha tsho tshani kha vha mukwete hafho vha ambe aya maipfi aya vha ḓo vhona vhone uri na u itea mini zwa zwino mutidzhelesi kha vhari ndi dzhene hafha kha tshipiḓa tshashu tsha tshipiri tsha lufuno ndo vha vhudza uri khotsa ri khou ya yangeini itsani yangeini ro swika hafhulani itsani hafhulani muḓini wa mara ndiela hafhulani avho Makhas Ngalidzani na vho Lavhelesani Silvia ri khou dzhena hanefho vhono ḓi ntswela vha ri ḓibulwani miṅwaha kheila ndi fu ina ina ndau muḓini wa marandela lo kovhela no vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya ria zez
1: nda vho Blue Monkey
0: vho ṱwahani
1: ro ṱwa zwavhuḓisa
0: khezo a ri ri zwino mukekelo vha tshi vhavhidza vha ri ngale
1: kha vha ri vha to diambela nga vhone muṋe
0: mukekulu fotohani athina na musi vha kha ḓi vhidza papo ri ngale
2: nṋe zwa ngalei nṋe ndi tori ndi mukegulu muṅwevoyo ndi kona u mupfesesa
0: kha vha ḓe nawo
2: nṋe ndi tori maidali
0: hai man hei
2: maidali mukegulu vha tora
0: mukegulu musi vha tshe na sweka
1: a timi tshava tshi graduate nga tsha musi kha ḓivha vhaswa
0: zwo thoma murahu wange a zwo shanduka
1: shanduka nṋe nda ndi tshi mu vhidza kha tshi graduate nga my love
0: zwino na musi vha ri mini
1: muthu wanga
0: ho na musi vho vhuya nga pakalo mbola dza muno
1: a tiri zwino hone vha na luambo lwa uri no muthu wanga
0: ho vha kwa tshimbila na tshifhinga ndi khou tenda ndo vha ṱanganedza no vha livhuwa uri fa tshifhinga uri vha ḓe vha kovhekane na ri navho uri na tshiphiri tsha lufuno ndi tshifhio hune vhone na musi ri khou amba vho Ngalidzani vhane lavhelesani hafho miṅwaha kheila ndi fu ina ina zwino u ya tama u ḓivha po uri na zwavhuḓivhuḓi zwi khoto tshimbilani kha ri thomi hafha kha ḓuvha ḽa u thoma vho marandela musi vha tshi vhona khomba khei ri vha tshi vhona khomba vha zwi vhona uri hoyu ngari ndi ene wanga hoyu ndi tshifhio tshine vha nga ri the blue one hetsho ndo to tshi vhona hei ndo to fana magona a tshineta tshitetemelaya nda zwi pfha uri zwa vhukumakuma hii hoyu ndi ene wanga ndi mbafu ya mbafu yanga vha vho kungiwa nga mini hafho vho marandela
1: muhashi na nṋe ri khou takalela uri vhone vhadali fhano muṱani washu ri khou zwi funesa zwino nṋe zwo kungaho mato anga o vha lunako vha muthu wanga ndo ri tshi mu sedza nda vha a tshi to vha muthu o mpfhanela
0: Naledzi Masasi
1: nda pfha na mbilu yanga i tshi takala
0: i tshi khananga dakalo ḽa lufuno uri hai zwo ita
1: ari hai hafha ndi a doba
0: vha ri kana mini ndi wanayo
1: hoyu u fana vha wanga
0: ndi musi vha tshi khou vha bona vhangafhi hafho
1: ra vha ri no tangana badani
0: mm
1: ena dzi kho ḓi tshimbila na ekonomi yawe zino nne nda mbo ḓi ima na vhana pala ri kho ḓi amba rezwi ri kho ḓi amba i to langa lo dia khaye hoyu muthu wa lo dia khaye uri no hoyu muthu ndi funa uri ndi ambe na vho thoma hanefo muzi ro ṱuwana na nḓilani vhone vha tshi khou ya dzikhonini nne ndi tshi khou ya hayani
0: ho vha khou ya khonini yavho ndi zwiḽa zwine apfhi vha tshi ri vha tshi vho sedza fhasi a khou ṅwala fhasi nga mulenzhe
1: ee a vha sa nyagi u sedza zenezwo zwe vha amba zwone mara ha ḓivha na tshiṅwe tshipi tsho ḓovha tsha nkhwatisa uri ungari heḽi fhungo langa a ḽi nga ḓo vhuya fhedzi ndi musi hezwinoni na o sedza fhasi a tshi khou ṅwala fhasi hu na smile nyana
0: tsha rudza mbilu
1: tshari ha tsha khwatisa tshari ha no hafha ndi ṱuwa nayo
0: Vasilivia izwo vha tshi khou ṅwenwela afho vha tshi khou takadzwa ngani vha tshi khou vhudzwa mafhungo ayo
2: nṋe vha ri vha vhona ngo ha vha muthu vha mbo ḓi tshuwa vha khou zwi vhona muthu u tonga wo fashiwa nga lwadze adzi ndi tshi to sedza mato ndi tshi tou hasha vho ima hanefho kha khou ambana riṋe ngo ri na kholani nda tshuwa nda ri a muthu masedzele aya ha ndi sa tsha sedza kha muthu vha tshi amba nṋe nda vha ndi khou nga ndi ya khisa u sedza fhasi mara ni ta ndi tshi ta ndi tshi ite uri ndi vhale ndi ndi vhale muthu vho sedza yanefo vha tshi posa maipfi hanefo ho na vho olofelela thungo
0: o vha fha tshikhala tshori vha kona u amba
2: tshikhala mara ndi sa pfhesesele hanefo nṋe nda soko ri ndo ḓi amba ende tshifhinga itsho naho ndi mudzulapo wa St Mary ndo vha ndi khou dzula Nzengele ndi tshi fanela u huma ndi humele tshikoloni nda ri hana ndi ḓo vha vhona ee ndi afho ri tshi ṱuwa na mungana ri tshiṱuwa na mungana mungana o no ḓivha uri ene u khou amba nene ḽa muthu hone ene u ḽa muthu wa ndivhana nda ri ndi ḓivha mara vho sa tivhana mafhungo ngo ralo ngori kale zwo vha zwi tshi savisa uri u vhonale u khou nyaga u ḓiholisa nga maanḓa kha tshitele ndi afho he ra tamba na hone ra vho to dovha ra wana a dovha ra wana
0: nga nṱhani ha uri vho sedziwa vhone vhathu vha ri khou sedziwa kunani kuna mafhungo tshine vha nga ri tshi ro vha kungesa nga maanḓa afho kha vho marandela vhathu vha uri hai hafha haya maipfhi e nda vhudza one ndi khou tea ndi ya dziyo lenga lwavhuḓi a vha fhedza tshi fha swikisa fhalani kha uri ndi ri ndi khou tea to mutenda houḽa muthu ngauri zwine a khou zwi amba na ndi khou zwi pfha vho kunguwa nga mini hafho kha vho ṅaledzani
2: nga maanḓa maamba ndo kungea ngauri zwezwo ndo ima navho zezo ndo thoma ndi tshi khomo ima navho hanefho ndo vhone vha muthu ane vha funa mudzimu ngori ho bva mafhungo afho uri muthu amba a si khou ambesa ola kuni uri afho ndi tonga ri murena vho ndiela mufumakadzi ndi tonga ndi shambo na shambo la tshina zwi tshi nga zwi vhona zwori havha muthu vha tonga mafhungo a mudzimu hafha hone eza nda wana uri ndi handsome man ndi khou amba ndi tshi vha vhona zwori a vha muthu na vhuḓifari ha hone nda vhona vhuhavhuḓi nda sedza nda ri mara zwino nṋe nda sedza nda wana uri hafha muthu nne vha khou pfuna ngori a tshi tielana nga maanḓa navho nda ri ndi khou pfuniwa hai mara ngori ro fambana ndi songe sa sedza nda ri ndinga sa ḓivha uri ndi avha na muthu nda sedza sedza wa vhona ba tshi zwa mudzimu a dovha a ṱanganya na mu ndi afho ri tshi tshivha ra vha vhathu vhane vha ai mafhungo ra pfesesana mara nda tshipfhelesa uri nne ndi ḓo vha ndi khou vhumela tshikoloni khavho vha funda ndi khou dzula navho vha ri zwi amba sa ri ḓo shuma nga mini ri ḓo shuma nga marini
0: ho sathu vha na luṱingoni
2: a vha sinezo khou tou ṅwaliwa vhurisi ndi ḓo ita wa dovha wa humisa philisi
1: Zwino
0: ka vhushaka wa namusi huna mafhungo afiriko ubva ri khou ya dating ro to thoma vha tshi pfi hai ri khou ṱangana ho imaho ngauri afha nge murahu kha iḽa miṅwaha ya murahu rangeini hune vha ḓo ri the blonde ro to thoma ro ima hafhanoni ndi nga to zwihumbula zwavhuḓi o vha ambara na ro kha maluvhaluvha zwo zwi itisa ndi ngafhi ro to thoma vha to ri hai ro ṱangana hone lwa tshiofisi khou pfi zwa zwino hi ro no vha muthu na muthu vho ngaledzana.
1: Osika sami tinenda wandi muthu wa tshikhuwani. Ira itadi dzudzanyo dza uri nne ndi tshivhuya tshikhuwani nne ndi ndiye ndelele ama ndi wana hape ya vhatshidzana makhulu wawe. Ndi hafho he ra khunyeledza mafhungo ashu na muthu anga hone ndelele ama ndi wana.
0: Ndi hafho zwo rolo ni tshigando pfi hai zwa zwino ri muthu na muthu. Kha ri vhuya fa zwino ri ḓe kha heyi miṅwaha ya fuiṋa iṋa vha tshi khou tshila na dinga ḽa mbilu yavho vho Sylvia vhane vho zwi amba ngeni murahu zwi kha ḓo to thoma uri na ndi khou ḓa zwo tamba ndi khou ṱoḓa u fhaṱa muḓi. Ri lavhelese uri heyi miṅwaha ya fuiṋa iṋa vho i kona hani ngari ṋamusi vhaṅwe vha khou balelwa nga mivhili miraru miṱanu huṅwe na miṅwaha dzi khou bala vha ḓi wana tshi khou pfhi hai zwo bala hafhaḽani heiḽa mbingano yo fela mbevha zwi sathu vhuya zwa ya na ngafhi vhone ri khou amba nga miṅwaha ya fuiṋa iṋa uri na tshiphiri tsha i miṅwaha ya fuiṋa iṋa tsha mbingano yo ḓalaho dakalo yo ḓalaho lufuno ine i na mutakalo ndi tshifhio hafha vho ṅanedzana.
1: Blue Banki kha ndi tende ndi ambe zwa uri nṋe ndi muthu a ofho muḓini. Musi ndi tshi dzhena kha mafhungo a mbingano na havha muthu anga ndo ḓivha muthu we a vha a tshi ḓivha na maṅwalo uri mudzimu hafuni tharani u funa vhathu vha tshi dzula vhoṱhe u swika vha tshi fhambanyiwa nga lufu. So holu lufuno lwanga lwa mafhungo a mudzimu lwa khwaṱhisa lufuno lwanga kha mushumakadzi wanga kha muthu wanga he na ene a vha muthu a sa konditshi mafhungo na ene a njoina rambudeo wa Kriste roṱhe. Lufuno u bva hanefho vha to namba ndi tshi to duka.
0: Vho Silvi vha tshi ḓadzisa vha khou ambiwa nga mukala ri khou lavhelesa tshiphiri tsha heyo mbingano heyo ine na ṋamusi u ṱoro zwi pfha uri mulalo u tshe hone hafho fhethu na lufuno lu tshe lunzhi hafho ndi ifhio
2: hafha fhethu ho vha na ṱhonifhana ngori tshihulwane ndi ṱhonifhana tshihulu tshine tshi khou ri vhathu ri vhe ri tshikelele hafhai na zwine zwa ri vhaisa ngori ri a ṱangana na dzithavha ra ṱanganana ndi uri ra tshikoli hu na dumbu hafha ḽo basa mara ra ri tshikolo dzula fhasi ra to ita thabelo ra vhidzelela mudzimu uri a dzhenelele hafha muḓini kha zwine zwa khou itea ngori sa si tshayo sa vha na dzinwe zwithu zwi songo ḓaho zwi a vha hone zwine zwa ri phakisa mara thabelo ai mafhungo a mudzimu ndi a ḓibindola uri swikisa ha.
0: Kha ri ḓe kha miṅwaha ya fuiṋa iṋa hune hu nga zwi amba sa timatimu uri kha i miṅwaha ya fuiṋa iṋa hu ya vhona vhona tshanduko dzo no vha hone kha mukala vho ṅaledzani hu na tshanduko dzo no ḓivhaho hone kha mukegulu vho Silvi hafho mukala vho ṅaledzani ndi kwana hanu u ya phanḓa na u funa hoyo muthu muthihi ane u khou vhona hedzo tshanduko dzine dza khou vha hone kha muvhili wawe na kha vhutshilo hawe zwezwo ri khou ḓi tshila roṱhe nda si shanduke nṋe nda dzula ndi khou mu funa nga ine nḓila naho u tshi khou ḓivhona hedzo tshanduko ngori u khou ḓiwana huṅwe uri zwezwi ṱhamusi hafho muṱani tshi vho vha na tshibegwa muvhili wa mufumakadzi ono vha nga iṅwe nḓila havha munna na vhone vha khou ḓi aluwa zwiṅwe zwithu zwine vha zwi siho khavho zwi khou vha khavho ndi tshila hani na hoyo muthu tshanduko dzi kho ḓivha hone hafho kha vhutshilo hashu ya ḓuvha na ḓuvha, ngori miṅwaha ya fu ina ngo ndi yori ho no vha na tshanduko dzi nga maanḓa hafho vhutshiloni havho vho ngaledzana.
1: Vho Numanki, kha ndi tende zwa uri muthu wa vhukuma a si wanga nnḓa, wa vhukuma ndi wanga ngomu. Zwine zwa amba uri muthu u funa mbilu yawe, a u funi zwanga nnḓa, a u funi lunako lwawe. Uri tsha musi vhono dzitshimbedzisa uri zwezwi ri khou aluwa u vha na dzitshenzhisi musi tshidziva na vhana ngo to ralo, a zwo ngo tikisa lufuno lwashu, ngauri ro ḓitika nga mafhungo a lufuno ane ra a wana na kha dzibugu then dzine ra dzi vhala, ine a sumbedza uri lufuno a luvhaleli muthu vhuvi, lufuno lu a hangwela muthu, lufuno lu a konḓelela muthu. Zwithu zwo ndaka nga zenezwo zwine zwa wanala kha heyi bugu ya Vhakorinto ya u thoma chapter 13.
0: Mkegulu vho Silvia, afho kha tshanduko dzine dzavha dzi khou vha hone zwezwo ri khou ḓialuwa afho, ndi tshilani na dzo tshanduko, nda ḓisa phanḓa na u funa honoyo muthu muthihi, na u tshanduko dzo dzi tshi khou vha hone vhutshiloni zwa si kwame mbingano kana vho vhushaka hashu ofunana?
2: Ṱhaṅwe zwi khou bva ngori ri vhathu vhahulwane vha kale nyana, wo to funa muthu u tshi khou mu funa, u si khou to mutama, u tshi khou to mu funa mbinduni afha u tshi khou mu funa. Nṋe ndi vhona zwi khou ri khwaṱhisaho ngori nṋe mukala ndi kha ḓi tou vha funa, ndi khou tou vha funa, a thi khou vha tama.
0: A si nyemulo?
2: A si nyemulo zwa vhukuma, ndi khou tou vha funa. Ende na vhone ndi nga vha ambela uri vha khou mpfuna ngori zwa zwino nṋe ndi tshi tshimbila, ndi tshimbila ndo teana nga iyo mbilo ine nda zwi vhona uri ha vha ḓo vha vhone zwiitaho.
0: Vha ri vha tshimbila vho ita mini?
2: Ndo teana, vha ikona bisi i ḓapani, vha ikona yo tshingama. A zwo to ralo mara vha mpfuna, ndi soko ngori ndi soko amba ngweni na mudzimu wapo mpfa kana vha kho to khwaṱhisa vhori ndi soko to zwi vhona uri zwa vhukuma thi tshavha ene, a vha ḓo a ndi mupfuna badi I love you ya nda soko ri soko musu a tsamba ngweni na mudzimu wapo mpfa nda zwi vhona uri vha kho vha kho khwaṱhisa ngori dziwe wa zwi vhona ndi mune uri hai mara ndo huvhala a ndi kho kumela ya khwaṱha.
0: Vha khou funa namusi vho huvhala.
2: Zwa vhukuma ndi sa koni u tshimbila ndi khou ḓipfa I love you. Kha ndo ri o muthu.
0: Vho ngeletsa.
1: Ai no, ndi zwone heḽi bugu. Ndori, ndi zwone, kuri kha vhutshilo ri. Ri ṱangana na zwithu zwinzhi. Nga nnḓa ha tshanduko dzine dza vhonala kha muvhili wa muthu. Hu na u khukhulisana. Kha vhutshilo ende tshaso hezwi zwa u kukulisana zwi koniwa nga uri musi ari ro kukulisana ri ṱavhanyedze ri anḓedzane ndiri hu vhe na khangwelo. Ee, ngauri sa vhathu vhane vha ḓivha Mudzimu, Bivhili ya sumbedzisa uri muthu a songo sinyuwa ḓuvha ḽoṱhe, u funa uri a ṱavhanyedze a vhuyelele kha vhuene, a songo sinyuwa u swika ḓuvha ḽi tshi kovhela.
0: Thamusi khombo yeneyo ya u nga sinyuwa ḽa vhela ri nga thavha na vhuya na ri zwezwo ni tshi awela ngeini vha vha wana na u vula tshikhala fha vhukati, tshine hetsho tshikhala vhaṅwe vha tshiamba vhari ni vha no tshi siela muvi uri a ḓe a dzhene henefho vhukati ane no ni fhandekanya. Ndi ifhio hafho vho ngaledza? Lelo ḽine vha khou ḽi amba ḽa u sinyuwa ḽa vhela ri nga thavha ḽa ri, khombo ndi ifhio hafha kha vhushaka musi ri tshi khou funana hone ra vhe razwo ri tshi khou kuvhama vha wana muṅwe sedza ngei muṅwe sedza ngeini muvi a ḓa dzhena hafho vhukati hafho, zwi khakhisa hani hafha kha vhushaka vha u funana?
1: Zwi a khakhisa vho Blue Manch, ngauri na muapostol Paul o sumbedzisa kha maṅwalo hanefhaḽa kha bugu ya Vhakorinto ya u thoma chapter 7 hune a sumbedzisa uri no munna u funa uri a fhe mufumakadzi wawe zwine zwa vha zwawe, na munna munna a fhe mufumakadzi zwine zwa vha zwawe, na mufumakadzi a fhe munna zwine zwa vha zwawe. Zwino hezwi zwi swikelela hune ndivhi ya dzisumbedza uri no uri ri songo ṋea Satani vhudzulo vha hana tsha u dzhenelela vhukati hashu ri tea uri ṱavhanyedze ri vhuyedzane naho arali kha musi ri kukumisea ro ri kukumisana vha khou zwi vhona.
0: Ndi khou tenda vho ḽi vhenga i nḓila vha hone vhaṅwe vhane vha vho khukhulisana vha sa khou ambisana vho. Nṋe ndi khou ri hai kha vha hetsho tshikhala tsha vha tshi vula vhukati kha vha tshi vale vha mutende vha thatha yo muvhuyavi hafho heyo mbingana kana vho vhushaka ufunani vhu vhe havhuḓi. Kha ri vhuya hafha kha mafhungo ya a pfarelo zwezwo tshi nga ri khukhulisana uri ndi ya ndeme nga nḓilaḓe vho Silivia uri a ri ṱhamusi tshi nga ri a ro ngo fhirisana zwavhuḓi u ḓa ra vhuyedzana ramba ruthi ndi zwa ndeme nga nḓilaḓe.
2: Ndi zwa ndeme nga maanḓa ngori arali ri sa dzula fhasi ramba ro khakhelana ri sokoto fhumula zwi nga si vhe zwa ita ende muthu ane a fhumula he nṋe si tu konesa u amba nga maanḓa ro ho dziyala zwilevhe ndi to fhumula zwine zwi nga fhumula zwa vhonwa nga mukalaha vha ri a sa vho to fhumula nasi hu ni mafhungo kha tiambe ende ri tlonga lumaki a ri nga i kamarani ri khori ri khou fanela u amba hafha ngori kamarani ri nga ḓo ri nga si to amba zwavhuḓi ri nga ḓi kutisana zwino ndi nyaga ri tiamba ro dzula sitting room ri to pfhana zwavhuḓi uri ngongo afha fhethu hu khou itea mini ri a to kwasha muḓi nawe ra to fhata u to bva kule kule hangeni ra ḓa ra kwasha nga ḓuvha ḽithihi ri to dzula fhasi ramba.
0: Kha ri ḓi hafha ri lavhelesa uri dza ṋamusi mbingano kana vhushaka ufunana a huna hune a khou ya hone a hu si khou ya thambo kha vhushaka ha vhathu vha fumi vhune ra nga vhu vhea fhano ni ra ri khovho hu nga vha ṱhamusi vhuraru kana vhuna vhushaka vhune ha nga pfhi ho fhirela kha tshiṱedzhi tshi tevhelaho kha havha vhana vho fhiraho he ra ḓi wana uri muthihi kana ndi vhavhili vhane vho fhedza vho dzula vhoṱhe zwo vhuya zwa ya thambo havha vhaṅwe vhoṱhe he zwi khou fhelela mbilanilani ṱhamusi ndi ngafho hune vha vhona uri ri khou polika hone rine vhaswa vha ṋamusi kana vha ṋamusi vhane ri khou dzhena kha mbingano kana kha mafhungo ane a u funana ri khou polika ngafhi hune zwa kundelwa u nga ya phanḓa hune u nga swika fho vhone vha swikone ṋamusi vho ngaledzana.
1: Vho Blue Monkey, nṋe ndi khou tenda zwa uri tsha u thoma u thoma ndi tshi ralo ndi tshi amba uri hune ha vha na lufuno lwa vhukuma a huna tshine tsha kunda tsha nga ri kunda arali ri tshi funana ngauri vhathu vha maḓuvhano vho Blue Monkey vha kundeliwa u konḓelela ngauri musi ri kha mafhungo a mbingano hu tea u vha na u konḓelela nga maanḓa ngori ri kukulisana nga zwithu zwinzhi vho Blue Monkey zwine arali u sa konḓelela ndi zwone u nga si dzule mbinganoni tshifhinga tshilapfhu zwino nṋe na havha muthu wanga ro konḓelelana vhone vho nkonḓelela na nṋe nda vha konḓelela havha hone uri vhutshilo vhuya phanḓa vha khou zwi vhona. Nṋe ndi sokou vhona uri maḓuvhano dzimbingano a dzi khou tou vha dzimbingano dzine dza dzhia tshifhinga tshilapfhu ngauri a huna u ṱhonifhana a huna u hulisana vha khou zwi vhona ṱhonifho a iyoni ya hulisana a huu so henezwo zwi ita uri vhathu vha ṱavhanyedze vha dinane zwi muṅwe a pfhe uri no ha tsha funa na muṅwe vha khou zwi vhona.
0: Vho Silvia vha tshi ḓadzisa hafho kha zwombo nga didi hafho ra lwelisa mbingano dza maḓuvha ano ri na ndi ngafhi hune ṱhamusi ra khou polika hune sa vhaswa vha ṋamusi hune vha wana ri tshi khou kundelwa nga tshila roṱhe lwa tshifhinga tshilapfhu tharane ṱavhanya i sokoto dzuri i henefha i khou leleḓa.
2: Nṋe ndi sokoto vhona nga ri havha vhathu vha swai hu khou vha na u sa ṱhonifhana a vha ṱhonifhani ende a vha si vhana vhavho ngori hafhaḽa kha sa 3 verse 1 i ri vha khou pfha vhana vhavho zwino ndi vhona nga ri a vha tsha pfha vhana vhavho ine ndi ene ndori a hu nga mutuku a sokou pfha vhana muhulwane a hu tshena u ṱhonifhana ende a vha funani ndi vhe phato ḓuvha ndi vhona ungari muthu wa vha ufuna muthu a khou nyaga tshelede arali a vuwa i tshelede isi tsheo una mishumo ya tela ya ḓo wana lufuno lwo
0: fhela vho amba la ndeme
1: ndi vhone babi vho Blue Monkey ngauri u tshi to sedza na vhone vha zwi mbingano za maduma ano do dala the material thing a zongo dala lupuno lune la bandiru uni ho dala uri uyu mfazi unamini uyu muna unamini so hezo hi zavatsuza zafela and hezo sipera ara lupu na mutunga hezo hi hezo hi sipera hi lau florbea bako zuan
0: hei Wali veso vdinga maanda. Kari de kala upiti serapa, nidotuma ka mke grubo silivia ngangi norinam. Nana musi, vajiko dhichi la kemi mwayafu ina wache na mkada wangane zani hapo. Nijitu chiti chifu yo china warde bluan. Hecho nana musi, nika dhichifu nesanga hapa mtu wanga. Naone chita lufuno ranga kaburu, songo biyara fungu zeya, rusukuro zori chiko kwenye duwa na duwa. Nijitu yo chine wachite sanga manda, chino bata kazi sanga manda, evo silivia.
2: Chinenda
0: tera mukara. Mukara baitera bwoni chine chato rwone bafuri aba mutu anga chito achite pambana nabo ndi bafuna uyanga usafiri dwana dwa rwa rukengezi rufuna nganta na chito chichi. Kutu
2: chile chato sori mfuno rudzi yaro engezi ya lizori mukara. Ba kadin tuni panga manda na na. Ande ba kadisinde ja umfuna. Wazine ndabona kamtungoso kutuzulando rali. Naso kwa nori mukara kega bubuya. Nandu kule saba bundi. Haa, ndu kwenye na bundi kea. Atea funi jone. Kwa nori, hawa mtu. Nandu kadiba sezenda wa nori mimi. Neba kadimpuna. Ande kimuchila, ato watakarele na muzika bluma. Kwa duwe zisto kufando jene itera. Heri white, nitu mimi zina nasi la bini ujibu.
0: Hei.
2: Amaruba arengi wawona limo duwa noto huya ni mituko ni mitila dala za walesa.
0: Wawara nila, nijifuwa jina wana jina wana jina wana ngechati kati jifu nangawa mkeguruwa ngawa zwitori hii, ese nyi mwari sinetu uziri zani ziri zaishpi nga chote zin, jito dhwa sube za rufuno.
1: Aba mtu wangai, muhaji, mwana baka duwana nila rufuno lwa matomu. And then you need too much gachine that you wanna come with one of you. Jabu really? Bana mafunda abamu. Bana mafunda. Ba anto gomera ngandula hila ni ine. Atiko nubana na mungu mungoni wa angani. Ndi soko zilandi na abu haba mutu angani. Chikina chita ngawari. Auna une bante tita hone.
0: Hey,
1: Ndito vive anga ene ndela ndari ndikadiba funa
0: mutwa kaba babudze zvino ati bana vapa kaba vafarana nga chanda baba sedze matano baba babudze
1: I love you
2: and me too
0: Ee vose livya vapi bajana chivinga ndo ika ndifi isa to be at mono rotola I love you one ndifi ndo rakare
1: yeah ndore zato raro bana kale Baba za tumu ba humburo rino ndige funa ngari mimi. I'm budiba the same time. I love you too.
0: Hey.
1: Nda zwibona na Nuria. Unodwona hapa. And nga zorodia ni wa mingi mingi ninga hapa. Ri rote. Imakuzwana.
0: Hai. Mrezo tabu na wanga usia narusha kangeni tazurusa haba baswa wena rukotongo jena kambi ngano kana wena rukotongo jena kambi ngano mapele wa kenda rukovako wangu wadivinga na ndufiyo mrezo wanga usia narina nepon indira yo rikono fata vhushaka ha ufunana na vhafunwa vhashu na vhone ri dokono tshela ari tshi kokonderana ri kofunana yanga vhusafiri
1: chine nenda nga tshisa kha vhushaka ndi tsha uri musi vhafunani vha tshi kofunana vho vho malana kha uve na u hulisana usongo vha na mafhungo ane muthu a ri tshanga ndi tshanga a fhedza zwawe fhedzi a sa fhedze na zwa muṅwe uri na muṅwe o ima hani nda uri zwi amba izwi tobulumangi uri mufumakadzi wanga u nyitela mini zwi amba na mufumakadzi wanga uri nṋe ndi muitela mini zwi amba nga maanḓa
0: ndi zwa ndeme
1: ndi zwa ndeme na uri kha vhutshilo ri tea u tou konḓelelana ho ri konḓelela a u gumi a u gumi ngauri vhutshiloni ri ṱangana na madumbu manzhi a vhutshilo ane arali ri songo ima ra khwata ra ḓivhudza uri hei mbingano yashu its lifetime mbingano marriage i tawa tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe so vhathu kha vha funane vhathu kha vha hulisane vha ṱhonifhane ende vha songo tendela muthu wa vhuraru ngauri tshiṅwe tshithu tshine tsha kwasha dzimbingano ndi u tendela muthu wa vhuraru a tshi dzhena vhukati ha mbingano ya vhiṅwe ee arali mafhungo atshu na mukegulu wanga kana na muthu wanga kha vhe mafhungo a nyandorani sa muthu wavho na muthu wanga and then a fhela kha nṋe na vhone ri vhavhili
0: khezo ee vho Sylvia vhone avho maipfhatsi vhuzanḓa vha nga sia na lushaka nge nnḓa zwolo sa rine na kuthoma dzhena kha mbingano ndi afhio
2: nṋe ndi nga to amba fhedzi uri kha vha funane vha ṱhonifhane vha songo vhudzana mabvisi kha vha vhe vhathu vha fulufhedzeaho ngori lufune a lufheli mbiluni kha vha konḓelelane ende lupuka dzoṱhe lwa konḓelele dzoṱhe ende a lupapadi ndi nga ri ndi ḓo guma nae sa bulumani
0: vo Sylvia zwa vho vhone vha sa tutuwa vhone ngei murahu vha tshi ita zwo pfhi indoda mast ngei murahu zwo zwi yone zwo pfhi munna u tou ri arali rali zwo vha zwi yone hezwo pfhi a thi na musi vha ḓo pfha tshi pfhi ha ndi uri indoda mast ndi uri munna u tori ari munna u tori a ite hezwi u tori a ite ya mavhudzi ndi uri munna u tori hezwi ndi tshi muvona a ite ya transporto ya manala zwo vha zwi yone nga tshifhinga tshavho ngei murahu vhone vha ita ḓi itela pheme vhone vhana zwo vha zwo fhela zwo fhela vha tshi swika ngeni vho ngaredzani vha vhone vha takala a hu songo vhuya vha na pfudzungulo zwauri a no ngo mpha ya mavhudzi a no ngo mpha ya manala vhone zwavho vhone vho vhuya vha boloyo u vhona muthu wavho vha ra thongo pho ya transporto
2: transporto
0: vha tshi fhanekedza mutani wa maranira ndi khou livhasa nga maanḓa a vhe madekwana avhuḓi
1: nṋe ndi khou to livhuesa vhukuma ndo livhuwa nga maanḓa
0: u khou livhuesa rine nga ngeno na musi vho mukalo vho maranira vho ri fha tshifhinga afho na mukegulu wavho uri vha ḓi vha ri kovhekana rine tshiphiri tshavho tsha lufuno nomba kho zwi tshimbidza nga nḓila ḓe ro dzhia dzi notsi na nṋe ri ḓa ra lingedza ra vhona uri a zwi nga tshimbilei na
1: ndi zwone nga maanḓa ri khou livhuesa vho Blue Monkey
0: mukegulu vho Sylvia vha tshi to ḓi ainela mavhudzi avho a ivhone na muthu wavho ri khou livhuesa nga maanḓa arali vha ri vha tshi ṱuwa fhana nda vhafha ḽi dinga ḽa Brian Adams a tshi ri everything I do it for you ndi nga vha ndo khakha ndo kanda hone
1: ri a i funa nga maanḓa heyo record
0: ngori na vhone vha dzilidza
1: ya
0: vha tshi fhedza vha fara muthu wavho nga tshanḓa vha musedza maḓoni vha ri I love you Sili na Sili ari I love you ngale madekwana vhu ndo livhuesa nga maanḓa ndayanduna akila zwa zwino ndi yasime fhedzi mineto ro siya rashi ya vhufumi na vhuthihi ndi phalaphala ya feme koporasi ya khasho hezwo zwa mafhedzi ya magumoni ha tshipiḓa tshashu tsha tshipiri tsha lufuno ndi tshi vhuya pha 086 000 2503 ri 0039 na vhone Brian Adams, everything I do. I do it for you, Lokovere.

0: Vari vasangene dzanga dzone dzone dza lufuno richipandira matsiva a duva richienda na vare magondoni rashuma na vare mushumoni
1: Rilingedza uita nga une ranga kona richitela vafuno vashu musi richika dzichira ndingani risavasina chirunzi chauya hoya Clientele Funeral Plans ibadela mashereni Badoba hapo ba wana chumelo za urenga zuliwa, uendeza na utibula tombo. Mbiyelo za mathakeni na lopurero lopasisa ndi zwavo. Clientele Royalty ibanea mbiyelo zo kete yao nga royalty program ya mahala. Clientele Funeral Plan ndi mpo yao ya upezi sera ya rufuno. SMS ani parapara ka 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi chimiso chiri mlayoni na tendolo ya ndinda kombo ya uchiro. Clientele Royalty ndi mbuyero ipulupeze yao inabai dhisura nga CBC Rewards Pty Limited. Husi na nyenge zezo ya mbadero. Mlayoti wao i-online utoshi mbadero zoto wale yao.
2: Vunji haba kujishoba fasi ya motifu wa ure na ulugera na unga mwara mulingo wa mapelo ni amwa. Zino ni songo tenda uchuwa na nyoko zuchini ima panda. Nzuzanyo zote zena ita musini chivara nga udifunga. Zolinga na inwi ibani na furu felo la ure nido shuma zwabu uti. Parapara FM itamela wa kujiswa wote mashudu kamulingo wa upeza mwa. Parapara FM.

na wanga, tumbu yanga ya rama bindu, zambu dzina damu, ruangansu ra ukoko moja, rupira ra zvigiri, arukwatiswi nga musuku, ndiri epo, na ruangansu ra tengo, runotuwa na uchaya, rusisima mapfura sa gwinya, rupenya rwe venge venge.

Ngarapfa ndi kule midzini ya ḽoḽa Venda hereluwa Tshivenda nṋe ndo bikwa nga khali ya vhavenda na musi mbilu yo ḓala nga takalo hiralo khana sa ṋamana yo fura mukhaha hei ro wela milambo ra gonya na dzithavha nyofho na u nyamiswa ro fe